0: Radio Bagbag.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule o Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, nagyud siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, capsule o coffee nga Paragis Bilabila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: August is ASEAN Month. Bilang bahagi ng isang rehiyon, patuloy na nakikipagtulungan ang Pilipinas sa mga kapwa bansang ASEAN upang isulong ang mas ligtas, mas malusog at mas matatag na kinabukasan para sa lahat. Sa larangan ng kalusugan, mahalaga ang sama-samang pagkilos sa pagharap sa mga hamon, pagpigil sa pagkalat ng sakit at pagtataguyod ng kapakanan ng bawat mamamayan. Makiisa sa pagdiriwang ng ASEAN Month at patuloy nating isabuhay ang diwa ng pagkakaisa, kooperasyon at malasakit para sa isang mas malusog na komunidad.
0: Radio Bagbag.

0: Radyo Magbating.
1: August is Sight Saving Month. Ang ating mga mata ay mahalagang bahagi ng pang-araw-araw na buhay, kaya nararapat lamang na bigyan ito ng tamang atensyon at pag-aalaga. Magkaroon ng regular na eye check-up, panatilihin ang wastong kalinisan, kumain ng masustansyang pagkain, at ugaliing protektahan ang mga mata mula sa mga salik na maaaring makapinsala dito. Kung nakakaranas ng panlalabo ng paningin, pananakit ng mata o anumang pagbabago sa paningin, huwag itong baliwalain. Kumonsulta agad sa pinakamalapit na health facility o eye care provider sa inyong lugar.
0: Radyo Magbating.

Namnamin ang sarap ng kape sa Ed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada. Rock, rock.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa Pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: BBC, daklit, balita.
4: Kabagting o kabulkada mayong buntag, ganinyong tanan, aniyan ang BBC Daklit Balita, alas 9. Nadagpan sa kapulisan ang 50 anyos nga barangay Tanik Mangingong, gibunalan o kawayan ang iyang 44 anyos nga igsuon. Atol sa ilang panaglalis sa barangay Tinaytayan, Pinyan, Zamboanga del Norte ni adtong Sabado, Agosto 1. Iyang nadawat sa 911 emergency hotline ang report. Dayong miresponde ang mga pulis aron mapahunong ang insidente o masiguro ang kaluwasan sa duha ka magsuon. Inyong nabati ang Daklit Balita alas 9 o si Bagding 29, Chiril Unyot Lirazan. Daghang salamat ug maayong buntag kaninyong tanan.
3: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Manbanding. Ding.
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatud-an ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
2: Dito kayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong said wapagid po nabrihi. Dahil pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh, kaya siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
1: Maayo gani kayo ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
4: Sana all.
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
6: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para makaapil ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa unsa pag-apil? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
7: Per DOH FDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
0: Rag, rag, radio, bag, bag, ping, ping.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9 y media.
2: Radyo Bagting. Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
4: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
5: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
6: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos, may angay man ko. Kung ano, maninda ko liha, may asa-asa bukat, na isulay mo, di ba? Mawala mo ka kapoy, ako bitang bata, na ako nang uma, kanang gigan sa trabaho, palong sa trabaho, may ilan eh. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
5: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating. Are you
1: planning to build your dream home? Balay ni gusto o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plasticwares, appliances, guban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gi kalas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabii, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
0: Hardware. Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 sa buntag.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
4: BBC, daklit-daklit, balitang-balitang.
3: Kapag di kabalgada, anyan ang BBC Daklit Balita alas 10. Dakpan sa mga otoridad ang usa ka 49 anyos nga pinangita sa balaod nga nagikan sa Dinas Zamboanga del Sur og nadakpan dito sa Sitio Isoco, Barangay Banali, Senator Nino Aquino Sultan Kudaranta. Ang dinakpan na pagaw sa warrant of arrest pinagi sa RTC 9 Branch 29 San Miguel Zamboanga del Sur nga pinitsahan og July 10, 2026 sa man nga nakalapa Section 5 Paragraph A na doon ikalabdana Section 6 sa Paragraph A sa Republic Act 9262 kung paglapas sa katungod sa mga kabayanan. Sa kasamtangan, kinigibalhog na sa Senator Nino Aquino Municipal Police Station. BBC Daklit Balita alas 10. Ako si Bagting, Decision of Florence sa FEMA. Maayong buntag.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
2: Radyo Bagting.

oras, alas 10 y media. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.

0: Radyo Magbating Ting.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Sana
1: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Tiningtanan

0: Available sa paprinta printing services. Nahimutang kapag sa Gaysan o Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang doon sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
1: Rock, rock, radio, magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daklit Balita.
5: Kabagdig kabalikada, anyana BBC Daklit Balita, alas 11. Usa ka kolor itom nga Yamaha Inmax ang giabandonar sa parking area sa Robinson's Mall nga nahimutang sa San Francisco Pagadian ang na-recover sa kapulisan sa Pagadian City Police Station. Nasairan nga gikataho kini sa mall's chief security guard human nga giingong nga gibilin na nasangpit nga single motor niadto pang July 31, 2026. Dali kining girespondihan sa mga awtoridad o gadiin na sa kasamtangan anakin sa ilahang kustudiya samtang gipaabot na lamang kung si kinsa ang mo-claim sa nasangpit nga single motor. BBC Daklit Balita, alas 11, kung si Bagting di Sheriff Florence Afima, maayong buntag.
4: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbanting.
1: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
2: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal. Pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
1: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Aderico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Yes, sa kantidad nga 800 pesos, magkaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Aderico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat, adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Aderico Computerized Optical na himutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Aderico Branch na himutang sa City Basement Floor, Santiago District, ning siyudad. Aderico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Clear vision is our passion.
5: Seth Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatud-an ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
6: Ito kayo akong tiyan nga grabe katuntuan na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kusir. Wapagin po nabi. Dahil pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
5: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
7: Experience the best accommodation from a hotel. The new
8: Pensione de Eliana.
7: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
9: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
10: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakasan sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na napupuyat sa hindi ako napapagod sa biyahe.
11: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
12: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, komplet o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawak Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
11: Mabuhay Hardware.
12: Mabuhay Hardware, let's build together.
0: Radio Magbanting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11:30.
2: Radyo Bagting.
3: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog tungod sa sigaw huna-huna. Ayaw nagkabala ka, kay ania na ang mudugang sa inyong mga problema.
4: Let's get ridiculous!
3: Hudya ka sa kahanginan.
5: Kauban si Lady Antonia.
6: Yes! Ania na usap si Lady Antonia, mga kaudyaka. Ay, welcome na usap sa itong programa ang Hudya ka sa kahanginan. Pwede ka ninyo ipadangat inyong pa-joke time o pa-udyaka. O, naman tayo numero, mga kaudyaka. Hana tayo numero. O, ang inyong gusto nga ipadangat diya sa inyong pa-joke time o pa-udyaka, pwede ka ninyo ipadangat. O, sa 0997-765. O, 9923. Mauna itong numero. O, bani ko ninyo, mga kaudyaka. O, hudyakas kahanginan. Aga, syempre po di ay... shout out sa tuang mga users sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Dako ka ni siyang tabang, mga kaudyaka, para sa inyo, ha? Labi na tong gusto makasinati o gayuhan sa ilang panlawa. Ay, pwede ka ninyo ipadangat inyong pa-joke time o kaudyaka, ha? Shout out dyan ka ninyo sa mga naandan na. Sa mga naandan na mga kaudyaka, nga madungog atong tingog. Wala sila'y labot, mga kaudyaka, galingog-ngog ba o dele, basta kay naanda na silang dalonggan. Na-immune na. Bitaw, shoutout dyan kaninyo, ha? Pwede kayo ipadangat inyong pa-joke tayo, kaudyaka, ha? Baliko na ako, natay numero ang Sir 997. 765-9923. Mabalik na po si Lady Anton.

0: grabe, maramang nakapang-disco. Grabe, unsa yung mga stepping diyan patanawa sa tapasilipa, tabi. Ah, shout out diay sa tuang mga naa diha karon, labi na gitong mga nagamit sa tuang Nature's Gift Marketing Corporation. Kabalo ba mo mga kadya ka katong nangita sa Verticure capsule? Kato bang pangwa sa lipong-lipong?
1: Nakaloka.
0: O ang lipong-lipong magud mga kadya ka, delikado ka ini, labi nag naa ka sa imuhang trabaho. Ang kanibitong vertigo mga kaudyaka. Delikado ka ini mga kaudyaka kung kanibitong naa ka sa panahon mga kaudyaka sa dilubyo. Sa mga panahon sa emergensiya o nagalipong-lipong ka, unsa na lang. Muna siya nga paggamit mo sa kitawag nga Verticure capsule. Magpakatabang kinis pagpakunod sa kahilo, makatabang sa pagpaayos balanse. Ingon man makatabang sa pagpakunod sintomas vertigo. Katong mga nanay, mga tatay. Common gid ni sa ato ang mga idaran nga muagi kalipong. Muagi og kahangak. Ba? Tinuod bitaw katawanan unaw-naon mga kadyaka kalita kalipong, hadlok man unaw-naon di man katawanan. Delikado pag inunaw-naon, way mo salo sa imo, dabig mabundak na imong ulo. Delikado gigay siya mga kaudyaka. Mauna siya nga gamit mo sa gitawag nga Verticure capsule. Ay, shoutout na kanimo, Lady Antonia, diri sa taga Carmen, North Cotabato. Ingo man ni Jennifer Samosa, Gorgonia family, Eliedo family. Shoutout na kanimo, Susan Caballero Perez, Barangay Bibilik, Dumalinaw, Sambuanga del Sur. Shout out, request ko og song muling binuhay mo. Unsa day kang patay niya nga no? Ako ko siguro ni, bro. Nadala ra gid siguro ni og scrub. Nganong muling binuhay mo mangya? Pero speaking of muling binuhay mo, natay Nerveflex capsule. O kabalo ba mo mga kaudyaka nga kaning Nerveflex capsule? Ang kaning Nerveflex capsules mga nangamatay diyang mga kaugatan. Mamatay po din ng mga ugat, mga kaudyaka. Kanang mga namatay ni mo mga kaugatan, mga kaudyaka. O niya, feeling ni mo mga kaudyaka, wa na yung nag-function ni mo mga kumagko. Ang tumoy sa imuhang mga kumingking. Konektado ba na sa ugat, mga kaudyaka, di ba? Tanan, masiguro parte sa itong lawas na ugat, mga kaudyaka, no? Ba? Namay ugat? Di, gikan sa ulo. Namagin na ugat, sure magin ko. Paingon sa liog, kaklaro ana, maklaro mga magyaw-yaw ko, perting ugata, oh. Dapit sa imuhang abaga, paingon sa kamot, kaklaro anang ugaton. Gikan sa imuhang liog, padulong sa imong hawa, kaklaro anang daghang ugat. Di ba ni mo matagag pagtagad na tumar kang Nerveflex capsule? Ha? Makatabang pagpalig-on sa nerves ug ugat sa atong lawas. Lindot kaayo ni mga kaudyaka. Labi na gyud kay ang ugat sa lawas nato mo gyud nagkontrol sa atong mga lihok. Reaction paminaw o pamati sa atong kamot ug tiil. Munag paniguro mo mga kaudyaka, proteksyon ninyo mga kaugatan kay kung dili taga kanabitang magpasagad lang ta sa tuang panlawas. Sayang kaayo, lumoy ka na diha. Sa ato ba kabantay mo mga kaudyaka kung mangusog mo kuan biyang ugat. Soko, magay ka, mangugat, magay ka. Kana pa bang... bisan magay mo smile ka mga kaudyaka nga mo.
1: Nakalo.
0: Stretching magay ng mga kaugatan. Ang munang pang Nerveflex capsule, takpila! 18 pesos per capsule. Aduna ay vitamin B1, B6 ug B12. Oy, dako gyud kay siyang tabang para sa inyo ha mga kaudyaka. Labi na tong mga sigig lokdo. Sigig doko. Unsa may trabaho nga sigig doko mga kaudyaka? Ha, unsa nga trabaho? Ay, kanang katong its Sige nagdoko. Apil lang gachisme, sige nagdoko kay pag makita niya iyang gilibak mga kaudyaka. Pag makita niyang gilipak, doko-doko, ramadan siya. Aga syempre po di ay, shoutout di ay sa tuang mga, sa tuang mga mga chikiting mga kardiyaka nga kamulog sulat-sulat pinaminas no programa gahulat sa sunatag ipatukar ni Antonia kay Muki ay gid ko no sila. Aga syempre po ay naputay gitawag nga memo sa memo smart syrup ha. O sa atong mga kaubanan diya mga kardiyaka nga mga kabataang barangay kamo ang susi ng tagumpay sa ating nasid ng Pilipinas sa darating na mga panahon. Pagdating ng panahon kamo na ang uupo sa Senado munang sa atong mga chikiting. O dapat gyud mga kaudyaka nga inyuhag yung isulod sa inyong nahuna ang maayong mga buhat mientras bata pa, di ba? O isulod ninyo sa inyong una-una mga chikiting. O nga panaminan ninyo mga nahitabo karon. O di ba naka kuan biang chikiting nakakita man sa ang uban mga kaudyaka nga mga kuan kana bitang unsay tawag ana mga bata. O murag makita nila karon ba nga hala, di gud maayo ang pundasyon sa mga eskwelahan. Sunod na engineer ko kay mong nag-eskwela ko. Tarungon yun na akong mga materyales. Di ba? Oh, abi ninyo yung mga chikiting. Nay uban mga bata, mga kaudyaka,

0: Kawad ya ka abi kay makaingon mo ba nga sige ra man ning endorso sa Antonia oy. May ra mo dagan ni og politiko sige mag endorso.
1: Hoy hoy hoy.
0: Tanaw na tug na pa bay nag joke mga kawad ya ka kay kung wala na ade. Watay mahimo di man ta mamugos. Hoy di ra man ato iagig pakiot. Antonia, shout out ya kanimo Antonia. Oy, shout out sa tuwang mga tatay, mga nanay nga always ganin taon monitor sa tong programa ha. Hi mi Antonia. Cruz Jess, Jess La Union, Wenchelin Ratunel, siyang Mama Arsenio, siyang anak, Karyalin, Raymark, Rinrin, Rexan, siyang Banana Wilson, yang pag-umangkong dancer, Jess Kibawi, Nelvi Gandino, siyang Masilingan, Aminaw, Tungo, Family, Placido, Gandino, Family, salamat kaayo, Anor, Anor M, Common Sense, Lady Antonia, Casey Trabalio, onsa ang kalimot, why common sense? Joke time! Usa ka adlaw ni Ana, mga kaudyaka.

0: Antonia, gikan ni Timoy Diris Dapitan. Kung di ni mo basahon akong joke, di gyud na ako, di gyud ni mo mabasa. Lain man imong joke. Okay na may mga naunsa man ay ay. Gikan ning Timoy Diris Dapitan. Doon ako na'y magtiayon. Si Badat o Sbodot. Grabe, wagin ni mo gi-effort kuya. Badat o Sbodot. Mura lang ang Stonya o Stonya. Gitawag si Bodot nga iyang bana ni Badat. Ingon si Badat. Hi, Badat! Halina! Na! Budot! Budot! Kung dagan ka, budot! Budot! Mga una ta, budot! Pagpaduol ni budot, mga... Oy, kani, magkauna ta. Sige, maayo. Pagpaduol ni budot. Pagkakita niya sa lamisa, mga kaudyaka. Perte, ganyang sukuha. Sama ni nga! Sama ni nga! Unsa kanya budot? Sama ni nga! Unsa man ni nga! Unsa man ni nga! Unsa man ni Badat? Sabi wa na may kahumanan niya itong Sudan balik-balik! Sudan Badat! Nuwang man ni Badat! Ay, masigig reklamo niya, oy! Reklamo pagyag ka! Ah, binuang! Kita di mo reklamo, ana! Why ka humana lang atong Sudan! Bulad na lang pirming parata! Bulad na lang pirming parata! Ano lagi sige reklamo niya? Muna po ka kinihigay kong walang lang nisula! Hilom niya! Kita may ganala ng Sudan! Bulad, bulad, bulad, bulad, bulad! Parat, parat, parat, parat, parat! Hoy! Paghilom niya, ha? Paghilom mo niya, budota ka! Ay, nga na maghilom ako nga, parat, parat, parat, bulat, bulat, bulat! Hilom, ha? Sa tinood lang, wa, magay ko nagreklamo nga perting pala, parata ng itlog niyong gabi, eh! Ay, di man inood, ano? Wala na na?
1: Nakakaloka.
0: Nabuhing man yung anong... Anong mag-ngasoko maning magtiayon kung ang ilang Sudan pirmi bulad nga parat? Lutoon na rin yung

pula di ay inyo din ang sabon ni butay sugar para mo tawin. Choice man na ninyo kanig yung kanig mga magtiayon gaway sa Sudan. Ayaw mo sige gaway sa Sudan. Kung gusto mo nga ang inyong Sudan lami panirbaho mo tarong. Ang atuang Nature's Gift Marketing Corporation na ikaugalingong FB page, pwede mo dito mag-message. Ang iyang FB page kay Nature's Gift Marketing Corporation. O, tanaw gani. O, na mo yung mga Facebook niya. I-search ganyan ninyo mga kaudyaka ang Nature's Gift. O, sa Facebook. Pwede na niyo siya i-message kay amukwa na siya mga kaudyaka. Ang sitaw gana mo, reply na siya. Example, namo dyan sa inyong lugar. Ya naa dere maasa mapalit dere sa amuang lugar unsa nga parmasya mapalit ang produktos Nature's Gift. Oh, replyan din mo ana. Oh, inana kanindot mga kaudyaka, tanawagan ninyo. Oh, pwede pud mo mo-contact mga kaudyaka oh sa 09-17-177-4300. Oh, tanawa i-search ganinyo Nature's Gift Marketing Corporation. Oh, naay makita di mga kaudyaka muna siya official FB account. O, pag na may click niya message, pag message mo, sir, may adlaw, tagpila ang kuan, asa mapalit ang birthday cure, ang memo smart capsule, asa dahi ni tanan. O, diba, tubagon lagi mo ana mga kaudyaka, kidhatan pa mong emoji. O, pa niyo, Lady Antonia, mubalik ra ko mga kaudyaka, ki, ay, no!

0: Love me with all of your heart, as I love you.
1: Roches Rodriguez, shout out manin Digingel. Shout out ya kaninyo. Ani mo na op ang microphone niya, nakay gilibak bitaw na. Nako gihistoryan sa teknisya. Teknisya ka to si Kuan Bamron. Naglanog-lanog ay. Umunang kailangan gyud nako og Kuan bay. Kailangan gyud nako og Memo Smart Capsule. Na mag Memo Smart Capsule, jud ko ay kay makalimot ta aning kaimtangan ni oy na. Madunggog ang atong pagpanlibak ani wana ka off man di ay kamulog sound sa tong microphone. Ay mga nanay, mga tatay, pangao na mo diha ha. Oh, pangao na mo diha na kukunin yung pansina dire. Paminaw lang mo pero ay nakunin yung pansina. Pansina akong comment Antonia. Agoy na na. Wendell May, unsa may problema ni mo diha Wendell May ha? Atong kaugalingon, ato pong ati manun kay di man ta kaunaw nagtarong pud mga kaudyaka, di man ta ka hatag sa itong mga anak o gana bitawang o suporta kung kita po sige lang ito glibog o ahata padulong watay saktong direksyon watay decision making atarong isip ginikanan unang kailangan na itong mga ginikanan mga idaran mga musakang edad mga bisis trabaho mga way trabaho o apilo na to. Mga grabe kaayo ka boards kinabuhi. Mga daghag lingaw kinabuhi. Mga daghag kwarta, mga way kwarta, mga daghag utang o way utang. As long as nakay utok, paggamit og Memo Smart Capsule. Tagaan na itong bili ni atong pangutok mga kaudyaka. Uy, kay di man ingon nga purkit wana tanang eskwila, di na lang po nato tagaan og sustansya ni atong utok. Uy, na, nabay mga panahon mga kaudyaka nga, oh, kanabitong, oh, kanabitong usakadla, wadam ha mga kaudyaka nga, naday kay natabangan di ito, gumikan lang sa imong kahibalo. Oh, sinobya na. Oh, oh, naay mga tawo nga natagaan nimo og hustisya, gumikan ana imong kahibalo. Hustisya sa iyahang gikawat nga balunan. Mayon ka, sa akong pangagpas nakita maginako nimong balunan dito, maginadapit to, pero nagtuog ko nga imo to kay mo magina imong hilubag, hilubag, hilukite. Oh, di ba nakatimaan ka? Ah, di na kay na mga bugat nga mga problema mga kaudyaka, pero ginagbay ba? Abi ninyo mga kaudyaka, ang kanang ginagbay nga kalimot. Di ba na term ana mga kaudyaka? Why? Sa kito katong kalimot ba why? Sa kito mga kaudyaka naman isultian sa mga idaran ba? Why komong ang unsa to? Why? Sa kito mga idaran? Ay, mga idaran, sorry. Why kuha ng kalimot? Kaya namdam ka na teknisyon sa nag-iingon bitaw sa tuong mga idaran. Why blank ang kalimot? Unsa kaya na mga kaudyaka? Tubaga ron ninyo ba? Kaya nakalimot ko? Why? Delilah! Ay, kuha na na, uy, na, why blank sa pagkalimot? Ito ang the best kaining gitawag ng Memo Smart Capsule. O, para pagpaayos inyong konsentrasyon. Muhanat yung kaanto niya. Nag-promote kag Memo Smart Capsule niya, nakalimot ka unsa tong giingon. Sa mga katigulangan, magudto, ang ka, ah, tama, ang kalimot, why gahom. Butan, sige niya mo, kisa may, ang kalimot way gahom. Umuday na siya. Kaya ingon magula siya kung lula. Ingon din ko nga lula. Nga nung maingon kag ang kalimot way gahom. Nga no? Nga nung wa siya gahom. Luuyan niya. Oy! Dakog tabang. Labi na yun sa mga inahan ang Memo Smart Capsule. Kaya kita bayag atiman sa itong mga anak. Diba? O na yung mga bana, mga kaudyaka. Nga may kayo maatiman sa mga anak. Pero kasagaran hands-on mga kaudyaka. Diba, kabantay mo kasagaran anso ng mga babae, baya. Oh, ang bana, iguro ba na mo?
2: Oh, mana mo niya. Okay na, when you remember na.
1: Ang mga anak po, yay, mga liga. Kasi ka-relate, ana, mga kaudyaka. Kabalo ko, ka-relate ang mga mama, ana. Wag yoy gahom ang kalimot mo nang magmimo smart capsule to mga kordyaka. Diba maglago ta kana natay nalimtan nga butang ba? O kasagaran malimtan mo bitaw ako dili ko gadala og kuan mga payong mga kordyaka una ginala ko kakalimtan. Tinood. Unsa may cellphone muna pinakadlock cellphone malimtan, pitaka malimtan. Diba kana mga simple nga mga butang nga permi nimo dalon unya malimtan nimo ba? Na pag mimo smart capsule mo oy. No, pag mimo smart capsule gyud mo mga kodyaka mo gina kay 20 pesos per capsule na siya. Di gyud na makapobre ni mo mga kodyaka. Basin makadato pa na kay mahinumduman imong number sure tres. Ay sorry. Aga syempre ay mo kalimot gitawag nga Nature's Gay Purple Corn Coffee ha. Katong mahiligon og kape, ilisin na inyong kape mga kaudyaka. Katong kape ba nga makapahimuot sa imong kasing-kasing? Dili kay makapalpitate na noon. Makanindot o makapahimuot sa imong kasing-kasing? Katong kape ba nga lami ang lasa, healthy? Katong kape bitaw mga kaudyaka nga nindot sa imong atay, sa imong kidney, sa imong nerves? Agoy pag-inomog Nature's Gay Purple Corn Coffee. Unya pwede pag gini ma-convert sa pamahaw mga kaudyaka. Anak, kanindot ani, di na mo mangitag sugar. O diba, usay maglago ta kay labi tong medyo ganahan o kuan mga kaudyaka. O ganah, ginamis, gamay. Na, mangitay patag sugar, the big way sugar. Nindot man eh, pagtimpla ni mo Nature's Gay ma purple corn coffee, drit sura, igor, ani mo na, bisan imong todlo, pwede ni mo na ikuan, itimpla. Kung dili kayo init na yung ha? Puslan man ang api mo. Oh, puslan ang api mo mga kaudyaka. Ngayon di man mo magamit o kuan. Oh, ngayon di man mo magamit o kape mga kaudyaka nga maka kanabitaw na asya'y natural fiber fiber nga makaayo para sa atong tiyan. Sabi nagdi ka kabawas mga kaudyaka. Sige kagkaon, di ka blum mo bawas. Ngayon di man ta mo gamit ana. Puslan man nga kanang kung kanabitaw daily habit na nato mga kaudyaka. Di ba, pag mata ni mo, mangape. Pag uli ni mo, sige, kanstrabawan, mangape. Pustan man nga daily na ni mo nga routine nga mangape, pamay musli, katong kape nga na ay dako kay nga benepisyo sa imong panlawas. Dili kay taga-kape nga katong taga-totol, kukulbaan ka. Di ba? Dakog diferensya mga kaudyaka kung gamiton nyo ang Nature's Gay Purple Corn Coffee nga produktos Nature's Gay Marketing Corporation nga mapalit sa inyong mga butika. Inana kanindot. Grabe gid akong panginambog ani mga kaudyaka. Kaysa una, bubito tong atong niaging kuan mga kaudyaka. Pag uman akong programa ba din, nadungog na ko akong tingog bitaw nga nag-advertise. Ipayan ako eh. Inana akong partner. Uy, sa una, gapangandoy, lagi kong madungog akong tingog sa radyo. Karun na, madungog sa bisan asa nga lugar na advertise pa. Hilas ka ayo. Palipay na biyapod ta. Mabito nang pasalamat yung kung nga nailisan po niya itong programa o program title o Gudyaka sa Kahanginan. Literal mapun ng hanginon ko. Ay, syempre po mga Gudyaka, ha? Okay, huwag ito'y mahimo kay... Umuman na yung gibana, ante. Wala kita'y mahimo di ante. Padayo na lang God. Labon bitaw atong niage nga mag-uyab pa mo. Huwag yung kay kakakita nga laing mas paniya kay siyari yun sa imong tibuok kinabuhi. Kay kung kabalaw palang kote nga nagmahay na ka sa imong bana karunte. Sa una tapakagiingnan nga paggamit o gitawag nga Nature's Gift Vision Pro Capsule. Kaning Nature's Gift Vision Pro Capsule? Nagkahanap imong pananaw, lisod sa pagbasa, murag di na kay kakaklaro sa mga letra. Usahay po, sige, gamit ko gadget. Ang imong trabaho, gatubang sa screen. Kasagaran, mabati ni mong kakapoy sa imong mga mata. Pagamit og Nature's Gift Vision Pro Capsule. Tagpila man eh. Tag 18 pesos per capsule ra. Shoutout yung ganinyong tanan, mga kaudyaka. Grabe, giko katabi. Giyatod ka natos mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation MemoSmart Syrup, Nature's Gift Vision Pro Capsule, MemoSmart Capsule, lingon man ang Verticare Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee o Nerveflex Capsule. Kini si Lady Antonia. Manabilit kaninyo, ganto na lang po sa sunod natong panag-uban sa itong programa. Og ako mo ingon, kung sahod yaka ka kanunay maminaw, sigurado nga ikaw malingaw!
3: Rag, rag, radio, magbating!

0: Radio Magbating Ting.
1: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito simudlan na kasi natin o kidney problems. Nisandi sa said Kogon Herbal Capsule o said Panyawan Plus. Siya naulian.
2: Kahit lang yun ayaw akong kilid na nakahilid yung Kogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Ipalit dahil ko. Ah, one way, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kung ibatin. Nakahantod karo. Nagminitin ako. Antod karo. Naayon ako. Hunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito simudlan. Amon isay sinta nakapin. Sabay na bis ka.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
4: Sana
3: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprinta Printing Services. Kiningtanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang Kogon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit, Kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Sad Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon. Lawas bas Kogon.
8: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
9: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
8: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
1: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit the DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
0: Radio Magbating Ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 12:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
4: August is National Lung Month. Ang pagkakaroon ng malusog na baga ay mahalaga sa pagpapanatili ng lakas at kalidad ng buhay. Upang mapangalagaan ito, iwasan ang paninigarilyo at pagkakalantad sa usok. Panatilihing malinis ang ating kapaligiran, magkaroon ng aktibong pamumuhay at kumonsulta agad kung makaranas ng mga sintomas sa tulad ng matagal na ubo, hirap sa paghinga o pananakit ng dibdib. Sa simpleng pag-aalaga sa ating baga, nakatutulong tayo sa pag-iwas sa mga sakit at pagpapanatili sa mas malusog na pamayanan.

0: 46ang edad. Magsiging taas akong dugo, niyang glen akong kabuhi. Gaing nan ko sa akong umagad niya. Trabahe daw ang bila-bila kapi. Makay, masig, maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta ang kainong ko, dahil nang yung maglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis, bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: August is National Adolescent Immunization Month. Ngayong National Adolescent Immunization Month, hinihikayat ang mga magulang, kabataan at buong komunidad na suportahan ang pagbabakuna ng mga adolescent. Mahalaga ang mga bakuna upang maprotektahan sila laban sa mga sakit at mapanatiling malusog habang sila ay lumalaki. Magtungo sa pinakamalapit na health center o kumonsulta sa inyong paaralan upang malaman na ang mga angkop na bakuna at iba pang serbisyong pangkalusugan. Sa samasamang pagkilos at napapanahong pagbabakuna, masisiguro natin ang mas malusog na kabataan at mas ligtas na kinabukasan.
3: Rock, rock, radio, bag, bag, ping, ping.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, ala una sa hapon.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
4: BBC Daglit Daglit Balitan Balitan.
5: Kabagting o kabalkada, mayong hapon kaninyong tanan, aniyan ang BBC Daklit Balita alauna. Patay ang usa ka motorista human naligsan sa usa ka rural bus sa barangay Daap, Sangali, Zamboanga City. Sumala sa mga saksi, nagmaniho ang biktima sa iyang motorsiklo sa dihang nawad-an kini o kontrol o na-aksidente. Tungod sa kakusok sa impact, labay kini ngadto sa Picas Lane, diin miagi ang rural bus o naligsan ang biktima na may nungdan sa iyang hinanali nga kamatayon. Inyo na bati ang Daklit Balita alauna. Ako si Bagding 29, Cheryl Unio at Liraz. Ang salamat ug mayong hapon kaninyong tanan.
4: BBC Daklit Daklit Balitan Balitan.
2: Radyo Bagting.

0: Rádio Vagabundim.
1: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis Bila-Bila Herbal Capsule, himsog na pod. Atong paminawon na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
2: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, usan lang diyan, naghakay kong bati. Taas akong uric, taas pod akong kriya, o ako ang takoy gipang bati, tanan, naghan yun, akong ulo, magsigong kalipong. Pero kanya akong amiga, magsiyon, ayun na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisay yun. Isiwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, o nanambok na gani po, karoon naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa balay. Pero pagsugo na ginom sa paragis, makapi man na siyang makapso. Kaloy sa Ginoo, pinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, dahil ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
4: Sana
3: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tag-dumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
6: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Sed Panyawan Plus.
7: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong ko tiil, maghigda rin yung kumpirme kay gitulog na ko, hupong mo siya gmayo. Ginaim naman po na ko Sed Panyawan with magusin. Dadlan o mga doka simanan, pag nakabaklay-baklay na kong sugod. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon na Gunoy, Davao del Sur, 40.
0: Radio Magbating.

0: oras a la una y media.
1: Radio Bagbagin.
2: Handuraon na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
3: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapuang sa imong saluma.
4: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
5: Kinsa siya!

0: Semai ke hati panting gisi. Orang ini aku mah tampuan yang kentah kada hau maganta morogi adlib nako. Hatod ganin yo sepina kada best ke Wonder Herbal Oil. Haplas nga walay ka parehas, grabe ka epektibo eh. Bilib ko ni Wonder Herbal Oil, epektibo ka ini. Kanang mga magpamasads, mga napaakan sa lalang mananap, kanang mga gipamaulan, grabe kay ka stress. Wonder Herbal Oil, ah, mamina to. Testimonya ni sa nagamit sa produkto nga Wonder Herbal Oil.
1: Una sa paila-ila ma'am, imong address dayon unsay imong nasinati sa paggamit sa Wonder Herbal Oil.
2: Ako si Arlene Amimita Tomi na adiri sa Pangi-Ipil sa Bongga Sibugay Province. Akong ika testimony sa Wonder Oil ma'am katong kana dito ang kabuhion ko ako butang sa ininit dayon katupo nasamad ko na kon ko sa bato. Akong gibot na wala ka hubag ay dalay ra pud na ayo ang iyang samad.
1: Mhm. Kadtong nasamad ka ma'am nga nabangga ka sa bato. Mga pila da ito nimo kaadlaw ginamit sa ato ang Wonder Herbal Oil.
2: Kanang hapon ko na kuan sa bato pagkaugma ma'am wala na sakit dayon ma'am wala jud siya ka sakit.
1: Wa pud ni hubag.
2: Wala ka hubag. Wala ka hubag man.
0: Ingonana ka epektibo ang Wonder Herbal Oil. Kanay pang ato ang Wonder Animal Vita. Buhi kag baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda o guban pa. Kami tag Wonder Animal Vita. Nindot man ikay mayo ang tubo sa imong hayop. Ligon yun no, kay maimang tubo niya. Kung baboy, bugat ang timbang. Kabaw, kabayo, kayang karyadahan, kayang daruhan. Maayog yung gamiton ng vitamin sa kahayupan. Ang Wonder Animal Vita. Paminaw, testimonya gagamit o Wonder Animal Vita.
3: Ihatag sa itong kompletong pangalan o address.
2: Hi, ako si Elsie Maridel Oro, kaga Imakulada, Labason, Samuanga del Norte.
3: Sige ma'am, sulti imi ma'am, kung unsa ka epektibo ang kanang produktong Animal Vita diya sa inyong mga kahayupan.
2: Nindot din kaayo ang Animal Vita kayo. Nindot din kaayo siya mo kuwan ang sugi, nindot po sugi ang baboy.
3: Mm-hmm.
2: Ngayon, dahil ako siya nakasiad ang iyahang lawas, nindupad siya dayon. Nindot din kaayo siya gamitin. Sa mga kuwan, igalit mo na sa mong manok.
3: Sa modas manok?
2: Oo, sa modas manok, ang isang igalit. Ingat ko kayo.
3: Kanya, kumusta karon ang inyong paggamit, anak?
2: Eh, mayo si kayo sa gamiton. Ganahan si kayo ni mo gamit. Karon gani, magpapalit ako gamit ko sa akong anak. Ang isa ng animal baita, kaya nga, hurot naman gusto.
0: Ingon anak, ganindot ang Wonder Animal Vita. Ang Wonder Banaba Plus. Ganindot po ni kayo. Atong-atong mga kaigsuunan nga maglisod sa pagpangihi, maglisod sa pagbawas, na kay kidney problem. Oh, kana, Wonder Banaba Plus, kidney stone. Gamitan o Wonder Banaba Plus. Paminawan testimonyas na gamit.
1: Ano'y pangalan na to, ma'am?
4: Miritin Bautista, taga doon ang siya kiri, manukan, Simbonga, Diorte. Iti ko itong Banaba Plus, ande, kaya itong nagsakit ito ko, ma'am, na UTI, na kalitrokalikum, then akong kutukuto, day akong siyan, then sa UTI, lagi yung pangihi ng kutuputol, nasakit akong pan, buskon. Dalira kayo ko na alivyo sa akong sakit, then napukoy, mga bukol-bukol po sa suso. Moto we tried to take ko matagadlaw hantod na ayaw ko kaloy sa juice na ko nawa na tayo na magwalik-walik ako ng sakit mara tayo na ka ayaw na ko katong Wonder Banaba Plus.
1: So ma'am, unsay mong ikasultis ato mga listeners karon nga naminaw bahin sa ato ang produkto nga Wonder Banaba Plus?
4: Inaapunta ko sa nga naminaw diyan ako na mo try po sila og inom ana kay kanang produkto ha dili to na duwa-duwa makaayo jud na sa tanang kung balatian.
1: Okay, kinsa gani ni pag-usab ma'am?
4: Ako day si Mary Jean Bautista taga Dono Siga Alcere ngano pa sa Mangga Tinorte.
0: Ingon ana kanindot ang ato ang produkto nga Wonder Banaba Plus. Pag-aray ko ako makauban sa Barangay Piniaranda. Nga silang Alex, Loloy, Coco, Ricky Boy og Jumar Paraon. Pwerte di ko, Dol, salamat kayo. Rate lang ko sa akong mama og papa des balian payaw nga tagaan pa siyag taas nga kinabuhi. Rate na nako tanan sa pamilyang Yabo og Patubay family. Tanodra family nagreat si Flor Patubay Mundialdo. Umalarang salamat sa pagbasa. Pag-aray ko sa Rinto family. Dura family nga akong papa Yuyon, mama Merlin o sa akong mga anak nga badlungon nagpagaray si Ina Sarinto sa Lurugan. Kuya Cards, great food media sa imong programa sa Dyson Yurong Guevara. Dumgay Farm din sa Southcom Village. Adios. Salamat kayo nimo Kuya Cards. Kanang Vitron Drops, mga bata bago na tao, taman 1-year-old, mo ni pinaka the best nga vitamins. Kanang Vitron Drops, unya, katong mga bata nga, di kanang matulog, unya, di kanahan nga mukaon, mututoy di ay. O, daling magsakit, Vitron Drops ang gamit.
1: Kung sa manday mo experience, ani atong Vitron Drops, na kay gamayng bata nga sa home, ani?
5: Muna, ma'am.
1: Pilay edad, ma'am?
5: 4 months.
1: 4 months.

0: ang Vitron drops. Ang Vitron syrup may punis mga bata nga 2 to 12 years old. Vitamins gyapon ni mga anak bugos klase, Vitron syrup painom 2 to 12 years old. Yung mga anak eskwela di kamo sa klase, ganahan kay mo absent kay di kamao. Gamitin na og Vitron syrup.
1: Ako si Monina Codinera Atis, Barangay Central, Mate. Kung apo nga 2 years o 4 months, palingkuron sa inahan, makalingkod. Pero kung dili po palingkuron, dili po siya kabalong mo lingkod, dili po siya kabalong mo sulti niya. Sige ma'am, ipaminaw anang Vitron syrup. Akong giina kong anak nga, try ninyo palit o Vitron syrup. Kay basin di makatabang po na sa bata. Kay sige gunan ninyo o patirapi niya. Buragwa may alibyo. Motong gi patray sa kong anak. Kalo isa Ginoo, kabalo na siya mo. Sampit o mama, papa. Basta kay nindot siya kay ang Vitron syrup.
0: Nana kanindot ang Vitron syrup, asta ang Vitron tablet dindot pon. Ngato mga 13 anyos pataas apil si tatay, nanay, lulog, lula, limtanon kayo. Gagmay na kay kinatulgan, nagsigig mata-mata, mukaon ginagmay ra kayo, dali kayong mahilantan, magsakit. So Vitron tablet na para sa mga 13 anyos pataas. Apil si nanay, si tatay, si lulo ug si lula.
2: Sa gani imong pangalan?
3: Kiki Puentes.
2: Puentes. Taga-asa ka, ma'am?
3: Taga-Pagadian. Kuan, ma'am, ka nang sa Vitron tablet, ka nang kulang magkukuan ba? Ka nang tingnan ng dugo nga pula. Dahil mura akong ginainom, kay namang goy, idayo, hindi naulitan akong kuan. Then, ganagana na akong katulog, then, ka nang kaon.
2: Ah, unsa dahil atong bation kung kulang atong dugo nga pula, ma'am?
3: Naglipong ko, naglipong.
2: Sige, kagkalipong. So, human lugar ni mong inom sa Vitron tablet,
3: kuan manggod, imo ko makauyan o ka ng mga piros mo nang akong ginagamit kay Vitron manggod. Ibasa na ko na widayo niya. Nakahurot ko kuan ka ng pwede ka public na, na normal na dito akong kuan. Sa nga dugo nga pula. Okay na siya gayo ko. Dahil normal na din. Mora po yung ka ng kuan ba? At yun buko. Tulugun, nana, din. Pag-anak ka. Daghan kayo kuan ba? Indot din siya. Effective din ang Vitron tablet.
0: Ingon na kanindot ang Vitron tablet, mga pinalanggang tigpaminaw, no? Tinindot tayo kayo. Shout out sa akong mama Pipay ug Papa John ug akong mga ati gikan kay Dudong nang makilala North Cotabato. Shout out kuya Cars kang Jake, Jaron, Vince, Longlong gikan silang mama Mary Jean Perez. Shout out ko sa mga Briguli family ug Andrino family gikan ni Flor Cuesta sa Panabo City. Garay ko sa Ground Force Security Guards from LGBB Clear Cosadio of Nabunturan, Davao de Oro. Kanang ato ang Juander Carjuker, mapunay pinaka maayong imnon kung nakay taas kay nga blood pressure. Ato mga hayblarod ba? Taas kag blood pressure, magamit kag Juander Carjuker. Mauna ato ang gamito, no? Kay makatabang man ha, para normal ang imuhang blood pressure, kanang Juander Carjuker. Kanang atong Juander Hemo 8, dako po kayo nag-ikatabang sa ato mga kaigsuunan nga dunay almoranas o colon problem. So katunay mga colon problem, may mga almoranas, Juander Hemo 8. Naman atong imno na. Kay epektibo kayo ng ato ang produkto nga Juander Hemo 8. Dayon, katupong atong mga kaigsuunan nga mahilig og kape, niya, napuntikali mo'y napili ang kape niya, kaya mo taas yung sugar, kanang atong Juander Herbal Coffee. Pero ay mong kalimutan, nami Juander C Plus, ha? Nabi anay drafts, bata bago na tao, taman 1 year old, napo na siya sira para sa mga 2 to 12 years old. Napo na siya ay tablet para sa mga 13 anyos pataas. Kanang ato ang produkto nga Juander C Plus. Ay mong kalimut, Juander C Plus. Maunay mahimong proteksyon para dili kadaling magkabalatian. Juander C Plus. Kuya Carlos, pag-aray ko tanan ako mga silingan sa Cagayan de Oro ay ang Maritso of Camp Down, Downis or Mock City. Aray ko akong anak silang April May Bulahan o Ayan Kabog, Zian Kabog o labi na silang amahan. Tamo suporta na siya, hikapon unta siya sa iyang konsensya. Salamat kuya. Aray kuya Carlos, is Pulumulok, si Bibing Dini, imong sungin digpaminaw. Kuya Carlos, si Arsenio sa Nahawan. Nahawan, Clarin Buhol, usa ka tigpaminawan sa imong programa. Timbaya mi diri Kuya Carlos, uban sa kong pamilya o mga kasilinganan. Galanog-lanog yun inyong programa ni Ate Jane. Diri, salamat kayo. Thank you sa inyong makanunayong pagpaminaw sa programang Tudling sa Mga Garay. O uban pang mga programa sa Juander Radio. Salamat kay ninyo ha. O gatong kuan, kinini ang hatagag pagtagad o i-proclaim ang atong second prize winner, no? Ang atong second prize winner, atong i-congratulate si Winifredo Gumahad. Taga Kangklaran, Lasi Sikihor. ang nag second

price niyang balak naguluhan og wala na. Wala na. Nabugto na ang kutay sa akong mga pag-antos. Ang kinabuhi ni Mrs. Mihagto sa daklit, nabugto kini og natapos. Wala na. Napalong na ang sigas kandila sa pinangga kong asawa. Saway pagpamalandong nga naa paunta kami nga nagmahal kaniya. Mitalikod siya kanamo saway pagmakuli. Wala na ang binuhat nga akong gipakamithi mo'y bahandi ning kinabuhi. Siya nagbilin kanamo sa dili matukib nga kasakit. Mo'y nakasalimbong sa nagmasulubo na mong langit. Igo na lamang akong magpatulo sa maasgad kong mga luha. Kayang babae nga akong ipagamutiya, sayuman gikuha ni Bathala. Sakit as in sakit ang akong natagamtaman sulod ning akong dughan. Wala na ang binuhat nga mo'y tanan sa pagpakabuhi kuniining kalibutan. Wala na iluna ang kalipay bisag mupasunding na lamang sa akong hunahuna. Si kasakit kanunay naghagwa ning panumduman dili mawala. Samtang akong mahanduraw gatong ng labayng mga adlaw, batiyon ko ang dilitiaong kamingaw sa pinangga kong asawang mipanaw. Pait, kinapaitan karon ang akong gidangatan. Ingon sa nawad anak ko ganas pagpakabuhi paniining kalibutan. Dili unta ko ang ayan musulti og sama niini kay aduna pa kami anak na ginanglan sa akong pag-amo magpagsilbi. Dili ko lang tuyoon magdulom ning dughan ang akong mga luha manglugmaw. Taliwala sa kagabiong mamingaw samtang ako naunta mahitag pilaho. Upasunding ning galaman ang kamingaw sa akong paghinanok, mao'y magapukaw. Ako mubangon og maghinuktok sa iyong hulagway, ako magsudong og magtanaw. Hangtod ganos ako pagkaha madawat kining tanan kong mga pakasakit. Nabihog pa kanako ang ilabihang kangiob og kangitkit. Wa na itimailhan nga mobilisyo pa ang kahayag. Imadulom kong kalibutan sa kangit-ngit wa na'y magabanwag. Wala na ang binuhat nga sa akong daan mo'y magabanwag. Siya mo'y akong iwag sa daotang dalan, dili ako mahisalaan. Siya mo'y akong gabayan sa pagpakabuhi kuning kalibutan. Siya mo'y akong kaabag sa pag-amuma sa anak namong nag-eskwela. Wala na. Winifredo Gumahad, Kang Claran, Lassie, Sikihor, Sikan Press Winner sa Balak Writing Contest sa Tudling sa Mga Garay.

karon ay mga bakas nang lumipas. Alang to kaninyong tanan, mga pinalanggang digbaminaw. Ako padayon yung kong nag-auhag sa mga doon na bitay katakos sa pagtagik o mga pulong. Kaya kini nga tong programang tudling sa mga garay, magini ang mag-discover ni mo. If you have the ability nga mo iswat o mga garay nga mga pulong, kani ba, tudling sa mga garay ba? Kamao bitaw kang mutagik, no? Kana, mo na yung pinakasakto nga term, mutagik o mga pulong. Kung naakay abilidad, ana, ayaw kusiki na, sayang kayo, no? Pwede ka magpadadiri, kada bulan, nagkuha, sa tanang entry nga giba sa tibok bulan, nagkuha mi diya og top 3. Mo nang ginaproclaim na mo og third prize, o sa kalibo, second prize, 2,000, unya ang first prize, 3,000, no? Mo na ito ang premyo, first prize, 3,000, second prize, 2,000, third prize, 1,000. So, katong bag-ulan ako karon nga gibasa, katong una gani na third prize to, 1,000 to, unya ang karon lang, second prize, 2,000. Then, ugma na nako i-proclaim ang kinini ang kampiyon nga makadawat og 3,000 pesos. No, sa ato ang balak writing contest sa tudling sa mga garay. Salamat kay ninyo, ha? Yung makanunayon nga pagsunod, pagpaminaw, unya. Kato pong mga naghatag yun sila pong panahon para magpadala og mga balak sa balak writing contest sa tudling sa mga garay. Daghan kayong salamat ninyo, ha? Kuya Cardo Villaronte mo ingon, kayo, anam ko yung oras. Kuya Cardo Villaronte mo ingon, ang Diyos atong alagaran. Pinagis tinuuray nga pagservisyo siya makatawa. Maing pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!

ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Lotto players, kayo naman ang may pagkakataong manalo ang three numbers nyo. 4,500 pesos ang katapat na premyo pag nag-match sa mapipiling 3D Lotto winning combination in exact order. Kung nanalo via the Rumblito system play, 750 pesos or 1,500 pesos ang maiuwi ninyo. Gaya ng 2D Lotto, 3 times a day ang 3D Lotto. That's every 2 p.m., 5 p.m. and 9 p.m. At narito na ang 3D Lotto winning numbers. The first number, 7. The second number, 8. And the third number, 2. Recapping the 3D Lotto winning numbers for the 2 p.m. draw, we have 7. 8 and 2 in exact order. 106.7
1: BBC.lit Balitan. Kabag tingog kabal kada kumusta og maayong hapon kaninyong tanan ania ng BBC Daklit Balita alas 2. Patay ang usa ka 25 anyos nga motorista nga taga Tigbao, Zamboanga del Sur uman mibangga sa Metal Road signage dool sa tulay nga giayo pa sa may barangay Bulanit, Labangan, Zamboanga del Sur alas 12:38 kaganihang kadlawon Agosto 3, 2026 nakaangkon ang biktima o grabing samad sa ulo o gideklara kining patay diha mismo sa lugar. Ang nahiskutang biktima na nakaroon sa funeral home. Inyong nabati ang Daklit Balita alas 2. Ako si Bagding 29, Cheryl Unyot Lirazan. Daghang salamat o mayong hapon kaninyong tanan. 106.7 FM. Radio Magbating.

0: Radio Bagbag Ding.
1: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas, di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lyndon Rosauro.
2: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danaw, Mati City, Labao Oriental.
3: Ano sige ba kagpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
2: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayong bitaha gyud ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
3: Sa may ibatin mo, sakit mong hawak na?
2: Sakit akong hawak. Ito kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas. Saan
3: ka pa murag magpangita na ka?
2: Magpangita gito akong lawas, aning Paragis Bilabila. Kaya parte yung ninduta. 100% gito sa akong ibati yun. Wala gito siya.
3: So karon gimintin na lang ni mo?
2: Gimintin na lang ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gyud kog Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon, ako kayo yung diferensya gyud. Salamat.
1: Usa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
5: Paragis Bilabila.
4: Paragis Bilabila.
6: Pinakanindot ug di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
7: Sana
6: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
8: Oh no!
6: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch, ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tag-dumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
1: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
9: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom, naulian dayong ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nagatindog na ko.
10: Wow.
9: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko aninya.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Bag-o na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ubusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto nga imong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
12: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
13: Si Mark po no, Nueva Ecija. Minom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
14: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
13: Talagang, maganda yung, yung kinalabasan ng rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog.
14: Mm-hmm.
13: minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Natapos yung pag-booming, nakakatulong siya dun sa pag-booming natin. Talagang nakakaginawa, Kuya Boy.
12: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 2:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Si Nanay Bene Galacio, sa 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
5: Ako si Penny Galacio. Sa una, nagharaw og tambal gipang inom, nagsinog balik-balik pa medical, pa ultrasound, unsa lang diyan, naghangik og bati. Taas akong uric, taas pud akong kriya, ug ako ang takuig ipang bati, tanan, daghan jud akong ulo, magsigong kalipong. Pero kani akong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka. Sisay yun, isiwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, ug nanambok na gani po, karong naghain natin nga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugod na akong inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul, kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko, kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Armayo ang inyong mga balatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
4: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis pila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis pila-bila herbal coffee ug paragis pila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, para gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinoyo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Said kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.

0: Diyos.
1: Tanawa po ng taklob, basin makaswerte mo.
2: August is National Breastfeeding Awareness Month. Ngayong National Breastfeeding Awareness Month, ipinapaalala natin sa mga ina at pamilya ang kahalagahan ng pagpapasuso para sa kalusugan ng mga sanggol. Ang gatas ng ina ang pinakamainam na pagkain para sa sanggol dahil taglay nito ang mga sustansyang kailangan na upang sila ay lumaki ng malusog at magkaroon ng mas matibay na panlaban sa sakit. Sa unang 6 na buwan ng buhay ng sanggol, mahalagang eksklusibong pagpapasuso ang ibigay upang matulungan silang magkaroon ng malusog na simula sa buhay. Malaking tulong din ang suporta ng pamilya at komunidad upang mapadali at mapagtagumpayan ng mga nanay ang kanilang pagpapasuso. Sama-sama nating suportahan ang pagpapasuso para sa mas malusog na mga ina, sanggol at pamilya.
3: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Umano ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
2: Radyo Bagting. Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pa gihulatin niyo mga idol? Tagay na para makaapil ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-apil? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oymasoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa igipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
5: Pardew HFDAC RR permit number 0758 series of 2026. Drink mo.
2: Radyo Bagting.

0: Rádio Barbarim.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
4: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
5: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
6: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
7: Sana
6: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigog mga batanong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
8: Oh no!
6: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
9: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
10: Mio,
9: okay po si Tatay Mio.
10: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
9: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
10: Pantrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice coffee at nakatulong sa atin. Kaya anong laki po kuya ng pagbabago. Nawa hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay gayon po ay nawala na.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: August 1 is White Cane Day. Ngayong White Cane Day, ipinapaalala natin ang kahalagahan ng paggalang, pagtulong at pagbibigay halaga sa mga taong may kapansanan sa paningin. Ang white cane or puting tungkod ay nagsisilbing gabay at simbolo ng kalayaan at kakayahan ng mga taong may problema sa paningin upang sila ay makakilos ng ligtas at may kumpiyansa. Mahalaga ang pagbibigay ng pantay na pagkakataon upang sila ay makilahok at maging bahagi ng ating komunidad. Magbigay tayo ng tamang suporta, maging maunawain at tumulong kung kinakailangan upang mapagaan ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay sa pamamagitan ng respeto, malasakit at pagkakaisa. Makatutulong tayo sa pagbuo ng isang komunidad na kung saan ang bawat tao ay tinatanggap at pinahahalagahan.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
5: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawas. Sa diya nga nagmuntin ko ato, naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid to roon eh, gani ay. Sa tiyan nga nag-maintain ko, ana ay, pagkakayahari ang lawas. Magrapag yung doot ang mga guloy yun.
4: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Radyo Magbating.

0: Radio Magbanting.
1: Pasok mga suke, nangita ba kag ligon, komplet o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
0: Radio Magbanting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Co.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daklit Balitang.
5: Kabagdi kabalkada, anyan ang BBC Daklit Balita alas 4. Nimando ang Department of Labor and Employment o DOLE nga ang mga batang ubos sa 15 anyos nga moapil sa vlogs, live streams, digital advertisements o uban pang online content kinahanglan na og work permit. Pinasikas sa Labor Advisory Number 12 Series of 2026 ang mga ginikanan, legal guardian o employer kinahanglang musunod sa mga balaod nga nagpanalipos sa mga batang nagtrabaho sa entertainment o digital media. Mato sa DOLE, ang maunglakang gitumong aron mapanalipdan ang kaayuhan, kaluwasan o katungod sa mga batang nag-apil sa content creation o uban pang kalihukan sa media. BBC Daklit Balita alas 4 ako si Bagting 17 Florence of FEMA. Maayong hapon.
4: BBC Daklit Balita. Radyo Bagting.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
4: Radyo Bagting.

0: Rádio Bim.
1: Said Celebrity Beauty Show.
2: Said Celebrity Beauty Show.
3: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
4: Mm-hmm.
3: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglite na ang akong kuhan. Namang ko yung mga milas mga sa face.
4: Mm-hmm.
3: Mura dark spot siya, anak.
4: Mm-hmm.
3: Tapos naglite siya. Dati man ko, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose sa pit. Karun, wala na kay. Wala naman po siya.
1: Said Celebrity Beauty Show.
2: Said Celebrity Beauty Show.
5: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
6: Rolando, Pulan po. Taga Mindoro, Pula. Kaya mga 83 na ito.
7: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
6: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
7: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
6: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti.
4: Mm-mm.
6: At magaling akong tumulog.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
4: Are you planning to build your dream home?
5: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plasticwares, appliances, guban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort and isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usapay inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, anasa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, anasa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
6: MC1 Hardware.
2: Radyo Magbating.

0: Radio Bagbag Ting.
1: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang muatake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Nagharaog tambang ipang inom, nagsinaw balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Radio Bagbag Ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero 1 konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Tungod sa kapait sa kahimtang.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: isang masaya at maswerteng hapon, Lotto Philippines! Today is Monday, August 3, 2026. As we start a brand new week, let's kick off with excitement, good vibes, and another chance to win amazing prizes. Nagsimula na ang arangkada ng papremyo ng 2D Lotto and 3D Lotto kaninang alas 2 ng hapon. At itutuloy natin yan dito sa 5 PM draw. So get ready with your tickets and start manifesting the win. At sa mas dumarami pang Lotto fans, it will also be nice to know na hindi lang kayo ang panalo dito. Sa bawat ticket po na binibili ninyo, katumbas nito ay ambag sa charitable programs ng PCSO. Kaya hindi pa man tayo nagsisimulang maglaro, sure winner na agad ang mga kababayan nating nabibigyan ng tulong ng PCSO. Kaya naman, araw-araw at gabi-gabi nyo kaming samahang maglaro, manalo at magkawanggawa. Alright, ready na ang mga papremyo para sa 5 PM draw at kami rin dito sa draw court, handa ng magpapremyo. Kasama natin this afternoon ang ilang Lotto players who will be our panel of judges. Also joining us are the representatives of PCSO and the Commission on Audit. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. And of course, to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, sir. To ensure fair chances of winning for all our Lotto players, PCSO conducts pre-draw procedures every morning. For the highlights of this activity, please watch this.
1: Sa isinagaw ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos sa machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
0: Numbers nyo na kaya ang suswertehin ngayong 5 PM draw? Alam kong excited na rin kayong malaman yan, kaya tara na, let's play Lotto!

0: 2D Lotto players, kayo ang bibida sa first game natin. For only 10 pesos per combination, you win 4,000 pesos if your two numbers match our 2D Lotto winning combination in exact order. Sa Rambolito System Play naman, 2,000 pesos ang naghihintay na panalo. Reminder po sa lahat, 18 years old and above lang ang maaring maglaro at manalo sa anumang PCSO game. At nakapili na ng mga numero para sa 2D Lotto Draw. For the first number, we have 10. And the second number is 10. Again, our 2D Lotto winning combination for the 5 PM draw is 10. And 10. Isusunod na natin ang panalong dala ng 3D Lotto game sa aming pagbabalik.
1: Wait! Huwag mong itapon ang non-winning tickets mo. Mag-scan para magkaroon ng chance manalo sa susunod na raffle. Gumawa ng account sa lotomatic.com/rewards. Scan lang ng scan for big rewards. Ano pang hinihintay mo? Mag-register at iscan na ang tickets mo. Kung nice maging Lotomatic agent, bisitahin ang website, i-click ang Become an Agent. Nice check ang ticket result, iscan sa QR-matic. Lotomatic is trusted by thousands of Filipinos. Mas kampante ka sa bawat taya.
0: Digit game players, sa lucky 3 numbers naman po tayo. Dito sa 3D Lotto, yung 3 numbers nyo, 4,500 pesos ang panalo kung mag-match na mapipiling winning combination in exact order. At kung nag-Rambolito System Play, 750 pesos or 1,500 pesos ang pwedeng mapanalunan. And there you have it, our 3D Lotto winning combination. The first number is 2. For the second number, we have 1. And the third number is 6. Recapping our 3D Lotto winning numbers for the 5 PM draw, we have 2, 1, and 6 in exact order.
2: 106.7 Radio Magbating.

Ang magic ni Bruha. Sugilanon sa yanong pangandoy nga nagbunga sa tamis nga gugma. Apanausab ang tanan, sa dihang ang kahiubos, mao'y may pasuwabi diha sa kasing-kasing. Mausab ka ang tanan, pinaagi lang sa magic. Ang magic ni Bruha. Writer, June 30. Director, Alan Gulyat Nacurda. Spinner, Aldwin Nacurda. Audio editor, Randy Tayad. Dalit sa SED Marketing Incorporated.

0: o karon sa sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Ang magic ni Bruha.
1: You're my fantasy.
2: Patricia, my love. Siya rin na nasa nagpangit kita. Magpalugos. Niya siya paingon ako. Dahi, palugos ka?
3: Tama ka?
2: Nagpangit-git po
3: ka. Nagtama ba ka?
2: Oh,
3: napingis ka?
2: Oh, Patricia of the night.
3: Patricia of the night. Sabaan mo siya ang tao eh.
2: Unsak nagyayin na. Di mo na huli dyan pa na.
3: Ang saan
2: na? Kabuhin ha, purbida. Babuya tao na nimo. Bida matuhutan na dyan pa na, dahi. Day, ayaw tao na eh, purbida sa limo eh, matuhog tao tao na eh.
3: Matuhog bita ka ni, basta dili ka munong sumasaba din eh.
2: Ah, di, naglingaw rin ako kanta-kanta tao
3: no. Ligari mo sa, lingaw-lingaw kakanta niya kami dili nahasol. Saman ka, munong kasi mong kanta o dili. O, imong pagginhawang akong pahunungon, ha?
2: Ah, ayaw, pagbinutaan niya na eh, pagbinutaan na tao na eh, mabuhian tao na eh. Bo, mabinutaan ba ka?
3: Kalagot ka ka. Swerte kang buwang ka, nakapugong pa ko kay kunwa pa na. Giinat ko na nangyayon dyan pa na.
2: Oh, maruhasol ta. Nga, Jose Marichan man to akong kanta.
3: Jose Marichan!
2: Oh, nakaibulungan
3: ka. Kanta.
2: Kahibo, lungan! Ano, bita na, Jose Marichan?
3: Nagawas magiling ko na ito, anong kanta ha? Indot na si mong mata, mura ka giihang baka. Patagad ka na.
2: Burbida sa demo. Ay, anong patagad ko taon ko, ha? Anong patagad ba ko, be? Ha? Ano ko, kung gitaga na lang kung tagyo ko nimo, di na kong pataga nimo. Yeah. Ano kayo ka na
3: tao? Why?
2: Say why?
3: Why lami?
2: Bida.
3: Pari ay, bastos gagantuhan na ka na. Makalagot ka. Makalagot yun ka.
2: Oh, tanawa.
3: Sabi ako sab.
2: Tanawa.
3: Ay, sabasaba niya. Yaon ka sa. Kapilya.
2: Ay, biya. Mag-istorya ta. Ay, biya. Ayaw mo. Bida sa nimo. Ay, lagi pang binutan. Unsa. Ha. Kiyawa na ko eh. Skadiwaan patong kanahan niya. Mabuhitan tayo yung uha sa Japana. Purti tuhugan ako. Bida, oy. Ba't tira itong akong kanta? Ang sumritsyan man to. May pibetipul girl lang akong kanta na. Aboy nang kaganahan siya to. Sure ba'y ako gipadungdungol to? Beautiful girl, wherever you are. Ano lang tayo dito na? Bida, oy. Sa untaman taong yung kang bayhana ka, no? Ha!
4: 1, 2, 3, 5!

0: Buangod. Mao din ini tabo gabi. Mao din nga kalit lang kang nahilom.
1: Kabantay ka? Ha? Bida. Kabantay din kas kong kanta?
0: Oo. Dool, robin nga itong kipoyan. Nakabantay ko nga nakanta-kanta ka. Saba kay kay. Pero, wag ko maibaw kung anong nahilom sa kagkalit. Abi na po itong napulaan na kagkanta. Pero, bay, nga nung sad nga dito ka magkanta-kanta, ha? Labing siguro yung musad nung gituyo, no?
1: Pita, si ikaw ang mura kagkanta, sir nga. Just now, my love, while I am washing for, is not for you. Ano siya? Unsang taon.
0: Ahay, ni mo. Ang bisad ako, hisabtan ni mo, nga nung kanna mas papart ang imutuyuan. Naibaw ka bitaw, unsa na siya?
1: Bida, anyway. Kumuta niya akong kasing-kasing. Arumhunong pagpitik ngadto sa akong pinalangga nga si Patricia. Babae mo na siya, unsa. Siya magipitik sa akong kasing-kasing. Unsa mo na siya.
0: Sabad ya, ay. Oh,
1: sabad ya.
0: Anagin ka na. Naibaw na ka nga. Tumboy na. Kalagkan niya babae. Anak, bigo na Patricia.
1: Kanaan ko ng tumboy, bay. Kay Mayo kinumago. Maunta niya akong kuhaan tawag leksyon ba? Naunsa nga. Mauni unta ni imong kuha ang leksyon nga. Bisag tumboy na siya. Pero naningong huwag yung kong maangkot siya.
0: Kaya ano mo ko no?
1: Pero tinang kong pangitag paagi ka doon, Patricia. Pero ikaw! Huwag yung kamitag paagi. Baliwaran niyo mo. Murag luag na kayo taon ka ng shin.
0: Sa luag?
1: Kana ba kung... Kung kuan lang ba? Kung maayo nga kuan o makalugar ka, imong atoon. Maura na imo ah.
0: Anong nakasulte mo kuno kana?
1: Ah, so mga god, dahil mga higayon na paabot tao ni mo sinday Shane, 14 paabot mo, pero wala ka.
0: Uy, Nigo, kung nahitabo mo na, dili tungod kay wakoy pagkaban na niya, tungod na sa sitwasyon. So mga god, kung doon ay lugar, ako magiging makuha na niya sa iyong pwisto, di ba? Doon na lagi panahon nga mapikihan ko. O, nakasabot mo sa tiyan?
1: Hantur ka nung saka na nga musabot siya ni mo.
0: Musa?
1: Oo.
0: So, hantur ka nung saka musabot siya na ko. Kaya ano mo dahil?
1: Ay, kanin mo. Wadi ko kasabot eh. Kabantay ka itong picture-picture niya, ha, dito. Kauna-una ka na, ha? O, doon na rin ukoy-ukoy tao na na. O, saon naman lang na. O, diya, maayo kayo mo pangga. Karing kayo. Kailangan karing, ha?
0: Kiring na eh.
1: O, kiring. Kiring ba kayo ba? May kayo matiman, saon ni mo.
0: Sabad eh. Naanasog ka ng kabuang ni mo. Imo lang ikaw itrigaho na.
1: Ay, di mo na ingon anak. Dong rade, porbida sa di mo. Ako lang kagpisadyan an ba? Ayoko piyansa. Ang ano mo naon, nga dili ikaw rin karsunis. Karsunis mong galiko. Ay, pero buslot lang islubot kay wate kwarta. Ay, pagsaliga, upuag ako. Do, porbida sa di mo. Kaya bisag upuag ka, basi mo kita nagsamba niya ni mo ka, ang bunga niya, sao naman na ni mo, be.
0: Taba, imo ba kong gipalagot yan ko?
1: Gipalagot mo, ay? Ano naganal ko?
0: Nakarok, ay? Oh. Kapoy paminaw ni mo.
1: Oh, naliwa.
0: Langan lang ko ni mo da.
1: Oy, no, oy, naliwa na kang pakat, no, ha? Inig istorya na mo, dahil lakaw. Timan ito ang ingo ni mo, ha? Bisa na ngonggoy, mahog sa kinipalwas kabayas. Bear it in your mind!

0: Ayan. Pwede bang mudahan sa mga pagkaon?
1: Oh, Rina?
2: Zed Health Report! Health Report!
3: Paspas akong heartbeat ba? Nga ka ng murag permintig, kumadunlan, inigaon. Magpa-check up na ko, mao na dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong Zed Panyawan capsule, kay karon dili na kay kong magpalpitate. May effect yun. Gene Fuentes, 42, sa kay Mito, Basak sa Nicolas, Cebu City.
4: Ang kay Biktibo, og Kamilagroso, sa Zed Panyawan Plus with Mangosteen, a quality product of Zed Marketing Incorporated.
5: Ang kahimsog, importante. Mao ka ng angayan nga ampingan. Ang Zed Marketing, ang tihimo o tigapunapod sa mga nagunang mga produktong herbal nga tinuod gayon nga makatabang sa kalawasan. Karon, magadalit ka ninyo niining 2 minutos nga tulumanon. Zed, alam sa kahimsog.
6: Ang kuna, ang inalaling kayuhan sa mga balatian gamit ang mga produktong herbal sa Zed Marketing, ang tighimo o tigapunapod sa mga produktong tinuod gayon nga makatabang sa atong mga kalawasan. Ang Zed Kogon Herbal Capsule, ang naginusarang klase sa kapsula sa Zed Marketing, nga dunay gahom sa Kogon plant na pamatud-an nga makatabang dekin siya sa pagpakusog sa atoang immune system. Kini nga atong immune system mga igalayson, mao kini ang nagatabang kanato aron maprotektahan nga dili na mataptan og mga viruses kini nga atong mga lawas usama pananglitan sa sipon, ubo, hilanat og trangkaso. Apan kini nga atong immune system usahay mga igalayson mukubos pud kini. Mao nang dali ra kita mataptan og mga balatian. Ang Zed Kogon Herbal Capsule na pamatud-an kini siya nga maprotektar sa pagpakusog kusog sa atoang immune system. Makatabang kini aron na aduna kita insaktong hinagiban batok sa mga balatian. Munang kanunaya gayud ang pagkinabuhi nga malimpyuhon, exercise, insaktong tubig, pagkaon sa mga pagkaon nga mga masustansya ug aduna insaktong pagpahulay. Ug dili usab kalimtan nga aduna kita Zed Kogon Herbal Capsule. Ang kapsula nga adunay gahom sa kogon nga tanom. Ang kogon na pamatud-an nga makatabang sa mga bisan unsang matang sa mga problema sa lawas. Idubanan pa kini sa panyawan ug usab sa banaba. Zed Kogon Herbal Capsule, ginama ka na sa Zed Marketing.
5: Inyong nabatian ang programa nga maghatod ka ninyong dugang impormasyon o kaalam. Hatod ka na to sa Zed Marketing. Ang tighimo sa mga produktong herbal nga tinuod gayon nga dunay pagtabang. Ang Zed Panyawan Plus, Zed Panyawan Garlic, Zed Kogon Herbal Capsule, Zed Liniment Oil, ug ang Zed Panyawan Coffee Mix. Zed, alam sa kahimsog. At ang ilang hiyapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon. Daghan salamat sa inyong pagpaminaw.
7: Para sa kaharuhay nga way sama. Usara ang talagsaon. Kung haplas ang hisgutan, Zed Liniment Oil ang tubag ni Ana. Aduna kini saktong kainit ug kabugnaw nga nagadala og kahupayan. Natural, puro ang mga sangkap ug kini adunay nindot nga kahumot. Busa, dinhi na kita sa natural. Sa Zed Liniment Oil, tangtang ang agay. Zed Liniment Oil, ginama sa Seed Pharma ug giapod-apod sa Zed Marketing.
0: Maramang kukag nakurat sa akong pagduol.
1: Kuan, kining... Oh, nakalitan lang ko sa imong pagduol. Lingkod.
0: Nakalitan ka o... Walang kapagduo nga musaw ko sa imong pagkaon karon.
1: Usasad ka na. Kaysun sa taas nga panahon, wa na kamusaw ka na ako sa pagkaon.
8: Ni anak plato ni mo ah.
1: Oh. Nga daw nga pa man nimo tanduga ang imong plato. Bisan pa og dili ka musulti. Nahibaw ko nga do na ka importanteng tuyo nako.
0: Kanus ani mo tumanon ang imong gisaad nako?
1: Paabot lang. Doon na palang kuy giasikaso. Dili ka na madali.
0: Hangtod kanus ang mapaabot ko.
1: Ay, dili na madugay.
0: Doon na pa kay giasikaso? O doon ay laing hinungdan?
1: Unsay po ito mo ipasabot?
0: Basig na niguro ka lang.
1: Usasad ka na. Gusto lang akong klarohon kung seryoso ka ba yun sa imong gustong mahitabo. Ay. Rina, dili duwa-duwa ang negosyo. Nagkinahanglan na og tao nga seryoso sa iyang gibuhat.
0: Unsa pa nang lit?
1: Tao nga way bisyo. Kung gusto ka nga mulampo sa imong gustong buhaton, kinahanglan nga karon pa lang, muhinay-hinay ka na og palayo sa imong kalibutan. Nga naa nimo igahin halos ang tanan nimong oras.
0: Buti mo ipasabot nga. Dilit na lang kumugahin og panahon nga malingaw?
1: Depende.
0: Asa buti mo ipasabot?
1: Kung hutdo na lang nimo ang imong panahon sa lakwatsa, dili na ka na matawag nga lingaw-lingaw. Gidaot na nimo ang imong pagkatao ni ana, og lakip na unya ang imong gitinguha nga negosyo.
0: Mami!

0: Kuyawan ako ni Moy.
1: Ala, sorry, Kitinong. Nabuhian kita ko.
0: Sabaday. Too ka nga, gawa ko kasabot. Nibawra ba ko imutong gitoyo, no? Gusto ko naman pakuratan.
1: Anong naamas ako nung kadiabi?
0: Palandong ako dire, ay.
2: Sapa di, ay, palandong. Hmm?
0: Kagawin sa mandi ako din, ismong tanaw.
2: Like, sige, may kaglantaw sa unahan lagi.
0: Unsa?
2: Ditong dapita ang punterias imong gitanaw, no?
0: Kaya ano di ay?
2: Dihang dapita ang pwesto ni Django. Basig siya ang imong gilantaw.
0: Losnitan tayo nung kang buga ng mamawa ka. Nga nung maglantaw ko niya diya?
2: Like, away mo gabi ino.
0: Ibaw ka.
2: Ang nalilianan mo na ako. Kanya ko nakita nga isog kay kaugnaw nga nagatubang niya.
0: Animal na to, Hanay. May gani, kanakapugong pa ko gabi eh. Kaya kunwa pa na. Tuhog yun siya sa akong indyan pana ba?
2: Unsa ba imo nasukan na sa niya?
0: Ha? Wala kakamati nga. Saba ka ito gabi eh. Sige, kanta-kanta. Huwag lami.
2: Ay nga naman, mudig mo kanta siya. Magbuot eh ka, nagdahag man siya mo kanta.
0: Kasi di maglagot. Nga ang kulirong dako. Nagkanta katubangan sa amo. Nagatubang yun siya. Unya, gisabaan ko, gisinggit yun. Saba yun kayo. Imbis lami nakipahuway. Nagsaba-saba manong kulok ko eh.
2: Sure. Wala ka ganahin maminaw sa kanta ni Django.
0: Oh, ha? Lano. Kasi ganahan maminaw na may lami ang kanta.
2: Kung pinanglit mo kanta siya og nindot, unsa man okay rani mo.
0: Time para, God. Muraglain akong sangkuan na yung pangutan na dada. Murag ako na mahinoy imong gibuanga, gibinuanga na na.
2: Huy, unsa may binuang? Uy, katarong sa akong pangutan na nimo.
0: Baray! Gatoo ka, agwa ko kasabot, Anasin. Nagalagot para ba ko? Pawa na, bih!

Kile ni kadla ngawa mna waga na kusrina. Ano ka? Ego ingna nga kalit lang siya na usab. Ah, buhang nga. Mingawan mo sa di ko anong buhang dako. Pila na kadla nga wala na may magkakuyom. Ah, manawag baka ko na yan?

si Goliath, aduna ko'y bagong na-discovery nga produkto sa Sed Marketing. Kinimao ang Sed Panyawan Coffee. Siguradong ganahan ka kay gawas nga labian, isog, suabi, o ispiso ang timpla nini. Ang Sed Panyawan Coffee, usa ka timpla lang nimo kung tinto ka na. O kini, makapalagsik sa atong kalawasan. Ang mga sagol, naturalong epektibo, busa, mag-Sed Panyawan Coffee na kita. Sed Panyawan Coffee, produkto sa Sed

0: Mga higana sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Ang Magic ni Bruha. Sugilanon nga sinuot ni June 30. Ubos direksyon, Alan Gulliet de Gorda. Spinner, Aldwin de Gorda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit gihapon kaninyo sa SED Marketing Incorporated.
1: When I feel your music next to me,
2: SED Celebrity Beauty Show. So may gisulti sa mga naka-observe sa imuhang changes, sa imuhang pamanit.
3: Ano ang akong pag-umang ko nga siya, ang puno ng gigamit. SED Celebrity.
2: Wow.
3: Namusigod ka siya. Ikapag show, gara, oh, ikapag siya. Gigamit. Sigur siya, mag-try po.
2: Wow, so digamit po siya ron.
3: Mag-try po siya. Oo, puti man siya daan, ma'am.
2: Okay.
3: So ano siya, tinood yun siya. Marang minhanis din po doon gamay-gamay siya. So mag-upa lang, marag-upa pa lang kaagaw siya na gamit.
4: SED Celebrity Beauty Soap. SED Celebrity Beauty Soap.

0: produktong hatid sa inyo ng SED Marketing Incorporated.
1: Radyo Magbangking.
2: Oras, alas 5:30.
1: Radyo Magbangking.
3: Sa Facebook page po, Tony Cirilius. At marinig po sa DXBJ 75 Radio Magbangking AM at DXA 106.3 Bell FM. Ang pag-usapan po natin ngayon itong mainit na paksilika. Pati nga may mga matakas na official na ating gobyerno, hindi maintindihan to. Kaya siguro, itong araw na ito, pag-usapan natin, ano ba yung paksilika na yan? Alam natin sa Biblia, may pinatawag na Pax Romana, Roman Peace. Ano ito po talaga ang Pax Romana? Pax Silicaya. Alam po ninyo, ito po ay binubuo ng mga 30 na bansa, mahigit. Nauna po doon ang United States, Japan, South Korea, United Kingdom. Isama muna ang mga member ng European Union. Ang mission po niya ay gumawa ng AI at computer chips dito po sa Pilipinas para hindi na tayo umasa sa China. Alam po ba ninyo yung nickel production ng Pilipinas at Indonesia combined na importante po paggawa ng chips. 78% po ay nagkakaring sa ating bansa at Indonesia. Kaya ang Indonesia, may plano din gumawa ng Pax Silica. Ang tanong, saan gagawin? Doon po sa Clark City. Yung Clark City na yun ang dating Clark Air Base na ginawang sa batas na basis conversion ay naging pwedeng maging site ng negosyo as importante ang mga importanting programa ng gobyerno. Iyon po ang trabaho ng BCDA. Basis Conversion and Development Authority. Dapat po na natin kampo ng Amerikano na iniwanan nila ay gagawin po na productive civilian uses, saying this pa, into a productive civilian uses. Ito na po yun. Ito yung Pax Silica. Para ang totoo, para hindi na tayo umasa sa China. At isa pa, ang gumagawa ngayon ng maraming microchips ay ang bansang Taiwan. Kaya lang, maliit ang Taiwan at palagi pong tinatakot ng Communist China. So, at maliit po yan. Marapit. Katulad ng ginagawa ng mga China o Communist China, government ng Communist China, sa ating West Philippine Sea, na tinatawag ang ating mga isda. Ito pong Clark City ay mayroon pong 9,450 hectares. 9,450 hectares. Ang mga gabi dito ay only 1,600 hectares. Kung pupunta po kayo sa Clark City, nanggaling po ako nung 2 weeks ago, pero tubugin din ako sa yung aming anniversary sa Aquila Leyes Fraternity, baka hindi pa po maluwag. Maski pa naman pa ng mga Amerikano, mayroon po mga katutuburon, mga ita. Ay pinapayagan tumira. Maski base ng Amerikano. At hanggang ngayon, meron din. Hindi po ito sagot ng LDO. Ito po ay talagang ginawa ng ating gobyerno na maging isang one, maging to attract local and foreign investment, develop industrial park, business district, logistic hubs to generate employment and economic activity. Ito na po yun. Kung nangyikinig po kayo sa SONA, sinabi po ni President Marcos ay pag-usapan na sa kasama si President Trump ng may Amerika na tayo ang mag-host itong Pax Silica. May mga concern ang mga kababayan natin. One, baka mamaya walang pakinabang ang mga Pilipino. Sinabi nga ni President Marcos sa kanyang SONA, mga almost a million Pilipinos may kinabang. Kasama na rin siyempre ang paghinto ng pag-export ng mga raw materials lalo na sa China. So yung rate na nanggagaling sa atin, lalo na sa Pasambales, ay doon na po yung process sa Clark City. At tayo na po ang bibiranda niyan. So ibig sabihin, hindi lang katulad din panay, andito nga sa atin mga patigin po na mag-usama natin. Yung gano'n sa duwal-duwal, yung mga illegal. Ba't ano yung mga China? May insert na huli. Bakit? Bakit panahin pong gulog? Mineral rich from Pilipinas. Kaya isento si step na na maging industrialized country po tayo. One step. Bakit? Ano sinasabi rito sa silica? Sa silica. Sabi rito, ang mga all minerals ay hindi na dapat ibibenta. Dito na ipoprocess sa ating bansa. Siyempre, kikita po tayo lang. Mas laki yung kikita natin. But a lot of us ay finished product. Hindi na po raw materials. Siguro, magagalit na itong mga nasanay na mayari ng minas na rin na mag-export. Dito po sa Pax Silica sapagkat ang kapital po nito ay $10 billion. Biri nyo, $10 billion. Magkano yan? Bali, $600 billion. So, umpisa pa lang yan. Ito, di na tayo mag-export sa China. Tayo nang gagawa. In short, we are trying to make ourselves independent, not dependent. Ito po sa hakbang na maka-Pilipino, nakabayan. At kailangan, sabi nga ng management of Section Pilgrims, kailangan Pilipino kaya mag-iwis. Sabagat dito sa ating bansa gagawin, magkakaroon din ng technology transfer. At siyempre, matitrade din ang mga Pilipino. Sabagat ang Clark City ay nandito sa Pilipinas. Kung makikinabang Amerikano, mas lalo makikinabang ang mga Pilipino. Now, may mga issue na binabato. Kuryente daw. Totoo naman eh. Sa ngayon, mahal ang ating kuryente. Kung minsan, iba ang mga pibisya, magda-blackout pa. Pero pag-usapan natin ng Luzon. Bakit ang generation na kuryente dito ay tamang-tama lang. Pero kung nakinig kayo sa State of the Nation Address ni President Marcos, may sinabi siya, paggamit ng nuclear energy. Bakit sinabi niya ito? Sabagkat, alam niya, kailangan ng malaking kuryente. Pagpatakbo rito sa Fox Silica. Sabagkat ito po ay hindi natawag na ulap o cloud, kundi panay mga warehouse mo ito. At dyan ilalagay yung mga chips na hindi na tayo asa sa ibang bansa. Hindi na po tayo mamomonitor. Pag-usapan natin ang concern, kuryente. Tayo sana ang unang may nuclear plant sa Asia. ASEAN. Panahon ni President Ferdinand Evelyn Marcos. Yung tatay po ni Presidente. Kaya lang, namutbol. Kasi nung pumalit ang new administration, si Mrs. Aquino, to the advice of I heard sa Gisag and Arroyo, meaning Joke Arroyo, di tinanggap yung Bataan Power Nuclear Plant na dapat magbibigay ng 620 megawatt. Sabagat yung Bataan Nuclear Power Plant yung area, 300 plus hectares mo yun. Dapat mo ilalagay 4-5 na nuclear power plant. Sana nangyari na, of course, hindi tinanggap ng Adversary Korea Kino at dinimanda natin, hindi natin tinanggap. Ang resulta, natalo ang Pilipinas. Kaya yung Bataan Power Nuclear Plant, ayun, pagkabimbing pribahid na po yan. Pero kausap ko, yung mga scientists na ipapatakbo dyan, si in fairness, President Cory Aquino ay nag-iwan ng 50 million pesos every year para i-retain o maintain ang Bataan Power Nuclear Plant. Pero sa modernong elektrisidad, for example, di kailangan niya 620 megawatt kasi sabi ng mga kaibigan ko scientist sa atomic energy, kailangan pa ng mga 3 o 5 taon para patakbo yan. May sulusun po yan. Katandaan nyo, kung alam nyo may maraming kong cruise ship, nagpapatakbo po dyan, nuclear power. Lalo na mga submarine. Kasi submarine, kung isa, 1 taon niya sila lang dagat. Hindi nagsusurface. Ha? Pero, mga tao, pwedeng maligo, yung normal, ang buhay niya sila lindang dagat. Dagat, ang nuclear power is very unlimited. Saka mura. Yung mga aircraft carrier, ganun din po. As marak yung may research ko ni Mitch Schloss. Yung ni Mitch Schloss na malaking aircraft carrier. Ang gamit mo ni sabi nila eh, umakabot ng US Navy Nimitz class or General Ford class aircraft carrier makes about 400,000 gallons or 1.5 million liters of fresh water every day using onboard desalination and distillation plant. Ayun. Karga-garga nila yung mga makina. Yung tubig dagat, ginagawa ang fresh water para mainom, maligo, panglaba. Yun. Sabagat, sa ngayon, meron po moderno technology. One. desalination capacity na pwedeng kuha ng 400,000 gallons daily. Anong technology use? Flash distillation and reverse osmosis. Hindi ko masyado ma-explain yan, but I'm not a scientist, pero sa research course, technology use, plus distillation and reverse osmosis. Usage breakdown. Sa pinag-usapan natin ito, ito ay kapkaya. Support 5,000 crew members for drinking, shower, laundry, plus technical needs like the reactor and steam catapult operation. Ayan. So in short, wastewater handling, then black water, are treated via collect, hold, transfer, or CHT system, and sterilize. A cap career program.

Northern Europe, bihira kasi summer dyan, malay talaga dyan. So, walang problema sa kanila. Now, dito, sa Pilipinas, pwede tayong gumawa ng mga, tinatawag na evaporative cooling, where the water absorbs the heat, then evaporates into the air, nawawala talaga. At itong facility na ganito, pwedeng kumonsumo ng 5 million gallons a day. Habi nga nila, sa Tarlac, baka maubusan ng tubig. Alam po ninyo, lalo na yung Sacobia Watershed, yun ang main water source ng Clark City o Clark Air Base doon. Well, ako po ang nag-issue ng ECC ng San Roque Dam. Ang San Roque Dam ay nasa Pangasinan. Pag tumubay po tubig at nagbabawas sa San Roque Dam at nagkaroon ng high tide, China Sea, hindi po bumubutas sa dagat na tubig, kundi bumabalik. Umabot ng Tarlac, umabot pa ng Malaysia, minsan. Kaya, yun po ang reklamo ng mga tao noon. So, ito ang solution. Gumawa na tayo ng tubig, o tubo, from that area, go straight to where? Tarlac City. Pwedeng gumawa rin doon ng parang lamesa with a reservoir para yun na lang meron talagang regular supply. Isa yung solution. Kung hindi gagawa ng cooling system, sinasabi na mahal. So, dalawang solution po yan. Isang ginagawa ang mechanical at isang natural kakaling sa San Roque Dam. Tayo po yung tubig binabawas. Kung sabi nga nila sa kung hindi magbabawas, kung lalo nag-ulan, tatlong araw, lubugbo, maraming nangyari po yan. Kung tatandaan nyo, may isang mall dyan sa Ordaneta, malalim po tubig. Kasi ulan, kasi ba ang pagbawas ng tubig sa San Roque Dam. Now, sa mga options sa cooling system, may tinatawag yung closed-loop liquid cooling. Well, mag-reserve kayo niyan para mayroon po kayong sagot na hindi basta-basta ito yung tinatawag na recycling ng tubig. At recycled reclaimed water. Ayan. Yun po ang mga tinatawag na option para hindi na gumamit ng tubig na ganun kadami. Now, sabi po ng ating mahal na Pangulo, ito po ay nakaka-generate naman 1 million job. Okay, maganda. Ha? Sabi nga ng mga Amerikano na po, ba, maganda to. Sabi nga ng Yusambago, endless job. Kung titingnan talaga, kung marami talaga papasok sa Clark City, isang BCDA area, eh, baka sumubay pa ng 1 million. Ano mas manon? That would really generate job to Filipinos. Alangan, kaya ikumpara mo sa Pugo. Sino ba na kinabang sa Pugo? Kumita ba ang Pilipinas? Merong katiting. Pero alam na natin sino po rin yung kumita yan. At sino na kinabang? Yung mga loko-loko maisip. Bakit loko-loko? Yung iba mga wanted. May mga record, criminal record. At ano? Kita naman nyo. Lungan doon sa Palawan Land Bureau Administration. Gano'ng kausado yung mga pulang, yung mga inject. Di ba? May isang insidente sa insect, dinuraan yung punis. Gano'ng kabastos sila.

0: Bring it all back. The same thing makes us of nothing, and it is within BCD, but yeah, it will be on board. Kaya nga nakita niya, rinig niyo, si Secretary Chinoro ay humingi ng audit sa BCDA sapagkat sa tagal ng panahon, ang mag-contribute ng BCDA is only 45 billion. E maraming BCDA kung po, pinapatakbo po. Pero pa sa Clark, Camp Chanay, Puro Point, na, meron pang sa Subi. Maraming pang iba. Pero, ang nabigyan nila is only 45 billion, kaya humingi si Sagat Chidoro, Gibo Juro ng audit, sapagkat under the BCDA law, sila ay dapat mabigay ng pera under Republic Act 7227. Tandaan po nyo. Dapat sila magbigay ng pera para sa ano? Para sa ating Armed Forces of Philippines to support the Armed Forces of Philippines modernization. Kaya nagtatanong si Secretary Chinoro, sabagat pag pumasok to, bilyon-bilyon po ito. Ba't pwede po tayong bumili ng plano, barko o Braham missile para yung nananakot sa atin. Parang pinag-uusapan yung area ng Scarborough Shoal na sinasakop ng gobyerno ng Communist China. Eh, may pantapat tayo doon. Pwede tayong gumawa ng Antikisar Island doon. Kaya siguro yun sa isip ni Secretary Chinoro. Walang problema lang. I'll be honest. President Marcos has only less than 2 years left. Ito, pag nagkamali tayo, kumuha ng leader na hindi katulad ang pag-iisip ni President Romualdo Marcos, malamang pati US Philippine Sea ay ibigay na naman. At ito, programang Pax Silica ay mabitin. Katulad na nangyayari sa Bataan Power Nuclear Plant. Kaya, siguro dapat tayo mga Pilipino, magkaroon tayo ng nationalism. Katulad ng mga Hapon, mga Koreano. Pwede naman natin na iiwan na tayo dahil lang sa ilang tao. They stop one area wherein we could have industrialized long time ago, and that is a nuclear power. Sino ang ganyan doon? Yun lang mga leaders Bataan. Pero sayang, sabagat, ang mahal. Kita nyo umalis yung mga malalaking negosyante sa China dahil nga sa kabastusan nila. Saan napunta? Korea, Vietnam, iba at Malaysia. May kukuntis Pilipinas. Pagkat mahal ang kuryente natin. Panailado ng mga mayayaman na may control sa power generation. Nakakababayan, it's high time. Nang tao naman makinabang. Kita mo, noong last zone ng presidente, pati system laws pinapasa sa ordinaryong Pilipino. Wala naman kasalanan yung consumer. Dahil pinapasa. So, let's go nuclear. Mura po yan. Sa ibang bansa nga, kung ang binabayad ng permigwat, may iwan nyo, siguro 5 centavos, tayo siguro, per kilowatt, 7 to 10 pesos per kilowatt. Binan nyo ka ng gano'ng baba. Eh, hindi tayo dapat matakot. Dapat tayo matuwa. Kaya finally, yung anak nung una nakaisip ng nuclear power, ay gusto niyang ituloy. At sinabi niya sa ating zona, at itong negosyong ay yung mga kontrabida. Reklamo kayo ng reklamo, panay pasyal ni President Marcos. Hindi po. Binabalik niya to diplomacy ang pagkakaibigan sa Amerika, Canada, Australia, Japan, Korea, India, United Kingdom, EU. Bakit? Sa bakit talaga, totoo, inapi tayo ng China. Nanalo na tayo sa Permanent Arbitral Maritime Court saan ang ating West Philippine Sea, atin. Pero ano pa rin sila, ayaw malis. Siguro it's high time also na itong project na ito, ng mga raw material na sila nagkikinabang, ay mahinto. At tayo namang Pilipino ang makinabang. At yung mga mayaman na matagal na nakikinabang sa kuryente, ay mahinto rin. It's high time that we have to really go nuclear so that we can attract more investors in this country. Dapat magpasalamat tayo sa Pax-Silica. Sabagat, itong programa na ito, aside from the revenue that we generate, ito po ang pagkakataon na wala na tayong asahan sa gobyerno ng Communist China. Sino makikinabang? Ang Pilipinas. Ang Pilipino. Kaya, supportahan natin itong Pax-Silica. Yung mga issue sinasabi nila, matagal nang pinag-aralan ng gobyerno ng President Marcos. So, break muna tayo para pumunta tayo sa second phase ng ating The People Should Know. Radio Magbating.
1: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
2: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: The angel of the Lord declared unto Mary,
2: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
2: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
1: Behold the handmaid of the Lord.
2: Be it done unto me according to your word.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
2: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
1: And the Word was made flesh,
2: and dwelt among us.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
2: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
1: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
2: that we may be made worthy of the promises of Christ.
1: Let us pray.
2: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
1: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
2: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
1: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
2: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
1: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
2: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
1: Saint Cecilia,
2: pray for us.
1: Saint John Baptist de la Salle,
2: pray for us.
1: Leave Jesus in our hearts forever.
2: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: 106.2 FM. Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
4: Sana oh.
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo mga batanong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong pangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong bigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
8: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
9: Gidagan ako siya sa ospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Motong nang palit gid ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Gitri times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang kamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
8: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
10: Experience the best accommodation from a hotel. The new
11: Pensione de Eliana.
10: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
0: 6.0 Radio Sinabi mga kanina, ang Clark City ay ang dating Clark Air Base na merong lupain na 9,450 hectares. Kung pupunta po kayo dito sa dating Clark Air Base, malaki pa pong bakante. Siguro nagamit lang ngayon mga 500 hectares lang, the most. At labas po ito sa Kapas. Ang Kapas po ay sa unahan ng, kasi ang entrada ng Clark Air Base ay ang Angeles City. Na medyo malayo-layo po nga yung Kapas Tarlac. Alam na alam ko po yun kasi doon po nabilang yung tatay ko that March. At hindi maapekto yan sa sinabi ko may mga magandang parana para pagamit ng tubig na sinabi ko yung mga cooling system, no? Mapak dalawang klase nga yun. Tinatawag na closed loop liquid cooling at recycled clean water. Saka yung sobrang tubig sa San Roque Dam na kung umuulan ay binabawasan nila. Yun ang kunin natin. Gumawa tayo ng isang lamesa dam doon mismo sa area. Ganun ang kalaki yung lamesa dam. Hindi man iabot na isang hektarya. Mag-ukay tayo doon. pwede natin pagpalamig doon sa mga chips na kailangan papalamigin talaga.
4: Next question po from Attorney Paul Resurrection. From Makati City.
0: Ah, Attorney Paul Resurrection, oo. Oh.
4: Dahil inaasahang tataas ang pangangailangan sa kuryente ng mga AI data center, ano ang maaaring gawin ng pamahalaan upang matiyak na hindi maapektuhan ang supply at presyo ng kuryente para sa mga Pilipino?
0: Yung moderno kasi, may mga tinatawag nilang mga nuclear power na tinatawag nilang mga compact ang tawag niya, parang maliit lang siya, no? As for example, 30 megawatt, yung ginagawa sa aircraft carrier, pwede mo ilagay yun sa isang na parang enclosed, no? Enclosed, katulad sa patang nuclear plant. Pag may bago naman industry papasok, kailangan ng kuryente, dagdagan, 130. So, meron po mga modernong mga nuclear power plant na pwedeng ilagay kagad as the requirement once it, no? Hindi po aasa yan sa present o sa Meralco o whatever the present existing power need that we're using. Ang mismong Paxilica, ay magkakaroon na sariling power plant. I'm sorry, it is nuclear, sapagkat sinabi na niya ng presidente yan.
4: Next question po from Engineer Darrell Ablasa, UP Diliman College of Mining.
0: No, si Darrell, oo.
4: Ano ang magiging epekto ng Paxilica sa industriya ng pagmimina, lalo na sa kasalukuyang pag-export ng mga mineral sa China?
0: Malaki ho. Hindi na export natin sila na raw material. Dito na po ipaprocess sa Clark City. Maski anong kwan yan, lalo na yung rare earth. Yung rare earth yung po ang ginagamit para lumamig yung mga ano, mga missile. Nakikita niyo parang pula. Meron po tayo niyan sa Pilipinas. Kaya nangko mo ay yung mga mayaman natin, mga may mining company, export na export. Kumikita sila. Kaya nga, ito, ang worry, sinabi nga ni Professor Magno ng UP, yung monitoring. Well, kung talaga meron tayong seryosong gobyerno, katulad ginagawa ni President Marcos ngayon, sana magkaroon din tayo ng presidenting matino ng utak katulad din ni President Marcos. So, mamonitor lahat ang mga mining activities. Alam, kita mo ginawa niya sa Davao, yung mga illegal miners, may insect, pinahuli niya. Yung mga fake ng mga silver ng mga hindi bagay. Kaya nasisira yung mga project natin. Hindi pinaregi ni Secretary Teodoro. At tayo na mismo gagawa ng mga bakal, tayo na mismo gagawa ng mga chips, tayo mismo ang gagawa ng ano ang kailangan. Wala nang ibang basa mga kinabang dito sa Pilipinas. That would mean industrialization of the Philippines. That was visualized by President Marcos, the old man. Now I'm happy that the son is continuing the vision of the old man. Sana magkaroon tayo ng Marcos the Third. Para, kasi limitado ng term niya. Baka mamaya, makatulad ito ng Bataan Nuclear Plant. Nung sunod, hindi ginamit yung Bataan Nuclear Plant. Nagbayad na tayo. Bayad na yan. Hindi ba natin ginagamit?
4: Okay po. Last question na po from Attorney Shu Lim ng Osamis City.
0: Attorney Lucio Lim, ha?
4: Yes. Sinasabing ang Paxilica ay isang pro-Pilipino. Ano ang pakinabang nito sa mga ordinaryong Pilipino?
0: Obviously, kung sinabi ng Presidente mga mag-generate ng 1,000 jobs, 1 million jobs, I'm sure 99% or 90 to 99% that are Filipino. So, siyempre, ang ating Bureau of Labor, eh, magbabantay ko sino naman yan. Hindi ito ng pogo, pasok na isip, hindi na monitor. Kaya ito, tama itong ginawa ni President Marcos, hininto niyang pogo. Kita mo, misery ng butika, gano'n sila kaabusado. Yan ang problema nung ginawa nung nakarang administrasyon. Ito, totohanan talaga ito. 30 countries banded together to come out with this project. And I'm happy, we should be happy, that it is the Philippines that is hosting this big project. And that will generate billions of pesos to our coffers.
4: Ito po, pahabol na tanong mula po kay Attorney Roy Hendrick Gaid ng Lanao del Norte.
0: Ah, si Roy Gaid. Paborito yata ng isang kaibigan ko .
4: Marami po ang tutol sa paksinika. Ano ang dapat gawin ng pamahalaan upang mas maintindihan pa ng ordinaryong Pilipino ang paksinika?
0: Katulad ng ginagawa natin. Information dissemination. At yung mga empleyado ng gobyerno na dapat concern dito, like DTI, DTI o DNR, tungkol sa tubig, electricity, energy, yung ibang mga yung Pilipin, mga official nito, magsasalita na dapat. For example, doon eh, magsalita siya ng mga limo dito, yung Pilipino. Siyempre, hindi ko kukunti mga dayuhan dyan, pero 90% to more or more will be Pilipino. Tapos, sabihin na din na, tubig ba yan? Maraming tubig makukuha. May mga sistemang mga bago ngayon. Tapos, naman di ang yung Department of Energy magsasalita na, madali yan. May mga nga compact na yung mga tinatawag nila nuclear power na pwede ikamit. Hindi nilaasa, hindi kagulo itong existing power supply ngayon. So, I think there will come a time that the President Marcos have to tell the people of DINA, the people of Department of Energy, the people of Department of Industry, the people of Labor Employment, for them to open their mouth and to undergo interview in television, radio, or go down to the student, explain to them. Kaya kita nyo, yung nuclear power, hindi masyado naintindihan eh, tinako tayo kasi nangyari sa, pumuntok sa Ukraine. Eh, hindi naman gawa yun. It is not monitored by the International Atomic Energy kasi gawa ng Russia yun. Pero ito, yung kasing uranium, yung gamit ng uranium, ang kuryente, pwede rin palakihin yan para lalo lumakas ang kuryente. Ito, hindi naman tayo gagawa. Wala din plan gumamit ng atomic energy. Kuryente lang naman natin eh. So, may nangyari ba sa Bataan nuclear power? Pumutok ko po ang pinatong. Wala. ilang meter ka ang level ng Bataan nuclear power po. Meron yata ng 100 meters high. Elevated. Kaya, yung ginakatukutan natin, alam po ninyo, sa Amerika, 100 plus po ang power nuclear plant, malalaki pa mga dam nila. At mayroon ako nakita isang nuclear power plant na sa, malapit sa syudad, sa Rhode Island, New Jersey, New York. Ano lang, hindi takot ng mga tao. Bakit tayo matatakot? Eh, kailangan natin yan. Eh, kung nga natin kuryente ito, mahal, tapos pag may ninawawala ang kuryente, ang tao pang mababayad ay kalukuhan. Kaya ito, I'm sure, because this is nuclear power, walang lalabas to. Walang pwede magnakaw to. Nasa luto ko ng Clark City po. At wala pong pwedeng gawa ng kalukuhan dyan. May tanong pa ba? Wala na, okay. So, punta tayo sa trivia. No? yung mga trivia din tayo rito. Salamat, Miss Rubio. At trivia ito. Mas trivia. Sabi yung trivia natin yun. Dito. Wala yung tibia ko. Tibia. Anong date yun? August? Ba't na dito? Dito. Tibia. July 2 date ako sisimula? Ha? July 28, okay. July 28, 1858, ha? The first use of fingerprint as the means of identification. Sabagat wala pong tao pare-pare fingerprint was discovered by a British officer, William Herschel. Ngayon, British pala nakarang gento yan. Noong July 28, 1909, Governor General William Forbes endorsed the reconstruction of Rizal Home in Dapitan, Zamboanga del Norte. Ah, si William Forbes para. Ah. Noong July 28, 1948, Joseph Stalin ordered that commanders and soldiers who abandoned the position in battle must be liquidated on the spot. Naku, ang tapang pala ito ni Mr. Stalin. On July 28, 2017, Prime Minister Sharif of Pakistan, who sat for 3 terms, was later disqualified from government office for life by the Supreme Court of Pakistan, finding him guilty of corruption charges. Mabuti mo, Pakistan. No, Prime Minister na. Kinumbit nila. Punta tayo July 29. July 29, 2079. 5 emissaries dispatched by Kublai Khan from the Mongolian dynasty were beheaded by Japan, by the Japanese. Ang tapang naman ng hapon. Noong pag-torpsement na ito, ha? Kalakasan pa ito ni Kublai Khan. Noong July 29, 1905, the U.S. Secretary of War, Howard Taft, made a secret agreement with Japanese Prime Minister Katsura, allowing Japanese free reign in Korea in return for non-interference with the put them in the Philippines. Sabi yun. Meron palang sikretong usapan ng Amerikano at Hapon. July 30 BC, before Christ, Mark Antony achieved a minor victory over Octavian in the Battle of Alexandria. But most of his army deserted him, leading to Octavian invasion of Egypt. Ayun. In July 30, 1956, President Eisenhower signed the joint resolution of the U.S. Congress authorizing In God We Trust as the U.S. national motto. Makikita mo natin sa pera mga Amerikano, In God We Trust. In July 30, 2003, the last Volkswagen Beetle rolled off from the assembly line in Mexico. Ayun. Napunta po ko sa mga Mexico, lahat po ng taxi ay Volkswagen. In July 31, 1900, the Filipino revolutionaries defeated the American troops in the Battle of Buak, Marinduque. Mga, ang galing pala ng Marinduque, ha? Natalo mga kano. On August 1, 1774, British chemist Joseph Priestley discovered oxygen by isolating it in its gaseous state. Ayun. May oxygen tayo ba? Pero siya, in-isolate ko yun. Pero mayroon tayong mga oxygen tank para sa mga pasyente. In August 1, 1927, the Nanjing Uprising marked the first significant battle in China Civil War between Kuomintang, yung Pung Chiang Kai-shek, at the Chinese Communist Party. Ayun, doon pa lang nagsimula. Noong August 1, 1944, namatay po si Manuel A. Quezon, the age 65. At noong namang August 1, 2019, namatay po si Mrs. President Consuelo Aquino, the first woman president. Alas, sabay pala siya namatay, ha? On August 2, 1577, the first Franciscan mission of 13 priests arrived in Manila. In August 2, 1858, the government India transferred from the East India Company to the British Crown. Parang Sabah. Kausap ng Sultan Sulu, ang British North Borneo. Ngayon, nasa Bambasana. August 3, 1902, Filipino patriot and activist Isabella Rios Reyes proclaimed the establishment of Iglesia Filipina Independiente, known as Aglipayan Church in Quiapo, Manila, naming Father Gregorio Aglipay as Supreme Bishop. Ah, yun pala ang simula ng Aglipayan. In 1936, American sprinter Jesse Owen won the 100 meters event at Berlin Olympics in front of Adolf Hitler, disproving Hitler's belief in black inferiority. So August 3, 1996, the song Macarena reached number 1 in the U.S. pop chart. Ayun, Macarena. Punta po tayo sa mga shout-out. Bisa na din. Request po ito ni Atty. Farley Ampil, Atty. Bert Atapara, Atty. Baritobia, Atty. Tom Obvious, Atty. Justice Junrada, na si Atty. Nani Pabia from the State of Marina, Justice Larry Cruz, Mayor Tito Ponsima, all members of the Achilles fraternity will be celebrating their birthday on August 9 as the usual area. At batiin natin ang mga shout tayo. Christian Paolo Villaconte na Lite, Trisha Dumamil na Cagayan de Oro, at si Sien Lagat na Cagayan de Oro. Ganun din kay Inesta de Manuel Lantaga na Agusa del Sur, Eric Banjo na sa Mga City, Dominic Ivo na sa Mga City, at Jesse May Abadiano ng Program de Vives Occidental, Jose James Amora Ipil sa Mga Sibugay, Jane Mabulay ng Tita Isang Mongas Bugay, Romel Joseph Albarico ng Cotabato City, Marie Luisa Kabatingan ng Cotabato City, Justin Guapak ng Tangum City, A. Jane Habla, Carimay Labis, Carl Hava, Nico Loero, Jello Maswalon, T. Jan Habagat, Karen J. Iswan, ng El Salvador City, Miramis Oriental. Ngayon day kay Chidor Fluendo as Wazimang Wambad ng Labangan sa Mga del Sur. Ngayon day kay Jojo Villarin at Aaron Martinez ng Tigbao sa Mga del Sur. Shara Dunde at Alia Huzain ng Dina sa Mga del Sur. Isidro Capon, Manuelito Raman, Aramia Lagahuya, Artenia Bando, Gloria Cabaso, ng pitugo sa mga disorder at nila Magno, Vicente Bahian, Ronald Tobal ng Tabina sa Buanga del Sur at kay Encarnacion Halasan, Elvia Ramos Hill Gloria ng Mulabi sa Buanga del Sur at Mary Grace Estanero at Rene Campaña ng Mayay sa Buanga del Sur at kay Jose May Basandre, Julie Antigo, Heidi Limot, Aileen Gigomo at Ronel Merida ng Aurora sa Buanga del Sur at gayon din kay Arnold Bulatic at Elpidio Rafael na dumalina sa Buanga del Sur, gayon din kay Jojo Alberico na limatali sa Buanga del Sur at kay Perlita Manginaw, Francisco Uyan, Helen Guibaw at Emin Laguon ng Mitchell sa Buanga del Sur, gayon din kay Johanna Gampong, Gumersinda Molde, Richard Delfin, Aracelis Latorio, at Alice Deyadon ng Parian City. Meron din kay Nisita Samaya Marcial, taga Margasto, Celestino Empio, Philip Reina Aklo, Inden Dineng Calago, Romy Lagadio, pabungunan ng Chicago City. No. Rinaldo Humawan at Dondon Kaubagasinis ng Bayong Sambaka. So sana ilagay niyo ang inyong mga lugar para hindi na tayo mahirapan na pagsabi sa mga pangalan. Alam nila na saan lugar kayo nang galing. Salamat po sa inyong pakikinig. Kasi sinabi ko, ang pakslika ay malaking pakinabang sa ating bansa. That will be the start of industrialization and very independent from China as far as AO and other resources is concerned. Let us not export raw materials. With pakslika, we now export finished product. Maraming salamat po sa iyong makikinig. Mayong gabi, si Daddy po ni Justice Tiangco. Tiangke, the greatest threat to freedom is the shortness of memory. Tandaan ninyo, yung bataang power nuclear plant ay nahinto. Sana yun po ang umpisa sana na magkaroon ng trabaho ang ating bansa. Sana itong Pax Silica ay hindi mahinto. Maraming salamat po.

0: oras, alas 6 y media. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
1: Radyo Magbaking. Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
3: Experience the best accommodation from a hotel. The new
4: Pensione de Eliana.
3: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
5: August 6 to 12 is National Hospital Week. Ating binibigyang pagkilala at pagpapahalaga ang mahalagang papel ng mga ospital at mga healthcare workers na patuloy na nagbibigay ng dekalidad na serbisyo at pangangalaga sa kalusugan ng bawat Pilipino. Tandaan na ang mga ospital ay hindi lamang lugar para sa gamutan, kundi tahanan din ng malasakit, pag-aaruga at pag-asa para sa mga pasyente at kanilang pamilya. Sa tulong ng mga doktor, nurse at iba pang healthcare providers, patuloy na naihahatid ang ligtas at maaasahang serbisyong pangkalusugan sa komunidad. Sa pamamagitan ng pagkilala at pagsuporta sa ating mga healthcare workers at pasilidad pang kalusugan, sama-sama nating mapapalakas ang sistema ng pangangalaga sa kalusugan.
1: Radyo Magbaking.

0: Radyo Magbating.
1: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
2: Kaya niya nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diya nga nagmuntin ko ato, ano naman kagin mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid doon eh, gano'y ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay, patin sa lahat. Magrapag yun ko atang mga gulo yun.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
4: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
5: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patutuon ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
6: R-I-S-E,
5: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
6: Nationwide.
7: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na bisa para sa malakas at malusog na pang-araw-araw. Rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
5: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw buhay.
8: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
5: magdulot ng enerhiya,
8: naglalayon sa malusog na balat,
5: malusog na puso,
8: at iba pang aspeto ng kalusugan.
5: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
8: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
5: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
8: at positibong buhay.
5: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
8: ay umaasa
5: na sa pamamagitan ng produktong ito,
8: ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
9: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan.
10: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
9: Sa buong Pilipinas.
10: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
9: Testimonya,
10: patotoo,
9: karanasan,
10: maging mga katanungan
9: sa pag-iinom at paggamit
10: ng Rice Herbal Products.
9: Ito na ang inyong lingkod
10: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
9: Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balatong dunang tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang pila ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating po namang Facebook account, Rise Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na tayo po yung magkwentuhan na naman muli sa ating muna mga paladudunan. At dyan sa atin ang ating muna mga karbal na mga produktong gawa po naman sa Rice Brand. Ano man po ang ginagawa ninyo sa mga oras na ito, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo dito po naman sa ating programa. Tawag po kayo sa ating po naman numero 0969-226-9623, yung ating po naman numerong pwede po ninyo tawagan sa ating po naman paladudunan. Tawag nyo na po ang inyo po naman mga katanungan at mga kwento dito po sa ating programa. Atin na pong simulan ang ating po namang kwentuhan.

At syempre pa mga kaibigan, nais lang po natin ipaalam sa ating mga kababayan, tayo po ay napapakinggan na rin. Diyan po naman sa bukid nun. Sa 101.3 Super Bagting Bukidnon. Gabi, napapakinggan. Tama. Okay yan po mga kaibigan. Ha? Itawag nyo lang po yan. Dito po naman sa ating programa. Ang inyo po naman mga katanungan. 0969-226-9623 yung ating po naman numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan. Dito po sa ating palatuntunan mga kaibigan.

Available daw po dyan sa Forest Pharmacy ang rice coffee natin dyan sa La Trinidad Benguet. Okay po. Forest Pharmacy, La Trinidad Benguet. Okay po. Sige po. Teka lang, ilalagay natin yan dito sa ating listahan. Ano yung guys? Forest Pharmacy. Lagay natin dito sa ating listahan sa Benguet. La Trinidad, ano? La Trinidad Benguet. Okay. La Trinidad Benguet.

0: Andiyan po sa Benguet, mga kaibigan, available daw po yung ating po namang rice coffee mix. Ano po, dyan sa Forest Pharmacy. Galing ata yun, Kuy, sa ano, no? Galing ba yun sa ano? Sa mismong Forest Pharmacy? Tama, no? Pinapaabot lang po nila na available din po sa kanila yung adi po namang rice coffee dyan po sa La Trinidad, Benguet. Tawag po ngayon sa adi po namang numero 0969-226-9623. Kaya po yung sinasabi natin, halimbawa, kasi sa Benguet, napakarami din, Kuys, na pwedeng mabilhan po dyan sa Benguet. Kaya may nagsasabi kasi, may tumatawag sa atin na nagkakaubusan daw po ng ating produkto. So, eto lang, gusto ko lang banggitin po ito, mga kaibigan, ano po? Kasi may mga nag-message, nag-detext po sa atin na kung saan po mabibili yung ating rice coffee dyan po sa Benguet. Eto po, mga kaibigan, ano po, puntahan po natin itong mga butikang ito nang sa gayon ay malaman natin kung talagang wala ng ating rice coffee. Kasi kung isa lang po kasing butika yung ano natin, yung pinupuntahan, eh malamang sa malamang kung maubusan po doon, hindi na tayo nag-try sa iba, wala tayong makukuha. Pero mas maigi po na malibot po natin to. Pero bago yan, may caller muna tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, magandang kalusugan po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Adam Freddy po, dito sa Kidapawan City.
0: Ano pong pangalan?
1: Freddy.
0: Freddy. Okay, Freddy. Nang Kidapawan. Okay po. Ilang taon na po si Tatay Freddy?
1: 43 na po.
0: Kidapawan, North Cotabato, tama po?
1: Opo, tama po.
0: Okay, North Cotabato. 43. Okay, umiinom na po kayo ng ating rice coffee?
1: Hindi pa po eh, kasi nagtatanong nga po kung meron bang mabibili dito.
0: Sa Kidapawan?
1: Opo.
0: Paano po ninyo nalaman yung ating rice coffee, Tatay Freddy?
1: Nakikinig ako ng radio, kaya yan.
0: Meron?
1: Naririnig ko, tapos parang nabustuhan ko yung ng mga nagtitipunan yun, parang okay.
0: Apo, ibig sabihin, meron din po kayong iniindang karamdaman sa ngayon?
1: Dati po, tumaba po, tapos na-recover ko yun. Ngayon, dati talagang yung dibdib parang sumisikip.
0: Sumisikip yung dibdib po ninyo?
1: Ay, ngayon, medyo, pumintan, medyo sumisikip eh. Kaya inisip ko na, baka makabili ng, merong mabilhan dito sa Kidapawan ng gano'n.
0: Apo. At kayo po'y magsisimula na rin sa pag-inom po nito. Kasi po, Tatay Freddy, makukuha po natin yung kagaling ang hinahanap po natin sa pag-inom po ng ating rice coffee. Kung ito po'y tuloy-tuloy po natin iinumin, araw-araw po, dapat iinom po tayo. At tuloy-tuloy po dapat, huwag po natin puputulin kasi doon po natin makukuha yung kagalingan na hinahanap po natin sa ating produkto kung ito po'y tuloy-tuloy po natin iinumin. So dyan po sa Kidapawan, mabibili po yung ating rice coffee dyan po sa Farmacia Evangelista, Paragas. Alam niyo po yun?
1: Familiar po.
0: Apo, familiar. Dyan din po sa Melanie Drug. Okay, meron din po sa ZRX Pharmacy. Meron din po sa Chua Si Chinese Drug Store. Lahat po yan sa Kidapawan. May also, meron din po sa AGL Pharmacy, KMJ Pharmacy, and Biomed Pharmacy. Lahat po yan sa Kidapawan.
1: Paano ba yung ano, pwede bang magtanong about safety nung
0: Sa ano po?
1: Yung halaga ng 14-in-1.
0: Yeah, opo. Nagkakahalaga lamang po ito ng 180 pesos lang per box. 10 sachet po yung laman po niyan, Tatay. 10 sachet ng ating rice coffee. Nagkakahalaga lamang po ng 180 pesos lang per box. Okay po, yan po yung iinumin po natin sa araw-araw, 2-3 sachet po sa isang araw ang pag-iinom po ng ating rice coffee. Tinitimpla po natin yan sa isang cup na mainit na tubig, sa isang tasa na mainit na tubig. Ibubuhos natin yung laman ng isang sachet ng ating rice coffee. Halu-haluin natin. Tapos bago natin iinumin, langhap-langhapin po natin, tatay. Napakasarap po kasi, napaka-bango ng ating po namang rice coffee. At yan po ay tulong din po sa ating po namang respiratory system. Yung paglanghap-langhap po ng ating po namang rice coffee, kasi nakakatulong yun para dun sa daanan ng hangin po natin, yung respiratory system po natin, at exercise din po yan ng baga po natin at ng ating po namang puso. So bago po natin iinumin, so kada timpla ng ating po namang rice coffee, gawin po natin yun. And sa paghahanap po ng ating rice coffee, Tatay Freddy, hanapin po natin yung kulay gintong dilaw na karton. Tandaan nyo po yun, kulay gintong dilaw na karton ang spelling po ng rice natin sa ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Ang spelling po ng rice natin, R-I-S-E. Okay? R-I-S-E. Kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Diyan po sa karton, makikita po ninyo, tatay, may larawan po dyan ng isang tasa ng kape na may katabing parang 2 hotdog. Pero hindi po yan hotdog, buwamera po yan. At meron pong sikat ng araw sa taas. Okay po.
1: Ano bang kailangan, sir? Ano bang kailangan ng 14 in 1 plus 1 at 25 in 1?
0: Yeah, tama. Napakagandang katanungan po, tatay. Halos po sa lasa, may pagkakaiba. Yung po kasing ating 25 in 1, tinagurian po yung strong and healthy. So, ibig sabihin, mas matapang-tapang po yun, yung ating 25 in 1. Tapos, yung ingredients po, yung herbal ingredients, may dagdag po yung ating 25 in 1. Kaya nga po 25 in 1, may dagdag po yung 10 karagdagang herbal na sangkap dun po sa 25 in 1. At yung presyo, ang presyo po noon, kung ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 ay 180 pesos lang per box. Yung ating po namang 25 in 1, dahil po sa karagdagang herbal po noon, 230 pesos lang per box. 10 sachet din po yung laman po noon. Pero tatay, ang kagandahan po nito, ang epekto po nito sa ating kalusugan ay halos pareho lang. So, depende lang po kasi nagawa po yung ating 25 in 1 dahil po yun doon sa depende sa panlasa po. Kasi po may mga kababayan tayo na talaga pong nahilig po doon sa mga matatapang na kape. Ito na po. At least matapang ito pero healthy po ito. Tatay, yung ating 25 in 1.
1: Sir, yan lang po. Maraming salamat.
0: Sige po. Tatay Freddy, ganito. Kapag kayo po'y nakainom na, umiinom na ng ating rice coffee at marami na pong, okay, may mga pagbabago na po sa inyong kalusugan, tawagan niyo po ako muli, parehong oras, para makapagkwentuhan po tayo at ma-share po natin sa iba nating mga kababayan ang karanasan po ninyo sa pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Sir, maraming salamat.
0: Maraming salamat din po, Tatay Freddy. Basta po tuloy-tuloy lang, ha. Huwag natin puputulin. Kasi sabi ko nga, sa mga bago pa lang naiinom ng ating rice coffee, pwede po ninyong maramdaman ito sa mga unang araw, unang linggo, unang buwan na pag-iinom po natin ng tuloy-tuloy ng ating rice coffee. Pwede po tayo makaramdam ng kakaiba sa ating po namang katawan. Nandiyan po yung parang hahalukayin yung ating po namang tiyan. Sa kadahilanan po na ibig sabihin, umiipekto po yung ating produkto po sa atin. Tinatanggal po yung mga toxins, mga impurities sa loob po ng ating katawan. Yung po namang mga nakadikit ng mga basura na kung saan pinagmumulan po naman ang iba't ibang uri ng karamdaman. Yan po yung tinutuklap. At makikita po ninyo yan kapag kayo po'y magbawas. Ilalabas po yan sa pamagitan ng pagbabawas po natin. Kung minsan, yung pong mga testimonya po ng ating mga kababayan, sinasabi nila na talagang ibang-iba, Kuya Boy, yung itsura ng ibinawas ko. Tsaka yung amoy, ibang-iba. Yun po yung basura na na-stack po sa loob po ng ating katawan na siya pong pinagmumula ng iba't ibang uri ng karamdaman. Kaya wag po kayong magtataka at wag kayong matatakot. Ipagpatuloy nyo lang po yung ating rice coffee kasi yung ating rice coffee, herbal po ito, wala po itong side effect, wala pong overdose.
1: Okay. Maganda yun. Ano, susubukan ko na lang yung 25 in 1 at saka 14 plus 1 para malalaman ko kung ano yung
0: gusto
1: kong lasa sa dalawang klase.
0: Tama po yun. Pwede nyo pong pagsabihin, Tatay Freddy, Ako po, ang ginagawa ko ang personal. Hindi ko po sinasabing gayahin niyo ako, pero pwede rin po. Sa umaga pagkagising ko po, Tatay Freddy, yung ating 25-in-1, yung iniinom ko na. Para, kasi strong yun eh. Kailangan ko po ng malakas na pangangatawan at pwede naman po yung ating 14-in-1+1. Kaya lang, mas gising po ako kapag yung ating 25-in-1, yung iniinom ko sa umaga pa lang pagkagising. Pagdating ng tanghali, katulad ngayon, ano po, pakatapos kong kumain, titimpla agad ako ng 25-in-1. Para sa buong maghapon, hindi ako antukin. Tapos, pagdating po naman ng alas 5, mga alas 5, alas 4, alas 5, during snacks, kung merong snacks, kahit walang snacks, yung 14-in-1+1 na yung iinumin ko. Preparation na po yan sa akin para mas madali ako makakatulog sa gabi kasi napaka-importante po ng tulog natin sa gabi. Pagdating po naman ng alas 9 ng gabi, alas 10 ng gabi, bago po ako matulog kasi ganyan mga oras po ako natutulog, nahihiga, titimpla ulit ako ng 14-in-1+1. Nako, napakasarap ng tulog natin yan. Pwede pong ganun yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Pero wag po natin susubukan lang. Simulan po natin yung pag-iinom po nito, Tatay. Kasi sabi ko nga, dapat po tuloy-tuloy, araw-araw yung pag-iinom po ng ating rice coffee at doon po natin makukuha yung kagalingan na hinahanap po natin sa ating rice coffee. Tatay Freddy, kung meron po kayong iniinom na gamot, galing po sa doktor, maintenance man yan, o kung ano man ang reseta sa inyo ng doktor, sundin po natin yon. Huwag po nating tatanggalin yun dahil umiinom na tayo ng rice coffee. Wala pong problema doon. Ituloy nyo lang yun habang umiinom po kayo ng ating rice coffee. Wala pong magiging side effect. Wala pong magiging overdose. Dahil sabi ko nga, herbal po yung ating produkto at makakatulong po ito sa atin. Maraming salamat po, Tatay Freddy. Mabuhay po kayo. God bless po at mag-iingat po kayo. Tandaan po yung sinabi ko dun po sa paghahanap ng ating rice coffee para po, Tatay, hindi tayo magkamali sa paghahanap ng ating rice coffee at hindi masayang yung pera po natin. Kulay gintong dilaw na karton, RISE, yung spelling ng rice natin. May makikita po kayong larawan dyan ng isang tasa ng kape na may katabing dalawang hotdog, parang dalawang hotdog pero hindi po yan hotdog. At meron pong sikat ng araw sa taas. Yun po yung hanapin po natin para legit yung ating po namang produkto. God bless po. Mabuhay po kayo, Tatay Freddy. Salamat po sa inyo. Saan ko po yung tawag niyo po muli? Maraming salamat. Bye-bye. Salamat po sa inyo. God bless po. Mga kaibigan, si Tatay Freddy all the way from Kidapawan, North Cotabato. Ito na, balikan na natin yung pinag-uusapan natin bago tayo maubusan. ng oras. Opo, dyan sa La Trinidad, Benguet, gusto ko lang pong banggitin, ano po, kasi marami din pong nagtitext po sa atin. Yun nga po, na naubusan na daw dyan po sa Benguet. Ito nga po naman yung sinasabi natin, na hindi lang po yung isang butika yung pupuntahan po natin. Sa napakarami po mga butika sa inyo pong mga lugar, alam ko po na meron kayong gustong-gustong puntahan lang na isang butika. Tapos kapag nagtanong tayo doon at naubusan na ng ating rice coffee, hindi na tayo maghahanap sa ibang mga butika. Naiintindihan po namin yun. Pero kung yung rice coffee po yung hinahanap po natin, mas maigi po na maipagtanong-tanong po natin sa iba. Kasi kesa naman kayo po ay maudlot o kayo maputol yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee sa pag-aantay na madeliveran po duman sa iisang butikang lagi niyong pinupuntahan. Punta na po kayo sa iba. Balikan natin yan. May caller tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
2: Magandang umaga po ka. Yan, nagtatanong lang po ako, saan magkakabili sa Katbalugan ng rice coffee? Anong pharmacy ang meron dyan?
0: Ano pong pangalan po ninyo, Tatay, muna?
2: Si Fred. Fred ako, Fred.
0: Fred?
2: Ng Katbalugan.
0: Katbalugan. Samar?
2: Katbalugan, Katbalugan City, Westfield, Samar.
0: Samar, opo. Katbalugan City, Samar. Ilang taon na po tayo, Tatay Fred?
2: 76.
0: 76. Umiinom na po kayo ng rice coffee dati? Hindi pa?
2: Wala pa. Nagtawag ako noon.
0: Opo.
2: Pero maraga mga tatlong buwan na yata. Nakalimutan ko kung siya ang parmatiya.
0: Okay po.
2: Oo, kaya nagtawag ako ulit kahapon pa nga.
0: Tama. Opo. Diyan po sa Katbalugan, Samar,
2: Teka, kukuha ko ng bullpen.
0: Sige po, sige po, tatay. Sige po, sulat po ninyo para hindi nyo po makalimutan.
2: Oo, sige.
0: Okay po, sige po, go ahead po, tatay.
2: Sige.
0: Okay. Ian's Pharmacy.
2: Ian's Pharmacy.
0: Apo. Farmacia Maria Lorenza.
2: Maria Lorenza.
0: Apo.
2: Okay ka.
0: Okay na po. Rachel Pharmacy.
2: Okay. Rachel?
0: Apo. Rachel Pharmacy. Rachel. Apo.
2: Okay.
0: Apo. Decaturia Store. Tindahan po ito. Decaturia Store.
2: Decaturia Store.
0: Apo.
2: Decaturia. Teka ha. Dali lang.
0: Sige lang po.
2: O, sige. Okay na.
0: Apo. Ito pa po, tatay. Marami po. Marami pa. Sweat Cell Pharmacy.
2: Sweat Cell. Okay. Sweat Cell.
0: Meron din po sa Bench Drugstore.
2: Ano?
0: Bench. Bench po. Bench.
2: Bench.
0: Bench Drugstore. Ano? Marami po. Meron pa po. Ace Drugstore.
2: Ace.
0: Apo.
2: Kailangan ko yan, Dr. Mabulay.
0: Apo. Ace Drugstore. Tapos King Store. King.
2: King's Pharmacy yan.
0: King's Pharmacy. Opo. King's. Opo.
2: Oo.
0: King's Pharmacy.
2: Oo. Marami
0: pala. Opo. Meron din po sa pharmacia ni Doc.
2: Pharmacia ano?
0: Pharmacia ni Doc.
2: Ni Doc.
0: Ni Doc. Ni Doctor. Doc.
2: Ni Doc.
0: Ni Doc. Opo.
2: Okay.
0: Sa Catbalogan City po, tatay, meron din. Lindis Pharmacy.
2: Ano?
0: Lindis Pharmacy.
2: Lindis.
0: Apo. Tapos, okay. 164 Pharmacy.
2: 164, oo.
0: Alam niyo po yan, 164.
2: Oh.
0: St. Therese Family Drugstore, St. Therese.
2: St. Therese.
0: Apo. Tapos, Joy of Life Pharmacy.
2: Alam ko yan yung dahil.
0: Alam niyo yan. Farmacia Primera, yung dati pong Dr. Tan's Pharmacy.
2: Oo, yun yung doctor ko ngayon. Doctor
0: Tan. Opo, Farmacia Primera.
2: Oo.
0: Opo. Tapos, meron din po sa Altea Medica Pharmacy.
2: Marami
0: na po yan, tatay. Basta yung Ian's Pharmacy, yung Ian's Pharmacy po, tatay, sa Allen Avenue po yan.
2: Alam ko yan.
0: Alam niyo po yan. Doon, tatay, doon po tayo pumunta. At alam niyo na po ba yung itsura ng ating rice coffee? Nakakita na po kayo?
2: Oo, nakakita ko sa YouTube. Pinachange ko sa apo ko.
0: Okay, yung kulay gintong dilaw na karton kasi dapat po tama po yung kumbaga yung produkto na mabibili po ninyo kasi kapag nagkamali kayo, masasayang yung pera po ninyo.
2: Alam ko na.
0: Yung
2: kasi, marami kasi nagte-testimony kasi yung nararamdaman ko, may prostate enlargement ako, may maintenance ako sa prostate.
0: Opo.
2: May maintenance ako sa blood.
0: Mm-hmm.
2: At tapos, yung pag-ihingal ko, kasi ang x-ray sa atin, may Dr. Tan mismo, nung magpa-x-ray ako, punta ko kay Dr. Tan, yung Primera, pharmacy. Yung ang x-ray ko, bronchitis daw.
0: Mm-hmm.
2: Kaya, humihingal ako, dahil kung magkalakad ng
0: Kung ano man po yung mga kung ano man po yung advices po na, sa inyo ng doktor, kung kailangan niyo pong mag-maintenance, ituloy niyo po 'yon kasi kailangan po 'yon. Pinag-aralan po 'yon ng doktor habang umiinom po kayo ng ating rice coffee. Wala pong magiging side effect, wala pong magiging overdose. Okay lang po 'yon. Ituloy niyo po 'yon, tatay. Okay po.
2: Kaya nga ako tumawag dahil alam ko sabi niyo na walang side effect kahit anong maintenance.
0: Tama po 'yon. Tama po yan.
2: Kaya mahilig talaga ako sa kape.
0: Opo.
2: Kaya lang, ayaw ko na uminom ng yung mga kape na kuha na scientific na kape.
0: Tama.
2: Gusto ko talaga herbal. Yung sa atin, herbal naman yun, di ba?
0: Opo. So, ituloy niyo lang po, tatay. Tapos kapag meron na pong pagbabago sa inyong pakiramdam, tawagan niyo po ako muli, tatay, para ma-share po natin sa iba natin mga kababayan. Okay po?
2: Oo, okay.
0: Maraming salamat po. God bless po, tatay. Mag-iingat po kayo. Salamat po sa inyo.
2: God bless din po sa inyo, John.
0: Eto na, banggitin ko na kasi kanina pa yung La Trinidad Benguet. Kasi maraming nag-detect sa atin sa La Trinidad Benguet. Eto po, dyan sa La Trinidad, Pharmacia Irene, Sairi Life Care Pharmacy, Family Unite Pharmacy, ShopRite Drugstore, Levy Fina Pharmacy, Unified Pharmacy, Three Kings Pharmacy, Sairi Lord Pharmacy, Health Corner Pharmacy, Forest Pharmacy, Butika La Trinidad, Jairi Life Care Pharmacy, Aumed Pharmacy, Unified Pharmacy 2, and Cureca Pharmacy. Lahat po yan sa La Trinidad, Benguet. Wala na tayong oras. Maraming salamat po naman sa inyong lahat. Hanggang sa muli na pag sasama-sama po natin sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Buy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito na ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
3: Radyo Magbating. Oras, alas 7:30.
4: Radyo Magbating. Radyo Magbating.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
5: Sana
6: mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa SED Panyawan Plus.
7: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng humo kong tiil. Maghigda rin yung gumirme kayo. Giturum na ko, mahuhupong masag maayo. Ginaim naman po na ako SED Panyawan with Magusin. Dadlan o mga lokasimana. Pag nakabaklay-baklay na kong sugod. Ato nakarecover ako. Danilo Diximo Jr. Taga Poblacion Hagunoy, Davao del Sur. 40.
8: Gusto ka ba magtrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar ug Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha lamang ang ilahang buhatan nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisola Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. Pwede ba kaha contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisitaha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.

0: Celebrity Beauty Show.
1: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
2: Mm-hmm.
1: Tapos, after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-

0: kanta ko, no, tapi karon wala na kay, wala na mong puntiya.
1: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
2: Usa na usab ka paragi sa bila-bila herbal coffee user. Ang satisfied sa atong produkto, mga kaparagis.
3: Ako si Celestina Simblante, 65 years old, nagpuyo sa Tulingon Mainit, Sergio del Norte. Kaning bila-bila nga cafe, ganahan manggugko kay hayahay ang lawas, unya mawa imong kabuhi. Mag-inom ka ani kada buntag, ganag yun kayo ang paminaw sa imong lawas. Kontento tsuko kayo, basta kay kada buntag, magkainom yun ko ani.
2: Kini, ginama sa GFMQ Marketing kaysa paragis bila-bila, dili na ka, mag-agwanta pa.
4: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
5: Mabuhay Hardware.
4: Mabuhay Hardware, let's build together.
6: August 19 is National TV Day. Ngayong National TV Day, pinaalalahanan natin ang bawat isa na maging maingat at makiisa sa paglaban sa tuberculosis o TB. Ang TB ay isang sakit na maaaring gumaling kapag ito ay agad na nalaman at nabigyan ng tamang gamot. Alamin ang mga karaniwang sintomas ng TB tulad ng ubo na tumatagal ng 2 linggo o higit pa, pagkakaroon ng plema, pagbaba ng timbang, lagnat at pagpapawis sa gabi. Huwag baliwalain ang mga ganitong palatandaan. Agad na kumonsulta sa pinakamalapit na health center o TB treatment facility para sa tamang pagsusuri at gamutan. Sa maagang pagpapatingin, pagsunod sa tamang gamutan at pagtutulungan ng bawat isa, mapipigilan natin ang pagkalat ng TB at makakatulong sa pagkaroon ng mas malusog na komunidad.

0: Welcome on TLC, True Love Conversations. Welcome to TLC,
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: It is now 39 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. Hi there, maayong gabi, maayong pagpaminaw, standard at magkasukin, tigbab na wherever you are, whatever you are doing, just listen. Dika kay salamat na nato ang magandang minaw di Dekaron, especially sa toang mga always gonna tuning in. Dito sa toang pinaka numero uno. Una pa sa first. Of course, this is DXCA 106.3 Bell FM and we are now simulcast sa itong EM Band and DXBZ Radio Bagti. Kaya kayo salamat sa darato ang mga suki tigba binago always yung nag-tuning in sa itong programa Bagay Higala, especially sa itong mga taga Zamboanga Peninsula, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, and Zamboanga Sibuga. And sa itong mga namina usap din sa may Lanao del Sur and Lanao del Norte, kumusta? Maayong gabi kaninyong tanan. And happy listening also to all the people of Misamis Oriental and Misamis Occidental. What is it also? Good evening and happy listening also to all the people of all the people I love before. Sa mga naminaw din na sa... Yeah. Saan ba yun? Okay, sa ato ang mga naminaw sa may... of course, no? Sa ato ang mga naminaw din na sa Cotabato area. Din na sa may Malabang, din na sa may Pikong... And of course, ito ang mga naminaw sa may S&D kon Sultan Naga de Vapor. Happy Monday! Maayong magpaminaw kaninyong tanan. Today is Mondays na nandito ang mga naminaw din ang karoon. It's a great Monday evening mga higala. And sa tanan nandito ang mga always yung nag-tuning in. So parayin lang yapon mong mapiminaw din, ha? Especially sa itong mga naminaw din na karon, mamahimu mga mag-text inyo mga greetings, shoutouts, and inyo ang mga love story right here sa official text line number sa programang TLC, kung True Love Conversation with Martin D. Of course, sa itong official text line number, that's 09989978890. Again, that's 09989978890. You can text anytime your greetings and shoutouts as well as in your mga requests and together sa inyong mga love story din. Anyway, akong gipangita itong ako ang na naman takoy nasuwat naman ito na akong love story but no one mandiris ako ang table eh. Asa man tong love story? The woman. Tagdi lang ako raw niya itong pangitaon ron kay natin love story ko ron. Naatay ito kiyon ka love story ko ron mag-aoras. Anyway, sa itong mga gustong magpadangat ha, sa inyo ang mga love feelings, love lines, din na inyo ang mga gustong ato ang basahon din sa itong ang programa, ang TLC. Kaya mo, na. Din sa ito ang programang TLC, kung True Love Conversation, it's all about love, love, love. 09989978890. Kaya kung kaagi ninyo sa inyo ang gugmang giatay, ay, kaya dito ang nahigugma mo sa gugmang wa baka, nahigugma sa inyo gugma. O ka ba ang gugma, nahigugma ninyo, o niya, wapod mo, nahigugma, sumaungga gugma. O niya, gibiyaan mo sa gugma, nga unta, abin ninyo, nga ang gugma, o katong gugma, maunag yun ang hangtod sa hangtod. Ala, sige, ipadangat na ninyo din sa ito nga programa. Kini ka ito ang programa Dalumanon, ang TLC Control Love Conversation. Dari sa ito ang doon ka mga radio station, of course, ng pinakakusog karoon sa Nakmayans Pagadien. We are DXCA 106.3 Bell FM and DXBZ Radio Bagting. Assemble ka sa itong programa karon ang TLC together with yours truly, my name is Martin D. I'll be with you all the way till 9 o'clock in the evening, playing the best variety of love hits, love songs. So better stick around, mga higala, ha? Kaya mo play itong mga music na talagang ma-i-inlove kayo. Right here on 106.3 Bell FM and Radio Bagting.

0: Sorry. Excellent. Og ideal sa usay ka adult nga 2.6 ngadto sa 6.3 og good ang 8.2 ngadto na sa 10.0. Pero ang 11.9 pataas, nagkinanglan na kini og aksyon kay delikado kayo. Ang sakit nga diabetes gumikan sa mga komplikasyon ni ini.
1: Doktor.
2: Mo diay. Nadali lang kay kumaluya og kapuyon kay diabetic na day ko.
1: Parehas kita.
2: Pero may kumuha sa kondisyon.
1: Wa namang gay kay ganas ka, ama.
2: Ug sa may atong buhaton ini day.
1: Mato di Dok, likay ta sa mga pagkaon na sobra katamis. Sama sa soft drinks o desserts. O mga pagkaon na sobra sa carbohydrates. Sama sa rice. Kay kung malabian na kinidili na normal ang blood circulation sa atong kalawasan, needed na sab nato ang regular na pag-exercise.
2: Husto ka. Wa na tayo panahon sa pag-ehersisyo. Pulos na tayo panginabuhi.
1: Mainom tayining Paragis Bilabila Herbal Capsule. Advice ni sa akong kailang na taga-radyo.
2: Maayo ka na?
1: Atong sawayan!
2: Wow! 6 na lang! Normal lang akong blood sugar count. Pero, 7 pa ganito na itong miaging simana?
1: Ang dili ka na luspad, amado! Banak ko!
2: Gibati kong limpyo ang akong lawas! Piskay! Himsog!
1: Karon, tuo na ka.
2: Proven and tested, yun!
1: Sa Paragis Bilabila, dili ata mag-agwanta pa!
3: Nakasinati ka ba? O kalit na pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o kalit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na! Ang solusyon, Verticure Capsule. Adunay piniling herbal nga sangkap o importante mga bitamina na makatabang sa pagpalig-on sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika!
4: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan og pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo. Directly.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM. 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw,
1: mas gipatinaw,
0: mas gipaligon,
1: mas gipaligon,
0: o mas gipakusgan,
1: o mas gipakusgan.
0: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Oras, alas 8.

0: Welcome on TLC, True Love Conversations. Welcome to TLC,
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: 3 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Sa gabi na paminaw mo sa itong programa TLC, kung True Love Conversation. And here with Martin D. Steele sa itong programa TLC, hindi nila sa ito ang paboritong radio station, GXCA 106.3 Bell FM and Radio Bagti. Good evening, Kuya Martin D. Pagigrita ko sa Macam family to Salva, Vega, Anthony, Simbahon, and then to all my friends, okay bro, Aljun, na kumanamukat ka. Especially sa ko ang palangga na si Ma'am Ate Giselle Macam sa may Osminia sa Buanga del Norte. Ang pinka kanunay, mahal ko and I love you more. Yun, thanks kuya. Request ang kong song, Unang Halik. And so nag-request ang Unang Halik by TJ. Pero mura, wala ko yung nakitang TJ din niya sa Unang Halik. Mura on. Wala din ko yung Unang Halik. Namiss ng Unang Halik lang na ako. And Tunay na Nagmamahal by G Brothers. That's coming from Lover Boy sa may Aurora Zamboanga del Sur. So another request niya ang Tunay, ayan, na Nagmamahal. Ganon, by G Brothers. Alright, thank you so much. I'm going to play that one. And also, may magpaminaw, hi to you, Marian Rabanuel. Good evening, magpag-greetings lang ko sa kahanginan like Ramila Pinuso, to Mike Andales, Aljo na mukat ka, to Lonely Girl, and magpag-greetings, it's me, Marian Rabanuel, from SND, Lanao del Norte. Request ang kogsang Martin Dio, ganyan talaga ang pag-ibig. Nag-request siya, ganyan talaga ang pag-ibig. Alright, thank you so much. Ganyan talaga ang pag-ibig. By Janela Salvador. Alright, thank you so much. Maraming salamat po. 5 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening right here on the program TLC, kung True Love Conversation. And of course, ito ang mga naminaw din ang karoon nga nagita o magabarato apang di kalidad 100% original nga mga cellphone, laptop, CCTV, printer o dagan pang mga accessories. Ayaw kabalaka mga bay. Okay, available na kana sa EB Gadget Pagadian. Good news, gumikan kay ang EB Gadget Pagadian, mga higala ng offer o pautang ng mga cellphone. Alas sa ito ang mga why ikakas. Magdala lang tag valid ID kauban sa inyong down payment sa dili madugay magka cellphone ka na. Uy, wow! O, di ba? And of course, ito ang mga dato, kwartahan, dunay salapi. Siyempre, mukas man gid na, no? So, nagtanyag sa EB Gadget Pagadian o 5% discount alang sa mga mukha. O, di ba? So, unsa pa inyong gihuwat, adto na lamang ang EB Gadget Pagadian nga na mahimimutang sa may barangay San Francisco, Rizal Avenue, Pagadian City, at manglamang ka na sa paprenta mga higala. Alas dugang nga mga kasayuran, doon na lamang ila ang mga magwapo, mga gwapa nga mga mahigalaan, mga higalaon, mga gwapo-gwapa nga mga staff. Okay, mapwede mo sila nga ma-message sa FB account ang EB Gadget Pagadian. Ang EB Gadget Pagadian, adunay branches sa mas lungsod sa Aurora, Mulabi, Midsalip, Dumingag, Mahayag, Tukuran, Maranding, Kapatagan, Tubod, Lugait, Tanggob, Iligan, sa may Dumalinaw, Gipos, Pitugo, San Pablo, Margos sa Tubig, Bayog, Buog, Diplahan, Imelda, Liloy, og sa Tudila, lakip na sa may Tigbaw, Zamboanga del Sur. Sa EB Gadget, cellphone mo! Sagot ko. 7 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. And sa toang mga naminaw din na karoon na always nga nag-tuning in sa toang programa mga higala. Daghan kayong salamat. Ha? And sa toang mga gusto nga mag-send out sa inyong mga greetings and shoutouts, you can text me sa cellphone number 09 98 0917-597-8890. Would you like to request pwede kayo? Would you like to call? Pwede po kayo. Para kamo yun mismo mo yung deliver sa inyong mga greetings and shout out. Diba? Alright, so it's now 8 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. You're still with Martin D. sa programang TLC.

0: right here on Bell FM.
1: Papaminod sa gamot ti ilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ani-ana ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayos sa papaminod o kapoy sa lawas. Nerflex Capsule atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

0: mind my destiny sa to ang mga wapay ka destiny din ha.
1: Welcome.
0: Kinahanglan nga mag destiny destiny na ta.
2: Love Conversations.
1: TLC.
0: Sabi na nato mga suki di na karon nga mga tigpaminaw nga wapay destiny. Pagka mananay destiny niya, pagka humayin, wa sila magtuong, katodi ang destiny, katodi ang niabot na siyang kinabuhi, mauna na ito yung destiny. Walang yun niya damahan, mauna na ito, o niya iya lang ginaog-daon. 22 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening po mga kaibigan. Right here on the program TLC. Ikaw ba si Martin D. I'll be with you all the way till 9 o'clock in the evening. Playing the best variety of love hits, love songs. Sa to, Adi na yung mga Minaw. And of course, happy listening to all the people of Malangas. Naminaw ko na sila karon while nagtagay-tagay. Ay! Thank you, kayo. One is also a happy listening also to all the people of Molave. Nag-text na ito kaganina. Nag-birthday ko na sila dito. Happy, happy birthday. So, tara na ito ang mga nag-birthday today. A happy, happy birthday. Martin, di giplay na ni mo akong request. Ganyan talaga ang puso. Ganyan talaga ang pag-ibig. So, ganyan talaga ang pag-ibig. Ganon. Yes, upcoming po ang ganyan talaga ang pag-ibig ni mo, Ma'am Marian. Ano mag-idiay? 23 minutes past the hour of 8 o'clock. You are still with Martin D. right here on 106.3 Bell FM.

0: difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Horas a las 8:30.
3: Testimonya.
4: Oh, kasi natila. Grabe, nagiging ako pagdugodong. Dahil nagiging normal. Gikulbaan, nagiging kunin. Tingali ko si Mahita mo na ako.
3: Tata!
5: Magka-apikto kini sa tisyo sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane. O posibleng niya budibilop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit, misis.
4: Mao ba, Dok?
5: Needed ang operasyon aron ma-address ang imong sakit nga polyp.
4: Ginoo ko.
6: Padayon man gihapon ang ako pag-bleeding. Ubay-ubay na baya ang mga klase sa herbal ang imong ipainom na ako. Pero huwag itingali ko makauyon. Huwag itingali makauyon ang akong lawas.
3: Kinahanglan na gid siguro nga maoperahan ka ta.
6: Dili dong. Musuhay una ko sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.

0: Ano ka? Unsa ka diha? Nagkatawa ka malanggod nga ikaw lang usa. Wa ka kamalis yung isi mong pag-isip.
1: Dong! Malipayon! Lagit kay kuban ako! Kaysa 20 lang kaparagis bila-bila herbal capsule, naayo dayon ko! Wa na ko mag-spotting, Dong! Wa na ko mag-bleeding! Wa na'y nervous o gihimsog na kayo ang paminaw ko sa kulawas!
0: Wow!
1: Tinuod kiti ay, nga sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa!
2: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og ubay katansan or usa ka taklob sa long neck o duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa draft box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
3: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo. Ritley.

0: right here on Bell FM.
1: Uy na, may kaniya na ka. Ali, mga anak ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Ay, nay, uy, kung sa akong lungod na kinahanga na magkita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangiun lang sa nato nakbi, wa pa manggitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, gyamyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon kaanin nato ba? Ay, pagdali diyan ka onak, aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy, na problemahan na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dayta nay?
1: Dili ta man laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas ug singsing nga gihatag itatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, ug ang Branch 1, anaanay mo tang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Roxanne Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City. With telephone

ang bawat isa na maging alerto laban sa dengue. Alam niyo ba, ang lamok na nagdadala ng dengue virus ay maaring dumami sa mga lugar na may naipong tubig. Kaya mahalagang panatilihing malinis ang ating kapaligiran at tiyaking walang lugar na maaring pamugaran ng lamok. O galing gawin ang 4Ts, taob ang mga lalagyan, taktak ang mga bagay na maaring pamugaran, tuyo ang mga lugar na may naipong tubig at takip ang mga imbaka ng tubig. Sa pag-iimbak ng tubig, siguraduhin gumamit ng malinis na lalagyan, laging may takip at regular na linisin upang maiwasan ang pamumuo ng lamok. Gumamit din ng mosquito repellent at magsuot ng damit na may mahabang manggas upang mabawasan ang panganib ng kagat ng lamok. Huwag baliwalain ang mga sintomas tulad ng mataas na lagnat, pananakit ng katawan, pananakit ng ulo at pantal. Agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO-certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: For the past 20 hours, you are listening to DXBZ 756, ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You're listening to DXBZ 756 ang Radyo Bagti, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication with permit number BSD-0328-2023 with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is now signing on.

0: Mga higala, nasayot ba mo nga ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil? Dili lang tambal sa mga pamaul ug panuhot? Ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil. Tambal usap kini alang sa sakit sa ngipon, pagbutang ug bilabila sa gapas, ug isuksuk lang sa nagsakit nga daot ng ngipon. Maayo usap kini sa mga dunay kuto. Butangi ug Paragis Bilabila Plus Liniment Oil ang imong ulo ug makita gyud nimo nga mga tagak ang mga kuto. Kay ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, maski pakusgan pa tungod gisagulan kini ug daghang mga herbal ingredients. Busa, palit na ug Paragis Bilabila Plus Liniment Oil sa inyong mga suking butik. Pilipod og palit og Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule alang sa lagsik nga panglawas. Sa Paragis Bilabila, dili na ka magagwanta pa. Ginama sa GFMQ Marketing.
1: Alarat, my love! Mungutan ako ni mo, mahal ko ni mo, o dili?
2: Dili!
1: Pusnan lang way nagmahal, may pamatay!
3: RMN Production Center. Budalit ka ninyo ning nagkiat o nagkayamukat nga sugilanon.
4: Budbud o pipinka.
1: Nganong mauman kini ang akong kapalaran? O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babay nga natingbang sa akong gugma. May pagbuambak ko nini aron matibway ng tanan.
5: Paidigo! No. Banda!
1: Bati asan ni mong naong huilat? May uy! Masakang sa tadimu!
5: Isamot ka bati mong naong gamihilak ka ba jigaw?
1: Gikan ka rin! Dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
5: Dugo! Dugo!
1: Silang ko!
2: Di mo nakacheck ko. Pero, makasliyon ako. Gato na agad ka.
1: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Si na lang!
2: Bunso!
1: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way lain kundili si Takla.
6: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
1: O Takla, mauna'y tinuod. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaw kagabhiun tungod nimo. I can't live without you.
6: Jeko.

0: yung kadlaw na tuntanan. Bueno mga igalan, yan na sad ang inyong igalas kanginan Ray Arellano o ban ni Lloyd Gabbiala. Dini sa atong tulumanon, budbudong bibingka. Pansanili pa, shoutout time! Bueno mga igalas, shoutout nga ito ni Doktora Genevieve Balaan sa Talisay, si Mr. Manuel and Vilma D. Diya sa Bourbon, Cebu, si Ray Urbuda o yung manang Husay Family. Hika sa itong BSI founder, bangag sa ilong wilay ko nila nga itong writer-director, OJ Kumpok Rakasa. O niya, laing shout-out usap nga ito sa Toledo City. Sila si Reden Cabrera Kuring Patiga, si Bungkoy Raslas, Baslas. Baslas ba ni? Niya si Buning, gika ni Pedro Pungase, ang taong kanunay nagpungase ang kagawa po. O niya, diya man sa Anfield Compound, si M.M. Bruno Mars, niya si Mupal, sani? Mupalbap o Boreal sa, uy, klaruhan ni Pedro, ay, Mupal, Mupalbap o Boreal diya sa mga patay. Ah! Gika ni Pedro Pungase natin, commissioning na, spondraria. Pwede ko kayo kala. Sa nilipap, padayo na ato sa hinumduman ang nangagi. Atong hinumduman nga gusto ni Bugart nga siya'y mutago sa kwarta nga kita nila sa gipabayran nila nga ayuda. Pero wa mo sugot si Lalat kay basin ulyag mapariha niya sa cellphone nga tin-tin-tin. Dito na silang tanan sa sikat nga resort diya sa Medellin mag-abot o magpalabay sa kagabihon diya sa Turbillas Beach Resort. Okay, diyan gikumusta dayon sila sa atong bida nga si Diego o gidapit sa panihapon. Pero ang kanahan nga Bugart naligos dagat, ingon nining nahitabo. May kala, niyada nalang sumpan nga itong sugilanon. Bormon, bormon, oh, bibingka! Bibingka.
1: Delikado, Bugart, oy!
2: Woo!
1: Ulo!
2: Wow, kinitapos dagat!
1: Langoy lang, oy pa!
2: Dagat!
1: Ah! Iga!
3: Dagat ko nyo!
1: Ala! Ah! Oh,
2: ay, hindi sa...
1: Ala!
2: Tama!
3: Ala!
1: Bugay!
3: Ala! Nonon, maldito Bugay!
4: Kung sa'yo nito Bugay, Nonoy!
1: Ha? Ah? Ala! Si Bugay pa! Malubos! Apa sa hindi na maldito, oy!
4: Ayaw, hindi na may mo! Akong tabangon! Ops!
1: Ha?
3: Chico, maldito,
1: ay! Mexicao! Saan kinatawaan ang Mexicao?
3: Chico, mag-amping! O sa'yo na itabuk?
1: Ay! Ay! Imahoyap, ay! Imahoyap ng maldito! Natarawa! Nasunahan na rin! Nagkapakapa! Namurang malumos ko na! Ha? Ato ka na yun dito, tapanga!
3: Ha? Ako, gyan, gadi man ko makamahong mulangoy!
1: Bangag sa ilong!

0: Gustingiku. Tawang!
1: Doon na kabungan!
0: Tawang!
1: Luas ulit ka!
0: Malubos! Malubos na ko! Nagulita
1: ang lakong imumuk! Kumpuli!
0: Abloy! Ay!
1: Langoy tayo sa may bayo, Dari!
0: Buhay! Sakit!
1: Tang-tang lagunan mo akong kamutan! Di mong buhok! Tawag lang, Dak!
0: Itong gagawin mong tiils, Bas?
1: Matugkad na ako!
0: Bisa mong bubo ka? Tugkad gini mo!
1: Sa ato pa?
0: Nagbarog na magaling ko!
1: Hindi na itinood na lumabos ka!
0: Maya, sawan, kapasar ko sa kong acting, Jigo.
1: No, okay. Ay, nagtamakam na gawin, Jigo. Bugato, nagtamakam na gawin ka.
2: Quack.
1: Uy.
0: Maya, ang langgang tabihan. Daas si babaw, naglupad-lupad.
2: Ay!
1: Hindi pa mangyo ng langgama, oy. Bisang nasa dagat.
0: Bangad sa ilong...
3: Maldito! Ay, gibiyan ang magod ni mo! Maldito siya si Bugay!
1: Sus, di man itinuod na nalumbos ang kanahan, di man tinuod.
3: Aon sa niyay? At kakanahan ba niyay, oy?
2: Atik-atik na niyay, maldito Bugay!
3: Ha? Ipasag na raw ito ni mong maldito! Kuntra ito na to! Limbot kang gipang itsa ta sa una dito sa dagat! O di ikaw, bunog kayo ka ito sa una!
1: Bisan pagkaaway na to siya bay nunoy, pero kay nga naa siya sa peligro. May katakos guta sa pagluwas, luwasun yun na to!
4: Og nakadaay kayo ko ni mo, Jeko. Putli ka gino kasing-kasing. Buotan ka gyud. Hiyas nga talagsaon na lang karon. Guwapo ka gyud alang nako, Jeko.
5: Koy sayo,
1: takla.
6: Unsay sunod nga mahitabo?
7: Karong panahuna, kinahanglan gayud natong magkugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihapla sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
8: Usay mong kasinatian sir?
9: Patinood lang yun, ako biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Video Network Bank, messenger ko. Biyahe ko mati ito Tagom. Kada adlaw gyud na sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminhod akong kalawasan, akong tiil, kay tungod lagi ning ula to masugatan, biyay mati ito Tagom. Pag uli na ko sa balay, muna akong ginagamit yun, nga haplas, nga bilabila, kaloy sa Diyos, mawala gid akong paminhod sa akong kalawasan.
7: Si Dodong Joseph, nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
9: Sa bilabila haplas yun, kay muna yung makahatag, katong mag-uuma, nga maabtan og ulan, init, pag uli nyo, haplas yun sa bilabila. Barato ra. Haplas bilabila. Tinood yun. Ako nasinati na ako karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag yun kaayuhan sa akong panglawas. Bilabila yun. Nga haplas yun. Bilabila. Na ako sa Ginguna, purok sumikap dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga, Dodong.
7: Usa kakasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, dahil na dayon batiyon ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susimal Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
5: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige makabalik-balik kung palit sa ito ang Pragis Bilabila Herbal Capsule.
10: Tanarawan ko, Andong, kanina yun akong jabiti. Mm. Yeah, panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsul.
5: Ikapila man mo si Imnon?
10: Sige, katulo sa isa kaadlo.
5: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa tuwang Pragis?
10: Dili ko kalakaw, oy. Hmm? Tanawra ko ng kuwan sa kong sa kuwan o, jabiti. Kani o, oh. Pero nagbintin lang ko, agi ko mabiya, hantun mo, sobra tuig na. Hantun ka ron. Eh parang, way problema.
5: Haplas, nagagamit ka haplas sa nay?
10: Haplas niya. Haplas sa Pragis, nagamit ko. Susi madagsaan.
5: Tagaasa?
10: Takan, upper lima to.
5: Unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan na yun, nga naminaw ka ron.
10: Kapito na ako sila nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa Pragis. Kaya ako na ulian yun ko.
7: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Pragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug palit ug i-maintain ang mga produkto sa Pragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Pragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa. Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubusan ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Pragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
11: So kagyod pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyod sa ka-usaban. O kalimpyo sa ihang lawas kay karon sukad nga nag-apply mananag yoy ka kalainan nga nausab na gyud buspad to siya karon may nakayo
5: taas din sugar sa mga asawa sa
11: 11.7
5: karon
11: nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud na no, result
5: uning baba,
11: baba na gikan mong kudiha
5: unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw.
11: Ang akong ikasulti sa kadto nagamit og Bilabila capsule, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
5: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
11: Evangeline Cañete.
5: Simong
11: bana Amado Cañete.
7: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Pragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
12: Sumpay sa atong sugilanon.
13: Oh, ang tuning mga orasa. Maya, uy rabuyag. Wa pa magkubatian.

0: sa dihang didto kami sud sa langob.
1: Dinhi lang una ta magpalapay. Samtang daotan pa ang panahon sa gawas. Nagkulog ka? Ngano?
2: Lain kayo akong gibatik.
1: Di ka nik. Taas kayong imong hilanan.
2: Tugno kayo ko.
1: Oh, wala ba kayo ng tampal? Uway kahoy nga uga din hisod sa langob. Aron makamugna tag kayo, aron ka mainitan.
2: Tugno na kayo.
1: Marag may sulit na pang imong mata. Inuo ko. Sa may ako buhaton. Daotan ang panahon. Og may kibatik pa siya. Pero nagtumbis lang ko. Kagitrapo ko man niya ang akong duster. Masapak ini. May kuray na siya. May samutang niya pagpangulog. Sir. Sir, gaksanta ka ha. Mapatong ko ni mo, sir. Aron mawag niyo mong pagpangulog. Bahala na. Gakson ako siya. Mapatong ko. Marilakit mi kahit ang imang tunga. Kakahiin.
2: Sa kukukot tayo. Sige na. Arminitan ko sa imong lawas. Maayo ko. Lihok lang.
1: Sige. Niaon. Nga naman yung imong tunga, sir.
2: Ay.
1: Misa na kakakahi.
2: Sabi lang na. Hanggang sa kubo ayo. Oh, ibagit ang iyong lawas at lawas. Sige na. Oo.
1: Ibagit ka?
2: Oo. Sige na. Please.
1: Sama ini. Anak, sir.
2: Ibagit ang tibuok ng lawas. Sige na. Please.
1: Oh, di ay. Ni apa, oh.
0: Ah, maya, kikilig kong naghandong sa matamis ka kagahapon na mo ni Anheng Maria Picat. Uy.
3: Nagbata ka pa magkula? Iuga sa'yo tang matuog kay sa'yo tang mungigan. Katuog na doon, Turo. Ay, pagpagayas mo ko.
0: Ay, yun na, paragot. Kinsa may amo na itong duha, Hercules?
3: Ikaw, Don Arturo.
0: Ako sumagugahi imong tingog. Ngano ako may imong gimandaran, ha?
3: Sorry kayo, Don Arturo, ha? Nadala ko sa kong emosyon. Concern lang ko sa iyong palawas, Don Arturo.
0: Concern sa imong mata?
3: Ang sama, Don Arturo, ganahan kang masayaan ka lang ko. Haroon magatog kagtarong, ganahan ka.
0: Abaya, siging upir ang masahiri mo. Namura magtunlos mata ng kamot mo. Di, ginakadot, sumukubuko na ko. Mura yun ang nagahapuhap. Lakatog na nito, Hercules, katog na.
3: Sige, bay.
0: Oh, concern ko no siya na ko. Baya, ni Hercules. Oh, Anheng Maria Picat. Kung di kabalik ko pa lang ang kagahapon. Kung di kabalik.

0: Law mo naman din kagabiun. Kitang lang siguro ang nagmatatakla.
1: Unsaon. Lingaw mo gud kaayo kang ikasulti, Jeko. Diligyo ko do kaon.
0: Ako kung makita ko ang imong pahiyom, di gud ko batiog duka. Murag mukurog pirmi ang akong dughan. Hala, hala.
1: Oh, hala.
0: Mikurog ang yuta.
1: Linog! Linog, Jeko!
0: Mika ko, kilako! Yes!
2: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basing pag-abot nato sa saktong pangidaron, daghang balatian ang atong mahiaguman. Si Miraflor Manaytay, daghang mga balatian ang giagwanta, maayo kay nagparagis bila-bila. Atong paminawon.
3: Kay dati mga good sir, ako menstruation dili normal, din nag-date ko atong kuhan, mangustin na bila-bila. Paggamit na ko ato, magkuhan naman ako menstruation, nag-5 days, tapos kusog-kusog na ang akong red blood. Medyo half man kog mata, kanang gili na gani siya sir, sakit ito, tuksad law. Namagod yung ginatik na, kung sa debit, kung ba marag makapool, gani, kaya maghilab ako, puto-puto na, kay mga dagko kayo, marag luwag kayo, inun. Pero sa paragis, pag inom na ako, okay man siya, wala mo kayo iba, tinga load akong kuto-kuto. Normal akong pagbawas, nag-reduce ko ba, maging medyo tambok ba ako, sir. Nag-inom man po atong inyong kape bitaw. Ang ginom na ako, katong inyong kape nga paragis. Pag inom na ako sa inyong kape, sir, kanang normal na ako magbawas, may gaan-gaan ang akong lawas. Ginagamit po ko sa inyo hangap.

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug tagal pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon.
1: Bon ug bibingka.
0: Tagsulat og direktor OJ Kumpo Fracasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
2: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
3: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
4: Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Puno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumarniya sa 20 lang kakapsula sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
5: Ako dai si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Naako'y pulip dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong gi kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis, ako nadunggan sa radyo, then kuan kanang naang nakapalit mig 20 pieces. Pura to akong giinom, then okay na akong pamati, wala na ko mag-bleeding. At sa diyan, nag-spotting manggog ko. Sige, kuhan ka ng mawala, di mo palit na pulo ko, ginagmayra ba, di mo napulbaan ako. So, nitry ko. Karon, pag-uban na akong inom sa 20 kabuhok, nawala naman ang akong spotting.
6: So, nakita rin mo nga, proven and tested yun ang kaibig
5: mo? Yes, yes. Maayo yun ang Paragis Bilabila Capsule.
4: Proven and tested gayon ang pag-maintain sa Paragis Bilabila Herbal Capsule kay si Tata Turno. Iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil. Aron lami ang inyong pagkatulog matagabi'i. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa.
7: Radio Magbating.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibihan sa Radyo Bagting o Bell FM, alas 5 sa buntag.

0: 106.5 Rádio
1: Mga kabagting o kabalkada, kumusta og maayong buntag ganinyong tanan? Naadlaw kita karon nga Martes Pizza 4 sa bulan sa Agosto tuig 2026. Sa ngalan ni Bagting 16 Vanessa Cagas Tumakmol, ako si Bagting 29 Cheryl Uniot Lirazan ang makiguban kaninyo sa tong programang Lanog sa Bagtingan na alas 5 buntag hantod alas 6. Dahil kita karon nga mabati sa duha ka mga sibihan na ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita sa kita karon sa duha ka mga Facebook pages sa BBCC Entertainment o Lakip Now Sub sa Radio Bagting News official Facebook page o ma-monitor sab kita sa Radio Bagting mobile application.
2: Buntag na! Bangon na! Lalo sa Bagtingan!
0: 106.5 Radio Bagting!
1: Mayong buntag ay sa to ang mga kaisunan ng mga mag-uuma nga karong mga orasa na nikay-sikay na para sa ilang mga pamilya ang uban na ginahinay na usab o lungag alang sa ilang pagpamahaw. And of course, ang mga kaigsunan na itong mag-uuma nga ang uban na karong mga orasa na niguway na silang mga hayupan. And good morning also sa mga drivers nga naglatas karon sa kadalanan na amping mus kanunay. And sa mga kaigsunan na ito nga mga mananagat nga naglawig karon sa kadagatan na amping mus kanunay, gumikan kay ang atong panahon karon. Siging gauan sa hipod, dunay dalang hangin. Niya karong bulan na pod mga kabagting og kabalkada, bulan sa Agosto niya basta kay buwan na gani sa Agosto, isa ulog pod sa matag tulunghaan ang buwan ng wika niya basta kay buwan ng wika gani mahinumduman na dayon tong iconic line ni Dr. Jose Rizal, di ba Clen, katubitaong ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at malansang isda. Bye no mga kabagting o kabalkada. At ang ininyo ang mga balita o impormasyon na ihatod kaninyo sa Baganyan Broadcasting Corporation, Radio Bagting and Bell FM. O niya, dapit mga kabagting o kabalkada. Singalan sa kinatibukang puwersa sa News and Public Affairs Division sa Baganyan Broadcasting Corporation. Sama sa itong mga technicians sa dinha sa Upper Bayaw, Tukuran o sa Maypalpalan. And of course, sa itong mga ITs, kauban na ito karon sa Picas Lawaka, si Clint De La Pina o si Nash Rodin. And of course, ang itong mga bagting reporters. Once again, ako ang makiguban kaninyo karong orasa o atangin ninyo ang mga balita o impormasyon na ihatod nganha kaninyo.
2: Buntag na! Bangon na! Lalo sa Bagtingan!
0: 106.5 Radio Bagting!
2: BDC Headlines!
1: Sa uluhan, karong buntaga mga kabagting o kabalkada sa weather kon sa lakat sa panahon. Duha ka mga LPA magpaulan sa nasud. Samtang 400,000 kapin nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo na sakmit sa Kabasalan Municipal Police Station human sa gingong hit and run incident. Duha ka tinun-an sa daycare na lumos patay human nahulog sa abli nga septic tank dito sa North Cotabato. sa dugang ulohan sa mga balita karong buntaga. Isabela City naglusad og libreng sakay alang sa mga estudyante. Walo ka mga gidudahang drug suspect na dakpan. Drug den gibungkag sa Zamboanga City. Sa laing uluhan sa mga balita, alas kon pito ka mga balay na sunog sa Zamboanga City. 14 milyones kapin ka pesos ang danyos. Lalaki na palgang patay sa Dumingag, Zamboanga del Sur, nailhan na. Samtang rice distribution program nagpadayon sa mga barangay sakop sa lungsod sa Kumalarang. At ang inyong mga kabagtang kabukada, ang uban pang mga update gikan sa Merkado Publiko. And of course, ang uban pang mga balita gikan sa BBC News Center.
2: 106.7 Nagpaminaw kamo sa Lano sa Bantingan.

0: Alas 5:11 nas buntag, mga kabagting o kabalkada, atong unahon karon ang lakad sa panahon. Pinaagi ni Bagting 17, Florence Ofima. Itong dawaton karon ang report, gikan ni Bagting 17, may kalabutan nining duha ka LPA magpaulan sa nasud.
1: BDC Weather Update.
2: Update sa lakad sa panahon karong buntaga, gumikan kay dunay duha ka low pressure area nga padayong gimonitor sa pag-asa, hinungdan usab nga padayon kita makasatig pagbundak sa ulan sa matag karon og unya og angayan nga dili pa or dili paghapon kita angayan nga makalimot sa pagdala sa mga panangga sa ulan, ilabi na payong og raincoat sa mga tinun-an. Matod pa sa pag-asa ang unang LPA karon ana sa may bisibilidad sa Bungaw, Cagayan. O gudap, aduna pay usa ka LPA nga nausab sa karagatang bahin sa Balaon na La Union. Ang nasangpit nga daotang lakad sa panahon kini ang makaapektar sa mga lugar sa na lamang sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley o Central Luzon. Gawa sa pagbundak sa ulan, lakip nga masinatian sa mga katawhan ang pagpanalugdog. Gilauman nga mulungtad ngadto sa usa, agikan sa usa ngadto na sa duha ka oras ang pagbundak sa ulan, rason usab nga dili angayan nga magpiansa ang mga katawhan nga nalimuyo sa nasangpit nga mga dapit. Samtang gawas sa nasangpit nga LPA, adunay usa ka tropical cyclone kon ang usa ka bagyo nga nakaroon gawas sa Philippine Area of Responsibility. Sa kasamtangan, anakis sa gilayon nga 2,330 km sa may sidlakang bahin sa extreme northern Luzon. Nagdala kini sa gusgon sa hangin nga mukabat sa 150 km matag oras o ang paghapak din sa kayutan nga mukabat usab sa 185 km matag oras, samtang kini ang naglihok sa gipaspason nga 25 km matag takna. Samtang ang nahibiling bahin sa nasud, ilabi na diri sa Zamboanga Peninsula, ang atuang nang nakapiktar sa tuang nga dagan sa lakad sa panahon, kung ngano nga padayon kita kasab nga makasanay pagbundak sa ulan, kini gumikan sa presensya ni localized thunderstorms. Matud pa sa pag-asa nga ang pagbundak sa ulan dili mulungtad og dugay, apan kini ang pabalik-balik hinungdan usab nga dili angayan nga makalimot ang mga katawhan sa pagdala sa mga panangga sa ulan, aron usab nga dili mga dilatar panahon sa ilahang pagpauli sa kahaponon, o ingon man dili mga humod ang inyong mga estudyante higayon nga sila ang mamauli na. Gawa sa Zamboanga Peninsula, apektado usab niini ang kasikbit ng mga probinsya o gingon man habagat ang gitlong hinungdan, kung nga nung adunay kalit ng pagbundak sa ulan nga masinatian ang makatauhan nga nimuyo sa Metro Manila, Calabarzon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Antique, lakip na usab ang Iloilo o ang Guimaras. Sa kinatibukang nga update sa lakad sa panahon, wala pa'y bagyo nga nakasulod sa Philippine Area of Responsibility. Bugtong duha lamang ka low pressure area ang gimonitor karon sa pag-asa og lakip na si habagat og localized sa thunderstorms nga nagdalag mga pag-ulan karong adlaw. Samtang sa pikas bahin taob huna sa Pagayan City ani ana alas 3:01 kaninang kadlawon, 0.2 meter ang giladmon sa tubig unang hunas. Ang taob niya alas 9:01 ang takna sa buntag, 1.7 meter ang giladmon sa tubig. Subling hunas pagka alas 3:13 ang takna sa hapon, 0.1 meter ang giladmon sa tubig. O subling taob pagka alas 9:30 ang takna sa gabi, 1.8 meter ang giladmon sa tubig. Lauman nga musubang ang adlaw alas 5:38 karong buntag, samtang kiniusalo pagka alas 5 sa gabi. Update kina sa lakad sa panahon, Bagting 17, Flores of FEMA sa BLFM ug Radyo Bagting
0: 106.7 Mga kato mga kabagting o kabulkada, ang update sa lakad sa panahon pinagi ni Bagting 17, Florence Ofima. So dili kita ma tingala din sa tuang lugar na magsigitag ulan-ulan, no, kagahapon, gusto kayong ulan gahapon, ining ka tiyon-tiyon, muwala, ining ka hapit ng gabi, mo ulan na punog balik. So doon na di ay mga localized thunderstorms ang masinatian din sa Zamboanga Peninsula. Akit na din sa probinsya sa Zamboanga del Sur. So amping mo kanunay mga drivers, kanirbang kusog kayong ulan. doon na rabay daghan kayo mga mahitabo ng mga insidente. And of course, ay mong kalimot sa pagdala sa inyohang mga protection sama sa payong, mga punso, or kalok mapakadiha. Ang kalok mabasa armang gihapon. Pero kanang magpayong, okay na ang mga estudyante, labi na mga estudyante, kay importante in town kayo na inyohang mga gamit ay mo kalimot pagdala sa inyohang mga protection.
1: Butang na, bangon na, lalo sa bantingan.
0: Mga kabagting magkabukada, speaking of kinibitang mga drivers, mga pagsakay. So, nini mga oras, atong duwaton ang report. Gikan ni Bagding 28 Kimberly Namwaga. Gikan dito sa Isabela City, Basilan. Diin, dito sa Isabela City, naglusad o libreng sakay. Alang sa mga estudyante, alang sa detalye. Itong dawaton ang report ni Bagting 28 Kimberly Namwag.
1: BBC Live Report.
3: Gilusad sa lokal nga panggamhanan sa Isabela City ang libreng isakayan nga programa aron maghatag og libre nga serbisyo sa transportasyon na alang sa mga estudyante isip kabahin sa paningkamot sa pagpakunhod sa gasto sa mga pamilya og pagpalambo sa patas nga access sa edukasyon. Ang libreng shuttle service nagserbisyo ilabi na sa mga rotang nagkonektar sa mga residential area ngadto sa mga eskwelahan. Sugod kini og biyahe alas 6:30 sa buntaga gikan sa Barangay Baluno mo agi sa Plaza Misericordia hangtod sa Barangay Kabun Bata. Aduna usab kini balik-balik nga ruta aron matabangan ang mga estudyante sa oras sa buntag ug hapon nga klase. Pinaagi sa pagtangtang sa adlaw-adlaw nga gasto sa pamasahe gilauman sa city government nga maminusan ang pinansyal nga palas-anon sa mga pamilya ilabi na sa mga adunay ubos nga kita ug mas mapadali ang pag-angkon sa edukasyon na alang sa tanang estudyante. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Bell of M o Radio Bagting.
0: 106.7 Nindot kito nga programa mga kabagting o kabukada sa city government sa Isabela kay usa kini sa makapagaan pod sa palas-anon sa mga katawhan sa mga estudyante. Og diri sa tuwa nabi apoy libreng sakay pero gikan lang sa city paingon dito sa Balintawak. Sometimes sa Bicas Bay hindi na ta maglangay mga kabagting o kabukada laos kita ngadto sa Zamboanga City. Diin mga baboy nga gikan sa Basilan gibana ngadto sa siyudad sa Zamboanga tungod sa ASF virus. Nagpagawas karon og executive order ang Zamboanga City pinagi ni Mayor Kaimer Olaso mahitungod sa pagdili sa pagpasulod sa mga binuhing baboy sa nahit na sa kona sa nahisigutang siyudad. Mga butakal o mga produkto gikan sa baboy nga nagikan sa probinsya sa Basilan aron mapungan ang posibleng pagsulod o pagkatap sa African Swine Fever on ASF sa nahisigutang dakbayan. Ang maong kamanduan na gipatuman gilayon o magpabilin hangtod ideklarar sa mga veterinary authorities nga kontrolado na ang sitwasyon. Gihimo ang maong lakang human nakatala ang Lamitan City, Basilan na o 113 ka mga hog raisers nga napiktuhan o 284 ka mga baboy nga nangamatay tungod sa ASF. Gimanduan usab ni Mayor Olaso ang Office of the City Veterinarian kon OFVET o uban pang mga ehensya nga pahugtan ang pagmonitor sa tanang entry point sa siyudad. Lakip na ang mga utlanan sa Zamboanga, Sibugay o Zamboanga del Norte. Mga pantalan na o lakip na usab ang mga private nga pantalan. Lakip sa ilang mga buluhaton ang pagpatuman sa biosecurity protocols, pag-inspeksyon sa mga kargaminto o transport documents, pagkuha sa blood samples sa mga hayop kung kinigikinhanglan alang sa laboratory examination. Commercial break sa mga kabagting o kabukada og sa ato ang pagbalik at tangin ninyo ang mga dugang balita o impormasyon kini may kalabutan na nausab dito sa may probinsya sa Kabasalan o katong batang lawas nga napalgan kagahapon sa Dumingag na ilhan na. At tangi sa atong pagbalik mga kabagting o kabukada.
1: 106.7 Radio Bagbating
4: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
0: Oras hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
5: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
6: Namangog ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka ng mag-permintig kung madunlan ni kaun. Magpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong Sid Panyawan Capsule. Kaya karoon, dili na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
5: Ang Sid Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, dili sa may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
0: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
9: Ana
0: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
10: Oh no!
0: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
3: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O bili lang ka na! Ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
11: Mabuhay Hardware.
3: Mabuhay Hardware, let's build together.
12: Experience the best accommodation from a hotel. The new
13: Pensione de Eliana.
12: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at Rosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Iliana.
14: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, ng luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
9: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Bukit turawan eh, gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, patong hayahay ang lawa. Magrapag yung ko atang mga gulo yun.
14: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: August 1 is Family Planning Day. Ngayong Family Planning Day, pinaalalahanan natin ang bawat pamilya na ang tamang pagpaplano ay isang malagakbanga tungo sa mas maayos na buhay at mas magandang kinabukasan. Sa pamamagitan ng Family Planning, nabibigyan ang mga mag-asawa at individual ng pagkataong magpasya kung kailan at ilang anak ang nais nilang magkaroon batay sa kanilang kalagayan at kakayahan. Mahalaga ang Family Planning dahil nakatutulong ito sa pangangalaga ng kalusugan ng ina, kaligtasan ng sanggol at kapakanan ng buong pamilya. Kumonsulta sa inyong pinakamalapit na health center upang makakuha ng tamang impormasyon at ligtas na mga serbisyo sa family planning.
1: 106.2 Nagpaminaw kamo sa langong sa bantingan. Butang na, bangon na.
0: Alas 5:28 na sa buntag, mga kabagting o kabalkada, dinigyapon sa itong programa nga Lanog sa Bagtingan. Ang itong programa hatulog sa bagay nato sa Vitron Vitamins Plus Iron, ang vitaminang makagana sa pagkaon, makapaligon sa immune system, makapalantip sa salabutan o maayong vitamina aron mabatukan ang pagkalimtanon sa mga batanon o may edad na. Vitron Vitamins Plus Iron, vitaminang pampamilya para sa puya 0 to 11 months, Vitron Drops para sa mga nag-edad o usa ka tuig nga to sa kon usa ka bulan. Para sa nag-edad og 1 to 12, Vitron Syrup. Samtang ang Vitron Tablet alang sa 30 anyos pataas. Vitron Vitamins Plus Iron, ginama sa RSV Trading, FDA approved og mapalit sa nagkadayang butika og pharmacia. Kon pharmacy sa inyong dapit. Alang sa dugang kasayuran, kabahin sa Vitron Vitamins Plus Iron, just call or text 0912-179-7351. Lain pang mga miabag sa ito ang programa, mga kabagting o kabalkada, ang Petron Gasol Station. Ini ang gipanagiyahan ni former City Councilor Jesus Idol June Bahamonde ang oga lakip na usab ni Clariza Bahamonde. Alang niya itong gusto magpatubil or kamupalit og liquefied petroleum gas adto na sa Petron Gasol. Ang ilahang may nahimutang din sa May Santiago dool sa Dabim. Nausab sila ilain ng mga branches din sa May Duterte Street, Gatas Near Shell Gasoline Station og sila usab ang exclusive distributor sa LPG Fiesta. Doon na sila yung mga branches nga nahimutang doon sa SMC College. Oga doon na usab sa may lungsod sa Dumalinaw, Dumingag, Aurora o Tukuran, Zamboanga del Sur. Samtang nagpahinomdom na usab ang National Telecommunications Commission kon ang NTC. Alang niya itong kung nagpasidaan kini sa publiko may tungod sa nagkadaghang insidente sa mga scam or kining mga maliciousong links nga nagalap nag karon pinagi sa text messaging o sa online platforms. Dunay mga mensahe nga nagpakaron ingnon nga gikan sa mga bangko, ahensya sa gobyerno o mga telecommunications companies aron lamang makapangilad. So, giyawhag ang mga publiko, ang mga katawhan, mga kabagting kabalkada nga naminaw karon sa to ang programa nga dili gilayon i-click ang mga unfamiliar links or dili dayon mutuo kung unsay mga mensahe nga inyuhang madawat o kinahanglan kining i-verify una, dili maghatag og mga personal information or one-time password o siguron ang pag-verify sa tanang mensahe nga madawat. Pangulunan mo yung mga mensahe labot nini nga madawat ng mga scam messages at malicious links. Pwede kayo mong report nga to sa NTC Region 9 or sa National Telecommunications Region 9. Aron nga mahatagan gilayon kini og pagtagad. Samtang ang National Irrigation Administration kon ang NEA binasato ang mga kaigsoonan din ha nga mga mag-uuma kun do na moy mga suhestyon, mga reklamo, mga pangutana. Mahimo kamo nga mobisita sa ilang opisina sa National Irrigation Administration Region 9 sa National Government Center sa Balintawak, Pagadian City, or pwede kayo mo-text or mo-tawag sa 0985-854-4566 o sa 0917-790-7431. So, welcome to mga kapagtingo kabalkada ang cellphone number or contact number gikan sa National Irrigation Administration para sa ato ang mga kaigsoonan ng mga mag-uuma. Dili na to maglangay, mga kabagtingong kabukada. Ihatod na usab nato kaninyo ang mga dugang balita o impormasyon na may kalabutan niining 400,000 na kantidad sa smuggled nga sigarilyo na sakmit sa Kabasalan Municipal Police Station na human sa gingong hit and run incident. Na report atong dawaton karon gikan ni Bagting 28 Kimberly Namuaga.
10: BBC Live Report.
3: Mukabat sa 401,100 ang kantidad sa ginudahang smuggled ng mga sigarilyo ang nasakmita sa Kabasalan Municipal Police Station at sa follow-up police operation sa Barangay Kainglit, Kabasalan, Zamboanga, Sibugay, Baguhay lang. Base sa report, nagpahigayon og checkpoint operation ng Kabasalan MPS sa Burok A, Barangay Kainglit, human makadawat og impormasyon na gikan sa Naga MPS kabayan sa usa ka gray nga Toyota Vios nga giingong nalambigit sa hit and run nga insidente. Sa dihang ipahunong sa checkpoint ang sakyanan na matikdan sa mga pulis nga nadaot ang wala nga side mirror ni ini nga mitakdo sa description nga gihatag sa Naga MPS. Pag-abot sa mga kapulisan na ilang gikumpirmar nga maukini ang sakyanang nalambigit sa aksidente. Ato sa dugang inspeksyon na matikdan sa mga pulis ang mga rim sa ginudahang smuggled nga sigarilyo nga makita sulod sa sakyanan. Sa dihang ipangiwan og mga dokumento ang mga sakay, wala sila magkahatag og bisan unsang papeles nga nagpamatuon sa legal nga pagpanag-iya o pagbiyahe sa maong mga produkto. Sa inspeksyon na diskubrihan ang 350 karim sa ginudahang Walton Menthol Cigarettes nga gitago sa luyo nga bahin sa sakyanan nga nagkandidad og 401,100 sumala sa standard pricing sa Bureau of Customs. Niini gidakop sa kapulisan ang driver o ang iyang gauban. Samta ang mga nasakmit nga kontrabando og mga suspetsado anaa na karon sa kustodiya sa Kabasalan MPS. Samta ang gianda mga angay ng mga kaso og legal nga proseso. Bagting 28 Kimberly na muwag sa Bell of M og Radio Bagting.
0: 106.7 Bell. Radio Bagting. Salamat Bagting 28 Kimberly na muwag kalabot sa maong report ikan sa silingang probinsya. No, nakakuan pa, nakahit and run pa doon na di ay gitago ng mga kontrabando. Nga naman yun nga anha man yun sa mga illegal nga doon naman untay illegal. Ining mga oras sa mga kabagting o kabulkada atong dawato na siya ang laing report gikan sa lungsod sa Dumingag. Kini may kalabutan sa lalaki nga napalgang patay dito sa may Bukirang bahin sa lungsod sa Dumingag, partikular na dito sa may Dulup Dumingag, Zamboanga del Sur. Alang sa kinatibukang detalye niini tong dawato ng report gikan ni Bagting 27 Daryl Ayaaya.
10: BBC Live Report.
15: Nailhan na ang napalgang patayang lawas sa usa ka lalaki sa bakanting Kalibunan, alas 6:50 sa buntag kaghapon, Agosto 3, 2026 sa Purok 2, Barangay Dulup, Dumingag, Sambuanga del Sur. Ang biktima mao si Joseph Lahada, residente sa Dalungdong, Sindangan. Base sa imbestigasyon, ang biktima nakitaan nga naghapa o gigapo sa duha ka kamot sa likod gamit ang itom nga plastic cable ties. Nakabaton usab kinuog dagang samad pinusilan. Narecover sa lugar sa insidente ang usa ka fired bullet, usa ka basyo sa bala sa 9mm, usa ka disposable lighter ug upat ka itom nga plastic cable ties. Ang Dumingag Municipal Police Station uban ang kooperasyon sa Sambuanga del Sur Provincial Forensic Unit nagpadayon sa pagpahigayon og imbestigasyon aron mailhan ang mga suspect. Bagting 27, Dari Likat Ayaay, Sabel FM og Radyo Bagting.
0: 106.7 Alas 5:30 sa buntag, mga kabagting o kabalkada. Mao kadto ang report gikan sa lungsod sa Dumingag. Loiton kayo mga kabagting o kabalkada, kay ato ang nasayran di ay nga ang nahisgutan nga biktima do na kini problema sa pangisip nga giamung-amungan sa wala kaluoy nga mga suspect. Gibaklid gihiktan pag yun ang kamot dayon dunay samad pinusilan, so posible nga gikuan gito, gipusil gito sa mga suspect. Luoy taon kayo nagkulob gito, gilabay sa may suok-suok to gamay. May gani kay nakitaan sa usa ka konsihal. May gani itong konsihal kay iya gid pong nakitaan. Paingon kini sa manigway o baka. Baka ba to? Kabaw ba to? Basta kay na manigway siya, paingon sa iyahang hayupan. Alas 5:38 na sa buntag, mga kabagting o kabukada nini sa itong pagpanag-uban na ing report nga itong dawaton karon. Gika na sa lungsod sa Kumalarang, kini may kalabutan sa Rice Distribution Program, nagpadayon sa mga barangay nga sakop sa lungsod sa Kumalarang. Alang sa kinatibuk ang detalye, atong dawaton ng report, gika ni Bagting 43, Jen Sanchez Lumabang.
16: BBC Live Report.
17: Padayon ang lokal na panggamhanan sa Kumalarang sa pagpatuman sa Rice Distribution Program kaghapon, Agosto 3, 2026 sa Barangay Suminalom ug sa Lagmanok, isip party sa padayon nga paningkamot sa gobyerno sa paghatag og tabang sa mga pamilyang nanginhanglan. Ang maong programa kabahin sa pagpaningkamot sa LGU nga makapangayo og hinabang sa national aron masiguro nga adunay igong suporta ang mga katawhan. Pinaagi sa Rice Distribution Program, mas daghang pamilya ang matagaan o mahinungdanong suporta, ilabi na ni ining panahona nga nagkataas ang presyo sa mga nagunang palaliton. Nagsuporta usab kini sa lokal nga mga mag-uuma pinaagi sa pagpalit sa bugas gikan sa kanila subay sa tumong sa sagip sa kaak. Padayon ang lokal nga panggamhanan sa Kumalarang sa pagpatuman sa mga programa nga adunay direkta o positibong epekto sa panginabuyan sa katawhan uban sa tumong nga walay kumsuryan nga mabiyaan sa bisan unsang programa gikan sa national government. Bagting 43, Jean Sanchez Lumabang sa Bill FM o sa Radyo Bagting.
0: 106.7 Radyo Bagting. Salamat Bagting 43, Jan Sanchez Lumabang. Karon din nata maglangan laos kita nato sa BBC News Center. Kini may kalabutan sa suspect sa pagpayuhot o ginadiling droga na dagpan sa Barangay Tiguma, Pagadian City. Sa report, pinaagi ni Bagting 17, Florence Ofima.
16: BBC Live Report.
2: Kasong paglapas sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang pag-atubangon sa usa ka individual nga nagpangilan og 33 anyos nga nadakpan sa gipahigayon nga drug by bus operation na kagahapon na particularmente sa atubangan sa Crispy King, Barangay Tiguma, Pagadian City. Ang dinakpan giaila sa pangalan o sa angga nga si Dutch, nakuha sa iyang posisyon na ang usa ka dakong pakigiti sa gitahapang shabu nga gibanaban ang mutimbang kini og usa gatos gramos. Ang nasangpit nga dinakpan giingon nga kini matud pa ang kasamtangang residente sa Pagadian City apan na dito kini nga nagapuyo ardo ni address gyud sa may Sultan Naga Dimapuro og nagtrabaho kini isa usa ka mag-uuma ang nasangping nga dinakpan sa kasamtangang gibalhog na sa Pagadian City lakap cell og nagpaabot na lamang sa kasong ipasaka batok sa nasangpit nga dinakpan na Bagting 17 Florence of FEMA sa BLFM ug Radyo Bagting
0: 106.0 Daghan kay salamat Bagting 17 Florence of FEMA kalabot sa maong report may kalabtanan na sa droga. Alas 5.42 sa buntag, mga kabagting ug kabulkada ug karon atong sa Iran usab kining walo ka gidudahang drug suspect na dito sa Zamboanga City nadakpan og ang drug den na gibungkag sa mga awtoridad. Walo ka gidudahang drug suspect ang nabungkag kon nadakpan og sa ka drug den nabungkag atol sa Baybas operation nga gipahigayon sa PDEA Zamboanga City office uban sa nagkadiyang unit sa kapulisan sa barangay Lunzuran sa naisgutan nga syudad. Ang mga nadakpan gilalamang pinaagi sa ilang mga alias nga Jongjong 58 anyos, Jay 34 anyos, Manny 34 anyos, Randy 32 anyos, Raymar 32 anyos og laing nagngalan kon nag-alias nga Raymar 25 anyos, Isar 22 anyos og Anthony 38 anyos nga managsamang lumulupyo sa Zamboanga City. Nasakmit gikan kanila ang 12 gramos sa gidudahang shabu nga mukantidad og 81,000 pesos lakip nakuha ang 300 pesos nga Baybas money, drug paraphernalia, digital weighing scale kon timbangan, improvised cooper, usa ka cellphone og usa ka improvised firearm. Nagatubang ni karon ang mga suspect og mga kaso sa paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kon kining RA 9165 og RA 10591 og gitawag nga Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Commercial break sa mga kabagting o kabalkada o sa ito ang pagbalik at ito ang siren, ang mga report gikan sa Merkado Publiko pinagi ni Bagting 27 Daryl Ayaay kung pila na ang presyo sa mga isda. Alas 5.44 na sa buntag mga kabagting o kabalkada. 106.0
18: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
19: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
18: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
19: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
18: Opo, tapos?
19: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
18: Wow.
19: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
18: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Are you planning
20: to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, ug uban pa. Adaw sab hardware items sa second floor sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, ug industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, stores, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines ug sprayers. Ug kung comfort ang isgutan, available ang furniture ug bed linens. Nagtanyag usab delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, kilid sa Novo. Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag, ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.

0: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tahagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
1: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo 106.2
2: Radio Magbating. Nagpaminaw kamo sa Lano sa Bantingan.
3: Alas 5.48 na sa buntag, mga kabagting o kabulkada, di nata maglangay atong dawaton karon. Ang report gikan sa Merkado Publiko, pinaagi ni Bagting 27, Daryl Ayaay. Yes, Yang, go ahead.
4: Yes, Bagting 29, mayong puntag ni Mudiha, kabinat sa mga sugitig paminaw. Lagi kita dere sa Merkado Publiko, particular sa may isdaan nga bahin. Ning mga orasa, ito itono lang kasabtang ang presyo sa isda. Aduna na'y kapilian na pantipila pa lamang ang nag-display ning buntaga. Karoon atong sayran, tulingan dalaulo 180 ang kilo, unod 240, bikas 200 ang kilo, ikog 50 ang kilo, o gantinay 160 ang kilo. Pirate 120, dalagang bukid 250 nga to 360 ang kilo, gutob 250, palutpot 100, sigarilyo 250, salmon 200, balo 160, bulinaw 200 nga to 250 ang kilo, bangus 160 nga to 200 ang kilo, sulid 160, anduhaw 200, gisaw 250, danggit 200, kitong 350, katambak 350, bugaong 200, sari 100, trakito 300, o gantilapia 140 sab ang kilo. Sa barilis, ulo 250 ang kilo, jade cat 300, boneless 380, belly 400 ang kilo, ikog 280, panga 300, o gantinai 200 sab ang kilo. Boga to ang kasabtang presyo sa isda din sa Merkado Publiko. Ako si Bagting 27, Daryl Ikat, Ayaay, sa Bell FM o Radio Bagting.
2: 106.2 Radio Bagting.
3: Daghan kayong salamat, Bagting 27, Daryl Ayaay. Pagkaroon the house kita ngadto sa North Cotabato, kinimay kalabutan. Sa duha ka mga tinunan sa daycare, nalumos pa tayo, human nahulog sa abli nga septic tank dito sa nahisgutan nga probinsya. Tunduwaton nga ron ang report, pinaagi ni Bagting 28, Kimberly Namwag.
2: BBC Live Report.
5: Duha ka mag-igagaw nga nagpangidaron og 4 og 5 anyos nga managsamang daycare ang namatay human nahulog og nalumos sa usa ka abli og puno sa tubig ulan nga septic tank sa Barangay Concepcion, Makilala North, Cotabato ning Milabayng adlaw. Gidala gilayon ang duha sa pinakaduol nga ospital apan sa kasubo gideklarang dead on arrival sa mga doktor. Tungod niining insidente na nawagan ang mga awtoridad ug ang pamilya sa mga biktima gadto sa tanang tag-iya sa balay og mga lumulupyo nga sigurohong tabunan ug hanglan adunay seguridad ang tanang septic tank buho og uban pang delikadong bangag aron dili na mahitabo ang susamang trahedya. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell FM ug Radio Bagting.
2: 106.2 Radio Bagting.
3: Ako to mga kabagting kabalkadang report gikan sa North Cotabato. Kamusta mga ginikanan? Inyuhang mga anak, ayaw gyudin tao na ninyo kanibitang pasag di eh. Kay kanimang kung paranglitan, busy na kayo ta. So, malimtan na nato ang ato ang mga anak na ito na di ay, nagkuan na, nagsige nagdula, hangtod nga naabot sa may septic tank. Kini mangu mga bata kay ganahan jugay na silag tubig. Kita nga mga ginikanan natuwa gyud taw nang bantayan kay under pa man sa tuang custody kay mga minors pa man sila. Samtang sa Bicas Buying House, kita ngadto sa siyudad sa Zamboanga City. Kini may kalabutan sa pito ka mga balay ang gilamoy sa kalayo. Samtang tulo ang partial damage sa sunog nga nahitabo sa Saka Residential Area sa Zamboanga City niadtong Domingo, Agosto 2. Sa impormasyon na sa Iran, nga nadawat sa mga otoridad ang report alas 2:02 sa hapon o gilayon kining gipataas sa first alarm o pag-abot sa alas 2:18 gisaka na usab nga doon sa second alarm tungod sa paspas nga pagkatap sa kalayo. Human sa kapin o sa kauras nga pagpakigbugno sa kalayo, gideklarar kining under control alas 3:33 sa hapon o gideklarang fire out alas 4:46 na sa hapon. Sa initial nga report, pulo ka mga balay ang napiktuhan sa insidente. Lakip na ang panimalay ni Ismail Mama o gimanabana nga mukantidad o 14 million pesos ang kinatibukan nga danyos. Walay natala nga namatay, apan na dunay usa ka tawo nga naangol o gilayon nga gihatagan og medical assistance og padayon pa sa pagkaron ang investigasyon sa mga arson investigators aron matino ang hinungdan og lakip na usab ang gigikanan sa maong sunog.

Samtang sa Bicas Bahin, aniya na kita sa mga katapusang bahin sa tuang mga balita. Katapusang bahin sa tuang programa karong buntaga, alas 5:54 na dinhi sa tuang pagpanag-uban ang kining mga giatangan sa atong mga kabagting o kabalkada, ang result, PCSO-STL result sa 3D Lotto. 2 PM draw, mga kabagting o kabalkada, alas 2 hapon kagahapon. Okay, mauni ang result. 7-8-2-7-8-2 samtang ang 5 PM draw result gagahapon sa hapon. 2-1-6-2-1-6 og ang 9 PM draw kagabi 2-0-5 kita kabalo kayo ni mo kuan binisaya ni ini. Atong utro na ang 3D Lotto result, ang 2 PM draw 7-8-2, ang 5 PM draw 2-1-6, samtang ang 9 PM draw 2-0-5. Samtang sa Bicas Bahin, good morning sa mga naglantaw sa atong Facebook Live karon sa BBC's Entertainment, lakip na usab sa Radyo Bagting News official Facebook page. Sa mga wala pa naka-like, naka-share, naka-follow sa ato ang Facebook pages, ay mo kalimot sa pa

0: Mike Malik Dumalinaw, and of course si Juanita Sasil Calderon Tilaon. Thank you for watching din ha sa may Purok Malinaon, Barangay Kulo, Mulawi, Zamboanga del Sur. And of course, si Vanex Mutia Abamonga. Good morning, Ma'am Chigyas. Hello, good morning. Merly Templado, din sa may Purok Golden Flower, Lumad, Pagidian City. And of course, si Nori Amor Prahes, din sa may La Victoria, Aurora, Zamboanga del Sur. Johnry, sa ipagbasa ni Giulin. Good morning, Ati Chang. Yes, hello, good morning. And of course, si Pitoy Hida. Good morning, Ati Chang. Watching here sa Alicia Mulave, Zamboanga del Sur. And good morning also ni Tristan Wayat Gulay. Si Johnry Giulin, taga Gipo, Zamboanga del Sur. And of course, si Rosalie Saludo Daliripin, watching here sa Mulom Lapuyan, Ati Chang. And of course, si Diosdado Navarro Inudio. Thank you for watching. Tata Jody Makalisang, good morning mga kabagting. Watching from sa Luwagan Dimataling, Perlita Villanueva, from Pitugo. Baltazar Akain Minyosa, ikan sa Malaysia. Wow, mayo morning ni Aisha itong mga kaigsunan niyo mga OFWs nga nanimpala da sa gawa sa nasod. And May Mapula, good morning. Jaime Tizon, Johnny Cuba, sa may Dinas Zamboanga del Sur, Palanga Perme, diha sa may Dulop Dumingag, Zamboanga del Sur, og si Mitch Biggs, good morning. And kaninyong tanan nga mga naglantaw nga wala na nako na mention, daghan kayong salamat. And of course sa mga nakatune in sa 106.3 Bell FM og sa DXBC Radio Bagting 756, daghan kayong salamat kaninyong tanan. And of course ako ang ginikanan din sa Kanibungan Dumingag, Zamboanga del Sur, si Francisco Unyot Senior og Midjo na Unyot. Daghan kayong salamat kaninyong tanan. And sa mga naka-monitor usam sa Radio Bagting mobile application, ay mo kalimot sa pag-download, available lang ka na sa Google Play Store. And of course, daghan kayong salamat sa akong kauban din sa Pilipikas, Lawak, si Clint og si Nash. Pasensya na dyan kayo, wadyo ko naka-time check kanina. Sige lang, better luck next time because first day nako nga pagdala karon. Wala na tayong igong oras sa atong pagpanag-uban sa atong programang Lanog sa Bagtingan. Og musunod na usab ang Bagtingan sa Katawhan, pinaagi ni Bagding 17 Florence Ofima. Daghan kayong salamat ganinyong tanan hangtod ug mapuhon. Ako si Bagting 29 Cyril Unyot Lirazan. Maayong buntag kaninyong tanan. 106.3 FM.
1: Nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit, kogon na yun. Dilfin, Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sed Kogon Herbal Capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
3: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
4: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: The angel of the Lord declared unto Mary,
4: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: Behold the handmaid of the Lord.
4: Be it done unto me according to your word.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: And the Word was made flesh,
4: and dwelt among us.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
4: that we may be

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras siya sa Radyo Bagting, Bell FM, alas 6:05 sa buntag.
2: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
3: Pagtinganan sa katawhan. Sangalan sa kamatuoran, mubarog nga way gikahadlukan, muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimuslanong individual sa katilingban, sumbunganan sa mga linupigan, dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan, ugmudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan sa

0: Alas saya sa 8 atong oras sa kabagri kebelgada sa membuntag kaninyong tanan adlaw karon nga Martes sa Pizza 4 na sa buwan sa Agosto 2026. Kaninyong tanan magkabagting nagpaminaw karon is Bian sa 106.3 ang Bell FM ang ganbang sa DXBZ756 ang Radyo Bagting. Good morning sa tuwang mga suking tigpaminaw, mga tricycle drivers, mga mag-uuma, mga mananagat, mga buntag, mga negosyante, mga magtutudlo, ingon man usamba ang atuang mga estudyante karong buntaga. Of course, mga empleyado sa gobyerno, good morning kaninyong tanan. Kumusta kabag di kabalgadas? Hinaot pa ang tanong, adilita kanunay nga makasinatig pagbundag sa ulan. Kagahapon, giganahan man ang pagbundag sa ulan. Ay, nag-inday-inday manugtaman kabag di kabalgadas ang pagbundag sa ulan kagahapon. Hinaot pa unta nga ang ato ang panahon karon kay dili susama kagahapon nga mabundak muundang ang resulta kabag di kabalkadas kuno galing dili ka healthy og immune system dali gid ka nga magkasakit no mo na nga kinahanglan nga mag-amping sa kanunay sa panlawas. Mas maayo gayud nga kanunay nga magdala og mga payong sa inyohang tagsa-tagsak ka mga single motor ibutang sa U-box or di ba kaha sa bag kung mahimo nagdala mo backpack no. Karon na nga kanunay tanga himsog baskog layo sa sakit dahil labi na natong mga dili hilig nga mag-inom ang mga vitamins karong mga panahona. Lawas ra gayud ang ato ang pinaka unsaman. Ang ato ang pinaka-importante, bahalag watag kwarta, basta himsog lang, okay ra gid na, di ba? Kay bagong sa man daghang kwarta niyang resulta na puno kag sakit, hurot ra gihapon imong kwarta, mas mayo tong himsog ka sa kanunay. Kay kuwa kay kwarta, pwede pa ka mangitag kwarta kabag tigbalkadas, kawa man kay sakit nga gihamben, di ba? Anyway, alas sa isa just natong oras, dire sa tong tulumanon. Ako ang sa mga kaubanan karon diri sa studio ingon man usab sa may Mount Palpalan og sa Upper Bayaw. Good morning sa mga empleyado sa Radyo Bagting. Oy, kumusta? Nakadawat na ba ang tanan og hinabang sa gobyerno katubitaong uplift program nga tag 2000 pesos no? Tag 2000 pesos nga kining hinabang gikan sa SSS or di ba ka gikan gayud sa DSWD kato mga 4-piece beneficiaries aglakip na usab niadto kabag di kabalkadas ang ato ang mga walang gutom program no. So sila man to ang mga prioridad nga mahatagan og tag 2000 pesos og gato na usab nga unsa man kato nga matawag tang paingon na matutpas sa pagkapobre. Huy! Pobre matatanan. Di ba? So dunay nakadawat na, dunay wala. So kung wala mo nakadawat, dili siguro mo deserving makadawat. Basta nagkabalo sa SSS or diba ka si kining DSWD, no? Nga wala na mo nagkalisod karon kaya pa ninyo. Bitaw, daghag nalipay kabag di kabalgadas kay sa hingpit nakatilaw na in town sila sa hinabang sa gobyerno. Ang katong mga middle class or di ba kakatubitaw nga giingon ni BBM nga makakatanggap ng tag 2,000 pesos ang lahat ng mga mahalapit ng mahirap at saka yung mga empleyado ng na miyembro ng SSS. Oh, kay makadawat ang tag 2,000 pesos gikan sa bulan sa Hulyo ngadto na sa Disyembre o every month tag 2,000 pesos dako ng tabang, di ba? So dunay dakong dahang nalipay, daghan pud ang nagbagutbot kay ano lagi nga mo sila nakadawat na di lagi mo deserving siguro, no? So bitaw ang ato lang klarohon kabag di kabalgadas, no, dili ang SSS maoy gabuot kon si kinsa ang angayan nga hatagan sa nasangpit nga hinabang. Okay, ngon man, wala na gipili-pili karong mga panahon na, mabitaw na nga gi-question, what if, no, kay ang giingon man ko sa DSWD, ngon man ni President Tada Marcos, nga ang mahimong basihanan, no, sa pagdawat or hataki sa hatagan sa tag 2,000 pesos nga uplift program, nga tag 2,000 pesos is kadtong mga or katong 2024 nga CBMS. Oh, CBMS, katunin siyang kining sa Philippine Statistics Authority, Community-Based Monitoring System. No? Maone, ang nahimong basihanan. Unya kunyong buto na hunaon, daghan ang wa na kauyon sa kinibang gihimo bitawng basihanan sa paghatag o hinabang. Nganuman, tungod kay kuninyong hunahunaon, duha ka tuig na manggod ang nilabay. Diba? Duha ka tuig ang nilabay, 2024 niya, 2026 na takaron, ang pangutana sa uban, what if ang gatong kaniadto nga mga pobre nga pamilya karon kining haruhay na? Diba? Maunay ang usa sa dakong pangutana sa kadaghanan. Kay nahitabo na matutpakin eh, susama niining gitawag taog uban nga programa, assistance nga, kining cash assistance nga gihatag sa gobyerno, no? Nga gumikan kay layo na kayo ugap ang gikuhaan, ang nahitabo kabagdig kabalkadas, katong ning arang-arang na ang pamuyo, na kaapil paghihapon sa hinabang sa gobyerno. Mabitaw to itong nga ng labayng bulan o labayng lagi na itong last month, ang nahitabo, daghan ang nagbagulbol. Nga nung istampulano o istampulana na kaapil sa walang gutom program, nga dili man ang bana kay sundalo, ang bana kay pulis, ang doon na may tarong nga trabaho. Diba? So, mauni ang dakong pangutana sa kadaghanan. Well, sayod ta nga, nga tuwang DSWD, no? Wala po na sila ingon kabagdig balkadas nga kanara po ang ilahang gi focus nga CBMS, di ba? Kay sa matag munisipyo, adun naman gina sila yung mga empleyado, di ba? Gibutang. So I'm sure, doon na sila yung monitoring, no? Doon na yung monitoring kabagdig balkadas, for example, ang imong pangalang na butang sa master list, no? Dito, doon na sila yung monitoring kung tinuod ba nga kabus paghihapon ka, di ba? Kabus pa paghihapon ka, anang kining hangtod karon gikan ni atong 2024. Pero kung in terms sa SSS, no? Kay ang gingon pod sa atong gobyerno, SSS ang kwarta gikan sa DSWD. At the same time kabagdag kabalkadas 2024 paghihapon nga si BMS ang gibasihan. Okay? So, ang pangutana karon si kinsa ba ang naghatag? Sa kisa ba paunsa gi-determine sa SSS? Kana mo da kong pangutana kay matudpas central office maoy nag unsa man nag-identify kung si kinsa ang angayan nga hatagan, no? Wa ta kabalo 2024 ang sweldo kay naara sa pila man butang tag 12,000, di ba? 12,000 2026, may, o wala na promote, mas maayo. Pero hinoon, ang sa SSS nga hinabang, kay gibutang kabagdig kabalkadas ang bracket, nga dili mula pa sa 20,000 pesos, no? Ang ilahang sweldo niya itong 2024. Okay? Si BMS niya, klaro ho na ito, ne? Ang nahitabo, no? Daghan ang nagbagulbol tungod kay niyatong 2024 lagi ang nahitabo naghuluga na sila og SSS dahil pagkahuman nganong wa sila daw matutpan na kadawat. Oh, mo ni pangutana sa uban. Nganong wa sila na kadawat nga 2024 dili mahantod karon lang sweldo ka uman kaabot og 20,000. Nan. Ang tubag niya kabagdi kabalkadas mahitungod kon paunsa, no? Paunsa gitubag ang mga interviews sa inyuhang mga ginikanan or kamo mismo atol ni atong 2024 nga si BMS. Diba? Kaya nagpahigayon man o community-based monitoring system ang PSA na atong 2024. Kunyong kahinumduman. Katong mga ulitawo, syempre ang mo-identify, no? Ang mubutang ang mutubag kung galing nagtrabaho mo inyo yung ginikanan. O base ng inyong ginikanan, wa kabalo pila yung sweldo. Then pagkahuman kay nahitabo na dakan ra mo sweldo kabagdag kabalkada, so wa mo na apel. Then kato pong mga kining matawag taog kamo mismo ang na-interview sa mga personahe sa PSA kaniyatong 2024, Nga wa mo na kadawat karon, base sa sunod listahan ana mo. Kita tinaway din na mag-uol, no? Muna kayong kabag di kabalkada, sino't man paminawon, di ba? Nga makadawat kay hinabang sa gobyerno, tungod kay kwarta man ito natanan. Pero ugaling, huwag mo naka-appeal sa nakadawat, dili mo mga benepisyaryo, ato na lang isipon. Hunahunaon na lang nato kabag di kabalkadas, nga doon na pa di ay mga tao nga mas nanginahanglan, no, og hinabang. Di ba? Bisan pa og usahay, no, makaingon ta nga doon ay mga personalidad, no, dili tanan, pero sagad, di ba? Hinabang kusog mga ampa. Kung unsay nadawat sa isa, gusto po nga maka-appel. Yung saon pagkuan, di ba? Unsay requirements, musulay ko bi. Di ba? Mamanay sakit, mamanay mentalidad sa Pinoy. Kung unsay mga matawag tag benefits, mga kaayuhan, gusto po nga maka-avail. So, kung ugaling, wala, di, dawaton na lang yun. Ana na lang yun, kabagtig kabalkadas. No? Okay. Kois, ayaw lang isulti akong name. Nalang ko ipauhag diri sa imong programa, Kois. Kanang karsada diya sa Purok Gabi, lumad paganian. Ang sama ni. Nay baka ihikot diha sa Daplin. Dili ipasulti imong pangalan, pero ning comment ka sa live sa face sa kuan. Sure yun ka, madam. sure, you got it. Ito na yung GPM. Kung di ka gusto. Kuya-kuyawan, mantani, oy. Namatod pa niya, na iba ka, ihikot na sa Daplin, pero makahatag dyan o perwisyo sa mga motorista nga mga giay, diha. Please, in town ko sa tag-iyaan na ayaw po ninyo na ibutang diha, kinay ito'y walay hikot, maunay makabalda sa mga giay, samot nag mga gamotor. Good morning. Kisa may tag-iyaan yung bakaha. Kisa ganito nga mayor sa, hagito repeat nga mayor, nga kung ugaling adunay baka nga maglatagaw kay imuha na ng baka, di ba nato nagtrending tong mayura kay namagoy mga namuhig baka kay di bang nga di kabalo mo atiman og sakto sa kasa lang itigway, di ba, or di ba ka bisan asa lang nga buhian lang karon kinakaperwisyo man sa iyang mga constituents adi ning kuan ning ingon si mayor nga ang tawag ini kay og gakotob sa inyo makitan nga baka nga maglaroy-laroy halas alang karsada sige kuwaa inyuha na. Basin ayaw pabuta nga moingon sa imingon ang inyuhang barangay captain or di ba ka inyong mayor gidelete gud niya. Joker ba si madam ay gidelete. Sa mga nagawagtig kabalkadas katong na mga naibaka dihang napitan nga inyuhang mga namuhig hayupan. Intawon, hangyo sa mga kining residente. Bahalag dili mo iparadyo, pero pagangalan man yun nga, matawag tag namuhi mo hayupan, kinahanglan, mahimong responsable, oy. Ayaw nyo na tigwayin ng agianan. O, di ba? Kao ba narunaan ng namuhi og iro? Nga pagkahuman kay sa ito'y papapi pa, o atimado kayo, pagkadako na, samot na, batig na wong, o, ilahan ang pasagdaan. Di ba? So, nanira po niya mamuhi og mga baka og iro og kining kabayo, no? At imana og sakto, ibutang sa itugway sa mga lugar nga dili makahatag og perwisyo sa mga katauhan, ha? O, muna siya, hangyo lang to. Mga kining tag-iya, ayaw na mo pagpanugway sa or pagpanigway mga hayupan na daplig dalan. Kinarabay uban kay manglakag og tawo, di ba? Sig malakagan niya na dana na makahatag pa mong perwisyo, makabayad pa hinoon mo. Yung pagwalay mo angkon, nganyuhan ang hayupan, la, ihawa na. Alas 6.22 na itong oras, ay. Tiyo sa pagpanaguban, Sa panidere. Atat niya, good morning, Kois. Saan niya? Tinood ba kahatong uplift sa sign na sa Google? Ha? Wala man. Oy, alang sa kasi oras tanan ha, balikan na ito ni Kwan. Hinabang sa gobyerno. Kaya ba sino niya bag mascam na po mo? Inyuhan na pong awayon ang presidente. Lain na ba mo? Bitaw, ang sa SSS, no, mga kabagdig kabalkadas, kinahanglan nga doon na mo'y disbursement account. Diba? Katong i-link ninyo sa RCBC nga app diskarte di kiko kakuan. Basta na sila yung link, no, kinahanglan nga aduna kay active, no, nga disbursement account nga nakakonektar sa SSS ngadto sa imuhang diskarte RCBC or di ba kaha sa matawag taog bangko. O, sa mga nami isa ka book na empleyado nga nakadawat kay naman siya ikuan kining account ba nakalink ang iyahang isa ka account ang iyahang kining kuan iyahang ATM ngadto sa SSS moto nga naswertian. Oh, so katong mga wala nakadawat maybe wala mo active nga kuan kining account nga nakalink dito sa SSS, no? So bintaha guro tong dunagyoy kuan kini bitong active nga kini nga bank account, no, dito sa my.sss nga app tungod kay gato. I'm sure nakadawat to dayon na unsa pay lain ang SSS mismo maoy mag message, no, dito sa ilahang sa ilang app nga my.sss na dito ay kining notification button dito mo ay mo notify nga apil mo sa kining makadawat mo mana dayon sa katong mga hapit nang mapobre matud pang BBM o dunay master list nga gikan sa LGU kuwata masayop gani ang tigbaw na nato'y ipagawas nga listahan pangitahan dito yung pangalan. O, bisitahan lang ang website sa ilahang nga sa LGU Tigbaw. Na dito. No? So, ayun magtutuan ng naay fill upan nga form. O, di ba ka ha? Kinibitong gitawag kabag di kabalkadas nga tawagan mo. Nga walay kasiguraduhan. Ayun lang man, mangayo, bitog bayad. O, di ba ka OTP? Nako. Ayaw mo pagpadala na kayo sa nakapagpangilad. Okay ha? Basta nun niya, mabiktima mo sa mga mangingilad. Naabi ninyo og hinabang na ang resulta kamo moy nasapian. Oh, ayaw gyud in taon mo pagpasagad. Kay sagad ra baron da mutuo dayon. Di ba? Dili magpatuo-tuo mamutuo sa mga nagpakaron ingnon kabag digbalgadas. Alas 6:25 natong oras. Ang aton tulumanon hatod ganato sa GPM 88 International Manpower Services Corporation. Alas sa makatawhan nga gusto nga labi na sa mga kabayenan nga gusto nga motrabaho sa abroad, isip mga domestic helper, sama sa nasod sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, sa Qatar o Kuwait, at doon na-apply sa GPM 88 International Manpower Services Corporation. Rehistrado kini sa Department of Migrant Workers. Wala nga ikabalakan, no? Kay legal ang nasangpit nga recruitment agency. O gingon man, ma-first time ka man, or di ba ka-ex abroad, pwede ka nga mo apply pinagi sa GPM 88 International Manpower Services Corporation o pwede makontak sa cellphone number kabag di kabalkadas. Ipalugog o flash na ng okay na, nawagtang manggod. Wako ka dalag cellphone. Akong cellphone, ba't naman ka nagtiniguang, nabilin. Oh. Ang itong kabag di kabalkadas, no? Ang ito ang cellphone number 0927-362-1908. 0927-362-1908 or di ba ka 0962-211-6023. 0962-211-6023 ang pakikita eh si Miss Jacqueline Cabahog. Libreng akomodisyon, Kapuyan sa Manila, libreng pagkaon, libreng pamasahe, paingon sa Manila, libreng paghuwag passport o libreng medical. So muna, adto na mo sa GPM 88 International Manpower Services Corporation aron nga mahatagan o gatumanan ang dugan na inyong ipangandoy nga mahimo mong muasinso. Oh, asinsuka ra dayto. Anyway, sa tabag balik kabag di kabalkadas, ato ang hisgutan usab, may tungod nining mga vloggers, no, nga mga minors. Gikinahanglan matud pa nga mukuha nag work permit, matud pas dole. Ato ning tan-awon kun nganong ingon ini ni ang paklaro sa dole. Dari pagyapon sa lumanon ang bagtingan sa katawhan alas 6:27 sa buntag.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katawhan.
2: oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
4: Pangatlong patunod ko sa inyo, bago ako sumubo. Wala namang masama sa ako pero subukan ko. Marami na po akong subukan ng mga produkto. Parang walang nagbago ako doon sa aking anak. Wala namang masama sa ako. Subukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cooker. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako, eh, maganda. Marami nagpapatunay na kung kakuha yung maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako subukan ko lang. Hindi nang maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Ako maganda nga. Ako ah. Maganda nga.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Said Celebrity Beauty Soap.
7: Para sa masanagon hinsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
8: Nagaangkon sa gahom sa glutathione nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
5: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing. Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
9: Experience the best accommodation from a hotel. The new
10: Pensione de Eliana.
9: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
11: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
12: Kagana ug tambal gipanginom nagsina ug balik-balik pa medical pa ultrasound ug taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na ug inom sa Paragis, makapi man na siya ug capsule. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
11: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
13: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoptong. o isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026, Grand Draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa Buhagay sa Fighter 2026. Per DOH FDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
14: 106.2 Radio Magbating.
1: Mulaban sa katauhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigilan sa katatauhan.
0: Alas 6:33 sa itong oras, kabagdag kabalkadas, balik na direksyon tulumanon ang bagtingan sa katauhan, isabihan paghihapon sa 106.3 Bell FM, ngayon man sa DXBZ 756 Radyo Bagting. At sa pasalamatan usab, ang niabag sa programa Bagtingan sa Katauhan, ang DMC College Foundation. Kung na diin, alam na ito nga mga eskwila nga mamahimong doktor, di na mo kinanama ito pag si Board Bacagayan de Oro City. Kaya na sa Dipulog City, kabagdag kabalkadas, nga nahimutang sa may Santa Filomena, ang DMC College Foundation. Then, sa kinikatulungan, alam sa mga doktor, di ba kaha, uban pa mga kurso ang gitanyag ni ini. Ang ilahang klase, alang sa kining mahimong doktor, karo pang September 7, samtang pagka August 17, magsugod usab ang all college courses kabagdig kabalkada sa DMC. Ingon man usab, alang niya itong mga katauhan nga gustong eskwela dres Pagadian City, ilang mga matinunan, oh? Mahimo mong pulis or di ba ka gusto mo nga mahimong magtutudlo, mahimong empleyado sa DSWD or di ba ka sa mga hospital nga or di ba ka katong mga kinahanglan mga social worker, di ba? O dire mo pag pa-enroll sa Iliana Bayview College, the Builder of Future Leaders. Nahimuta sa Balangasan Pagadian. Ang kurso ni iniha sama ni musunod. BSN Criminology, BSN Entrepreneurship, BSIT, BTVTED, BAELS, no? O gaingon man usamba ang BTVTED, no? Apil sa ilaha. O nang ay napaglangan, kabagdag kabalkadas, pa-enroll na sa Iliana Bayview College. Ubos kayog tuition fee o pwede ka makapili sa mong klase buntagon, hapunon, or panggabi. Ingon man, nalain pangyabag sa tulumanon na mausab ang Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang sa CNS o Bayubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health, adunay mga espesyalistang doktor, pinangunahan ni Dr. Sherlo Bayubay, usa ka obstetrician gynecologist, nga adunay sub-specialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health Kabagdag Kabalkadas, mausal sa Dr. Gino Olabancoro, internal medicine, with a specialty in adult pulmonology. Si Dr. Wimina Bancoro, pediatrician with a specialty in pulmonology. Si Dr. V. Antolido, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. Si Dr. Heidi Abalia, general dentistry. O si Mama, si Dr. Janine. No, nausap niya kabagdag kabalkada sa Camp Health Multi-Specialty. Alas dugang kasayuran, pwede mo tawag or mo text. Cell phone number nga 0935-596-6752. 0935-596-6752, Camp Health Multi-Specialty. Ang National Irrigation Administration Konya Zamboanga Peninsula ni abog usab sa tulumanon ang bagtingan sa katauhan. Alam na itong mga mag-uuma nga doon mga pangutana mahitungod sa programa sa NIA o diba ka doon mo mga reklamo pwedeng mutawag or mutext sa lang cellphone number nga 0985-854-4566 0985-854-4566 or bisitaha mismo ay lang buhatan nga nahimutang sa Regional Center Balintawak Pagadian City. Alas 6:36 na itong oras, kabagdag kabalkadas. Good morning ni Tristan Gulay. Good morning ni Jonas Bataluna. Good morning ni Merly Templado. Good morning ni Gingon Man. Yang Lee Manghilin. Good morning sa may Mangga Pantad San Pablo. Good morning po kang Luella Kalumba sa may sa Panding. Good morning po kang Vanex Abmunga. O sa tanan nga nagpaminaw karon, good morning kaninyong tanan. Labi na gayod. No, sa tanan taga Mahayahay, Dao, Pagadian City. Good morning to Sir Mendoza. Anyway, kabagdag kabalkadas, no, sa dali pa na ito ni isigutan ng mahitungod bitaw nining vlogger nga nag-edad matod pa o 15 anyos pa ubos, kikinahanglan na o work permit. Speaking of dole, kay dole manggod ni, o doon na nasad tayo nadawat nga reklamo, bahin na niining adunay mga kuan adunay establishmento dress dakbayan sa Pagadian nga ang suhulan below minimum. O niya, sobra sila sa napulo ka empleyado. Or ma'am or sir, good morning po. Disa na to ibot siyag ning pangalan. Ato aning i-refer ngadto sa dole mismo. Okay? So mga empleyado, kung galing sa inyong lantaw nga ang inyong sweldo ubos ra kaayo, no? Ako mong giauhag, ayaw mo pagpakahilom. 'Di ba? Dangop mo sa dole kayron nga matabangan mo. O gayaw mo kahadlok nga tangtangon mo tungod kay matag empleyado, protektados balaod sa mutna kuno galing, walay bugat nga rason kon ngano nga tangtangon mo kabagtig kabalkadas, kana kay gumikan lang ba kaning reklamo mo, di ba? Katungod ninyo nga makadawat og sakto nga suhulan. Kamo pud nga mga employer, ayaw po ninyo siguro alang ang inyohang kaugalingon, di ba? Angay ninyong hunahunaon nga ang inyong negosyo dili na mulambo kung ugaling o dili pinagi sa tabang sa inyong mga empleyado. Di ba? Sumala, God. Kung kaya pa lang ninyo na ang inyong negosyo, mangita bagod mo empleyado, di ba dili? Mone klaro pagkasulte. Di ba? Kung ugaling kaya manggaling ninyo, hala sige ayaw mo pangitag empleyado. Aron nga wala mo iswilduan. Kung ingon-ingin mga langgaling kabag di kabalkadas, ang inyohang kinibitawng pamaagi. Di ba? Kay wala man na maingon tao ga ang inyohang gibuhat, kanunay mo, wanted, hiring, o di ba? O hiring, usa nga posisyon, nang-apply ang usa ka individual kay nag-hiring mo. Ang pangutana, sakto bag suhulan. Di ba? Muna'y kinahanglan nga ma- hatagan og pagtagas dole, no? Kaya I'm sure daghan pagyudris pagadian city nga below kayo ang ubos kayo ang ilahang suhulan. Take note nga piyasikad sa tawagan ni kining dole basta maabot gani og napulo pataas ka empleyado kinahanglan nga magsweldo kini og minimum nga 464. Okay ha? 464 ang suhulan karon sa Zamboanga Peninsula. Kana kon maabot mo og lapas sa napulo. Pero kung dili mo kaabot og wa mo kaabot og pulo, no? Wa di ba ka pulo ra gyud mo? Siyam o pilara. So lahi po ang bracket sa suhulan. Di ba? Pero, naragihapon kabagdag kabalkada sa pilaman. 400 kapin? Double check na ko. No? Minimum wage sa Zamboanga Peninsula. Ang aktuang tanawon dali kabagdag kabalkada, no? Kung pila na ang suhulan. Okay? O naara. Aron nga masayod ning tanan. Kay luoy po ang ato ang mga kininga emplea ato mga employee nga hago kayo og trabaho dayon pagkahuman ang nahitabo ka bagdig kabalkadas kay pagkang ang sweldo nara sa 300 kapin wa kaabot wa katungtog 400 okay lang unta nakatungtong og 400 di ba pero kung buto na unaon dako na bayan ng 64 kun mawala na nimo. Kisagoy mo hatag, maglisog, ikagpangitag, piso, anong dalan? Di ba? O, narao. Minimum wage revised in Region 9. For agricultural and service retail establishment, nga doon ay empleyado nga usa, nga doon na sa siyam katrabahante, ang ilahang nga suhulan, anaa sa 451 matag-adlaw. Okay? Siyam paubos. No? For agriculture and service or retail establishment. Alang atong mga non-agriculture. O diba ka? Service, retail, establishment, employee nga napulo pataas. Oh. Gikan sa 439, nahimo na nga 464 per day. Amo ni ha? Ato ning klarohon. Non. Kamong mga empleyado, musugot ba mo nga ang inyohang kining suhulan magpabilin nga ubos? O niya human ang inyohang inyong trabaho kay wa nakwaan? Di ba? Doon na po'y uban? O sige, atuan ang minimum inyohang kining sweldo. Pero dungagan ang trabaho. Nagiingon, kung dungagan ang trabaho, o dawato na to employee, no, kay nanrabaho man ta. Diba? Pero karabang ato ang point diri is, asa ang hustisya, asa ang kataang kining pagka makatarunganon ni ini, pagkatauhanon kabagtikibol kadas, kung galing bugat kagtrabaho, din ang imuha nga kining suhulan, nga imbes sa 400 kapin, 451 or 464, wala nahatag. Diba? Kisa'y nabulahan si employer. Doon na pa'y mga employer nga uban nga, doon na'y mga empleyado nga wala gipang kuhaan o SSS Pag-ibig o PhilHealth. Bantay mo. Kay kanunay rabang nga nagpahigayon o raise ang SSS. Basin unyag, maapil mo na o pahatag o kuhaan. Showcase order. Diba? Ano to rabang last year? Doon ay establishmento nga nasuko. Kaya nga ano kung gibalita sila, halak ka. Kung di mo gusto mabalita sa radyo, o hala sige, kinabayari na ang inyohang kining mga empleyado. Hulugi nagsakto. Diba? Kay dili mo mapagawasan og showcase order, dili mo mabalita sa radyo kung ugaling tarong mo nga mga employer, no? Nga naghatag og saktong benepisyo sa inyohang mga trabahante. Kaya nangita man mo gitrabahante. Kasi ako nangikaingon, kung ugaling kaya ninyo, then well, ay napangita empleyado, kamo na ilihok. Di ba? Di kay patrabahoon ninyo ng usa ka tawo, pagkahuman kaya wala'y saktong benepisyo. Wala pa'y saktong suhulan. Bato-bato sa langit, ang matamaan, bukol. Di ba? Mumani tinood. Oh. Mumani nga sagad karon diri sa itong mga kuan, mga kining employer diri sa pagadian. Muna nga, adunay hugot nga monitoring ang atuang dole. Ang problema naman ko pagkabagtig kabalgadas, sa atuang mga personahe sa dole, kay adunay mo reklamo, dayon pagkahuman, ang mahitabo kabag di kabalkadas kay dili mo lahutay sa ilahang reklamo kay mahadlok sa lang amo. Ay mo kahadlok, oy. Samot na kung ugaling nagtrabaho mo og tarong, sincero mo sa inyong pagtrabaho, devoted mo sa inyong katungdanar sa inyong pagtrabaho, ayaw mo pag kahadlok ni ana. Ngano man? Hadlok mo tang tangon? Hadlok mo tang tangon, balik mo sa dole. Aron mabayaran mo si parisyon. Di ba? Tanan nga mga employee, protektados dole. Klaro nga pagkasulte. Okay? Alang ni adtong walay kasayuran. Kanabit taong hadlok-hadlokon lang, sa, like before, nga dunay nagpatabang. Tabangi, may survey. Kay, giingnan mo kung may sa among amo, nga basin pa og musumbong may sa dole, dili ra gihapon na kining lihokon sa dole kay lagi ang ar ang PD wa kining close friends sila. Ang resulta wa man lagi na nadala sa close friend, nakabayad man lagi hinoon. Di ba? Ingon ana ba? Ay mo gatuon ng gulat-gulat sa inyong mga amo. Kaya ka na ilaha, gulat ra na aron nga di gino muadtog dole. Kay kabalo mo unsa kon muadto mog dole? Unang-una, tan-awon na kung sakto ba ang suhulan. Okay? Nahatag ba ang double pay panahon sa holiday? Do na ba mo'y overtime pay? Di ba? Maunay, inyohang kining angay nga masabtan or masayran mga empleyado. Sa higayon nga tangtangon mo, wala mo'y walay bugat nga rason ang inyohang kining amo o usa sa mga makitang ground nga nung itangtang mo kay kamo ning kining reklamo sa dole, makabayad pa nagsiparisyon ninyo kabagdig kabalkadas. Di ba? Ay mo kabalaka. Kay dalira kayo mo maka pangayog tabang sa dole. Kay naanadres Pagadian City ang Reconciliation Board sa Dole. Sumala agad. Pila na ka-employer diri sa Pagadian nga nakabayad og dako human nga walay saktong suhulan og ingon man gitangtang ang ilahang nga kining trabahante. Ning dangop si trabahante ngadto sa kining Dole, pinagi sa reconciliation na office sa Dole diri sa Sambuanga del Sur o sa Sambuanga Region 9, no? Na diri sa may atbang sa St. Columban. Na dahil ang office. Aron nga ato aning hatagag leksyon po ning uban bitong nga mga employer, no? Dili lang kay kuan magpakahilom lang tang mga empleyado. Samot na kuno galing ang ato anang benepisyo ang ato ang suhulan na may nahimong kuan ba? Nahimong dili makatarungano ng paghatag ni ini. Di ba? Ay mo kahadlok. Gidasig ta mo. Ay mo kahadlok. Dangop mo dole kuno galing, no? Walay saktong suhulan ang inyohang mga employer. Lisod kay karong panahona, krisis pa kayo. Pagkahuman ang mga employer, ang inyorang amo mo ibulahan, hago pa kayo mo. Aw, muna giingon, no? Ako no galing, magpabilin mong magpakahilom, aw, bulahan ang inyohang mga amo. Di ba? Oh, nainangutan na. Suhulan daw sa mga katabang sa panimalay. Suhulan sa katabang. Double check na to ha. Oh. Manguan taog kuan. Kining tawag ani. Mangutana, manguan sa takos ang i-search dire katong katabang sa panimalay. Kun pila na to. Kay napoy mga uban manggod nga dili bitaw magkuan, wala pa gyud nasayod kung pila ang ilahang madawat nga suhulan alang nga niadtong mga katabang usab sa panimalay. Oo. Double check na to ha for kuan kining katabang sa panimalay. Nakalimot mo ko tugod. Oh, double check kadali sa kay atong tanawon diri katabang sa panimalay. Wait. Nangutana mo kung pila ang katabang sa panimalay? Aha, ito na ako makita ha. Kadali lang ha. Pangitawang sana ako dere. Oh. Basta kay kuha ko masayop, no? Ang sa katabang sa panimalay, murag kuan. Wala ka, dili kaabot og 8,000 something or naas 8,000 naraan na. Double check sa nako monthly ni siya ha, katong monthly na. Oh, katong monthly kabagtig kabalkadas atong gisgutan sa katong ganina kainadlaw, pero kining sa kuan sa katabang sa panimalay kuan ni siya kining monthly na ni ang ilaha kabagtig kabalkadas. Double check sa nako kay kuan. Tawag ini aron nga makit-an ako kapag digabalkadas, no? Wait sa kadali. Kay ang kuan manggod ang tawag ani. Wala mangguto na ko na kuan, wala ko na save ba? Oh. Double check ha. Wala na ko na save ang ilahang minimum like katong gihatag sa una. So muna nga kuan kining mababalot ang pangita, pero I'm sure nara to diri silang website sa Dole. Oh, kisa may nagpaminaw karon nga mga kuan nga mga helpers sa panimalay. Oh, kinsa may nagpaminaw pila yung suhulan dili ra ba 5,000? Oh, double check na to kon pila. Kay basta kay kuha ko masayop na ito siya sa almost 7 or depende. Oh, double check na to. 7 or 6. Double check ha. Kay kuan. Aron nga masayod ta. Nara. sa ilalom sa bagong rates alang sa mga domestic workers or chartered cities and first class municipalities. No? So, nara. Ang kuan di ay 6,000 per month. No? The minimum wage of domestic workers in chartered cities and first class municipalities, 6,000 per month. Pagang kuan na, oy, ubos paghapon kayo. No? Samtang sa katupong first class municipality sa Sulu province, apil po sila sa 6,000 per month kabagtig kabalkadas. No? So, mauni ang minimum wage sa kining Zamboanga Peninsula. Okay? So, kung buto nung naon sa ay, kinibitong mga yaya, oo, kay kuan biya ni ay, hago ang ilahang mga trabaho. Samutan ning mga kining puya, ang bantayan, no? So, good tong mga dunay among dako-dako o kuan, above minimum ang suhulan. Diba? Pero katong paigo-igo lang, no? 6,000, moragin na ang nakuan, ang butang diri sa ilahang minimum alang sa kasambahay, no? Pero katong mga kuan, mga empleyado sa mga pribado, bitaw, oh, kay moto siyang 464, ang adlaw. Ha? So, ako ang katulad dawat nga reklamo, kung anong napadangat dito sa dole, so wala ito nga ikabalakan. Anytime, pwede ito maaksyonan. Samtang, dirita, kanibitaw nga sa dole, bahin po nining 15 years old below, nga mga vloggers, kinahala na matod pa og work permit. Matod pa kini sa dole. Oo. Giyawag ang maginikanan, guardian or employer. Nga doon yung mga batang 15 anyos paubos, nga ning appeal og vlogs, live streams, digital advertisement, o uban pang online content, nga gikinahanglan nga mukuha kinig work permit. Ha? Kipadayag ni Labor Secretary Francis Tolentino sa Labor Advisory No. 12, Series of 2026, nga cover sa nasangpit nga palisiya ang batok sa child labor, ang digital media o content creation. Ang advisory nga pinitsan og July 21, nagpunting sa mga batang isalmo sa mga aktibidad sa pampublikong kalingawan o impormasyon sa tradisyonal yung man online media. So, kinikabagdikabagkada sa laktod nga pagkasulti, no? Ang giprotektara ni is ang mga minor, di ba? Tungod sa kining bawal baya, di ba? Kung buto na hunaon, ang dunay kining balaod nga nagprotektar sa mga minors, no? So, ang nahitabo, kung buot pasabot, kabagdag kabalkadas, kung ugaling ang imong anak kay ni apil na diha o vlog, mahulog maguna ng ilang trabaho, di ba? Vlog o di ba ka, doon ay mga kining advertisement, so mahulog kabagdag kabalkadas nga trabaho nila. So, muna nga nakinahanglan o work permit, buot pasabot, nga, aron nga, mapakita agyod nga, legal ang ilahang nga kining pag-apil-apil ng mga advertisement or content. Ha? So, kana, ang awhag sa dole nga ito sa maginikanan. So, kung maginikanan, kinahanglan, i-supervise ang sakto inyong mga anak kay karong mga panahuna, kabalo na mo sa online, daghan kayo mga kababalaghan ni Adapita. Anyway, wala ko yung oras. Salamat kayo sa pagpakiguban ka na ako. Hangtan na lamang, ugma pohon. Sa tuwang tulumanon, ang bagtingan sa katawahan, nalasay si Quinta Isais na sa buntag.

0: Linens, nagtanya ka shop delivery service para sa mga customers. O sa payong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, anasa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Das Appliance. Ugang Maranding Branch, anasa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag, nga do alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1 Hardware.
1: Si Ma'am Annabelle, nag-rabay siya.
2: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
3: Thank you very
2: every
3: much.
2: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
3: Tama.
2: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: August 1 is White Cane Day. Ngayong White Cane Day, ipinapaalala natin ang kahalagahan ng paggalang, pagtulong at pagbibigay halaga sa mga taong may kapansanan sa paningin. Ang White Cane or puting tungkod ay nagsisilbing gabay at simbolo ng kalayaan at kakayahan ng mga taong may problema sa paningin upang sila ay makakilos ng ligtas at may kumpiyansa. Mahalaga ang pagbibigay ng pantay na pagkakataon upang sila ay makilahok at maging bahagi ng ating komunidad. Magbigay tayo ng tamang suporta, maging maunawain at tumulong kung kinakailangan upang mapagaan ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay sa pamamagitan ng respeto, malasakit at pagkakaisa. Makatutulong tayo sa pagbuo ng isang komunidad na kung saan ang bawat tao ay tinatanggap at pinahahalagahan.
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawa naman yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pagin niya akong gigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
5: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon. Rock, rock, radio, rock, rock.

0: Sayon ka ba corner? Balitang sports o balitang showbiz o aniya ang inyong tingbalita.
1: Kabagtingog ka Bulkadas, kamusta og maayong buntag kaninyong tanan? Adlaw kita karon nga Martes, pitsa 4 sa bulan sa Agosto, tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita la 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga CBN, ilalom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBC Radyo Bagting 756. Makita sab kita karon sa mga Facebook pages sa BBC Entertainment o sa Radyo Bagting News. Mamonitor sab kita sa Radyo Bagting mobile application.
2: BBC headlines.
3: Sa uluhan sa balitang lokal, SSS magpahigayon og palingke karavana sa lungsod sa Bayog.
1: Tilapia fingerlings available na sa Municipal Agriculture Office sa lungsod sa San Pablo.
3: Sa dugang uluhan sa balitang lokal, unom ka mga tulunghaan sa Dumingag, Zamboanga del Sur, makabenepisyo sa free Wi-Fi for all sa DICT.
1: Sa uluhan sa balitang regional, suspension sa klase girekomendar sa Lapasan National High School, CDO tungod sa gingong mass shooting threat.
3: Samtang sa dugang uluhan sa balitang regional, duha patay usa angol sa panagbangga dito sa Davao Bukidnon Road gingong drug race giimbestigahan.
1: Sa uluhan sa balitang nasyonal, Mary Grace Piatos padayong gipangita isip posibleng saksi.
3: Meralco dagkog pinaninglan sa konsumidor, mas labaw pa sa angayng utang bawiunon si Gonzas ERC.
1: Sa uluhan sa balitang internasyonal, pagbantay sa Ebola outbreak sa Congo, mas gipahugtan human sa grabe nga pagkuyanap.
3: Duha ka firefighting helicopter nagkabanggaay samtang nagpalong sa sunog sa Greece.
1: Sa uluhan sa balitang negosyo, inflation sa bulan sa Hulyo posibleng musaka sa 5.6 hangtod 6.6% sigon sa BSP.
3: Sa uluhan sa balitang sports, Alex Yala nagkampiyon sa 2026 Mubadala DC Open.
1: Sa uluhan sa kahimsog sa panlawas, NutriLunch gipahigayon sa City Agriculture Office sa pagsaulog sa Nutrition Month 2026.
3: Samtang sa nasayod ka ba corner, coconuts colors dunay ganting paabuton kon masulod sa top 10 ang pangalan sa licensure exam.
1: Sa uluhan sa balitang showbiz, Aldrin Richard og Barbie Fortesa gidayig sa BIR isip taxpayer.
2: BBC Balita.

0: Alright, dinita sa nasayod ka ba mga kabagting o kabalkada? And of course, bagting 27.
1: Mm-hmm.
0: Nasayod ka ba nga ang mga graduado di ay sa COSCO, sa maning COSCO, Coconut Scholars, nga mukuha o professional licensure examination, mahimo sab nga makadawat og tabang alang sa pag-review sa board exam, mga incentives kung sila ma-appeal sa mga top-notcher. Ang usa ka graduado sa COSCO, kon Coconut Scholar, nga nakakuha og unang pwesto sa licensure examination, makadawat og 100,000 pesos depende sa magamit nga pundo. Kadtong mga anaa sa ikaduha hangtod ikaapat nga pwesto, makadawat og 70,000, samtang ang ikalima hangtod ikapito nga pwesto, makadawat og 50,000, og ang ikawalo hangtod ikapulo nga pwesto, makadawat og 20,000 pesos. Ang mga graduado nga nagpalista sa usa ka review center, mahimo usab nga makadawat og tabang alang sa ilang actual nga pagbayad sa pag-review, nga mulungtad sa duha ka pagkuha sa eksaminasyon sa lisensya. Nasairan nga ang mga gikinahanglan nga dokumento naglakip sa pruweba sa pagsulod sa eksaminasyon gikan sa PRC. Ug ang opisyal nga resibo nga gi-issue sa review center, ang mga mo-repeat kinahanglan usab nga mo-submit sa ilang mga resulta sa eksaminasyon. Kini nga mga benepisyo dugang pa sa regular nga tabang nga magamit sa mga scholar sa COSCO. Lakip ang 70,000 nga stipend o 10,000 para sa mga libro o guban pang mga materyales sa pagkat-on matag tuig sa akademiko. Para sa tuig 2026-2027, ang scholarship gipatuman sa CHED o sa Philippine Coconut Authority ubos sa gibag-o nga mga giya pinagi sa Joint Memorandum Circular Number 01 Series of 2026. Ang mga aplikasyon para sa academic year 2026-2027 nagpadayon hangtod Agosto 31, 2026. Unsaon kini pag-apply, adto lang ang scholarship.com.ph/CHED-COSCO-Scholarship. Maunay adto a or tadawa bisita ha mga kabigting kon mga kabagting o kabalkada. Karon nasayod na ka nga doon na di ay mga benepisyo kon usa ka Coconut Scholar. Ang tinubdan ini mao ang Field Scholar.
2: Mga madi-padi, ani-ana ang balitang showbiz.
1: Alright, dirito sa balitang showbiz pagting 29. Gipasidunggan sa Bureau of Internal Revenue kon BIR ang actor nga si Aldrin Richard o actress nga si Barbie Forteza isip pipila sa mga nagunang taxpayers sa nasud tungod sa ilang matinud-anong pagbayad sa buwis o paggamit sa ilang impluensya aron dasigon ang publiko nga mopatuman sa saktong pagbayad sa buwis. Matud pa ni Alden, ang pagbayad sa buwis o sa kapamaagi sa pagtabang sa pag-uswag sa nasud. Samtang giingon ni Barbie nga kini usa ka pribilehiyo o responsibilidad tungod kay ang gobyerno sama sa edukasyon, panglawas o guban pang programa.
0: So, mao na ang kining mga actress manggod og mga actors dagko kini siyang impluwensya sa mga katawhan kay daghan biya gani sila mga fans.
1: Mong-yod.
0: So sila may role model, mga good example sa pagbayad og buhi. Sila maoy top taxpayers, largest taxpayers sa kining tibuok Pilipinas, top taxpayers. Kanunay gini silang nagbayad, wala ni sila ning evade. Kana bitong kuan, adi na lang ta. Or di ba ka tax avoidance? Na po nato na kung ano siya ng tax avoidance basta kay about na siya sa mga buhis, dapat magbuhis dyan mo or magbuhis dyan ta kay para na siya sa mga basic services nga i-provide sa government para sa mga katawhan. Ang uban di na lang po magbuhis kay matayngon raman sa law mga bulsa. Samtang sa pagkasbahin ang BBC Bagding Balita Lusate hatodusab ka nato sa Iliana Bayview College nga nahimutang sa Balangasan Pagadian City o sa kabribadong tulunghaan sa sudada nga doon ay pinakawos nga tuition fee Iliana Bayview College, the builder of future leaders. Lain pang mga miabag sa itong programa ang Petron Gasol Station nga gipanagiyahan ni former City Councilor Jesus Idol June Bahamonde o Clarissa Bahamonde. Ang ilahang main na nanaymutang sa may Santiago Dol sa Dibim o ang ilahaw sa mga kining lain nga mga branches diya sa may Gatas Dol sa Shell Gasoline Station. Sila usaba ang exclusive distributor sa LPG Fiesta. Doon na sila ay mga lain-lain ng mga branches din sa probinsya sa Zamboanga del Sur sama sa lungsod sa Tukuran, Aurora, Dumalinaw o lakip na usab niya ay dinha sa Dumingag, Zamboanga del Sur.
2: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita, Balita.
1: Samtang sa pikasbahin, good morning sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon sa Radyo Bagting News Official Facebook page. Lakip na usab sa mga naglantaw karon sa BBC's Entertainment. And of course, good morning sa mga nakamonitor karon sa Radyo Bagting Mobile Application o sa mga nakatune in sa 106.3 Bell FM o sa DXBC Radyo Bagting 756. Sa mga wala pa naka-download sa Radyo Bagting Mobile Application, available na sa inyong smart or Android phone nga ma-download lang sa inyong Google Play Store sa inyong cellphone. Alright, greetings to Ate Cheng na. Good morning kay Tristan Bayat Gulay. Kade Ate Cheng.
0: Alright, good morning usab ni Rebecca Onito. Nga nakaroon din ha sa Midsalib, Zamboanga del Sur, si Mike Ursal din ha sa may Tagaytay City, si Nestro Ramirez, lakip na usab si Elbing Balasi Cabusao.
1: And happy birthday din sa kong ate diya sa San Miguel Municipal Police Station. No? Happy birthday kay Ana Luikat Ayaay. Ayan sa mga... kun sa mga wala pa naka-download sa Radyo Bagting Mobile Application, download na kamo. Og mao ka tong naglangkob sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga. Kami ang inyong tig balita.
0: Ako si Bagting 29 Cheryl Unyot Lirazan.
1: Og ako sab si Bagting 27 Daryl Ikat Ayaay. Dagang salamat og maayong buntag kaninyong tanan.
2: BBC Bagting Balita.

0: Celebrity Beauty Show.
1: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
2: Mm-hmm.
1: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-lighten ang akong kuha. Namang ko yung mga melasma sa face.
2: Mm-hmm.
1: More dark spots siya, anak.
2: Mm-hmm.
1: Tapos ning-lighten siya. Dati man ko, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose sa pit. Karun, wala na kay. Wala na mang punti ah.
0: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap. Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
3: Bukod po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
4: Kumahina yung katawa, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na yung maubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawa. Ko, at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, pasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
3: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
4: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
0: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
5: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagarian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagarian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
6: Mabuhay Hardware.
5: Mabuhay Hardware, let's build together.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Said kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.

0: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
1: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
0: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
2: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
3: Pot na migmati ka niyo, pa-check up ko dito. Tapos doha pag yun ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko igiinombro nga mga kuan, unsa nga laing nga tambal. Oo, wala, kana na lang yun, sa kapi na lang yun niya, nga paragis bila-bila. Niya, pag katong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na yun ang imuhang UTI, wala na yun siya kuan. Okay na yun, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa kuti. Lala na imong kuan tibay, imong UTI. Kumogani na nung, magsige ko ka-admit. Pero pag sukad ka ron nga, nagparagis na ko, kita ng kapi nga bila-bila, okay na yun kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang yun siya. Ang ginood yun, ang naghatag ang mga panalangin ko sa mga tambal, gikan sa aning na produkto. Simbi ako din ang giampo no nga, Lord, tagailan yun ko ka ng maayo nga tambal. Kay kapoy ba si giinom o mga kapsul nga dagko no? Kapoy na ba? Maayman to kay, pag kapinin mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paradis bila-bila. Lisa, Hiram Pausos. Kuan ako, 5'7".
2: Busa sa unsamang banatian. Dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila.
4: Radyo Magbating. Ning mosunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
5: Pulso sa katawhan. Pulso sa katawhan. Usa ka programa sa radyo nga magahisgot og butoke sa mga programa sa gobyerno, lokal man ug nasyonal. Mohisgot sa mga bihuras og galambuan nga nahimo sa mga opisyal sa atong syudad. Inurban usab sa atong probinsya o kiri pulsuhan sa mga katawan o karon aniya ang inyong magsisibya sa kahanginan sa programang Pulso sa Katawan. Pulso sa Katawan. Pulso sa Katawan.
6: Wekala, kumusta kong may buntag ninyong tanan? Adlaw karon nga Martes, Agosto 4, to ay 2026. Inyo sa babati ang programa nga Pulso sa Katawan, dinhilaman sa naguna nga registration sa Dakbayan sa Pagadian, o kininyong mahigala, Elmer Bagets Paganoy.
7: Kinasam sa Rex Ramote, mahigala ang kikuban kaninyos media oras. Nga tulaman nun ang programa.
5: Pulso sa Katawan!
7: Mahigala, kumusta? Adlaw nga Martes, hanggang nga Matres, pizza... 4. Oy. Alas panahon na nga higala. Bulan na sa Agosto.
6: Limot-limutan nato ni ting 15 na ko.
7: Oh, limot-limutan lang nato ni mga higala. Wala kinamangay na.
6: Ano na si Eldo? Manildo na kita ni wa gyud hapon.
7: So, at least mga higala kini ato ni lakpitan kay dali. Kita kay apit na ang kinamangay. Apit na ang election sa barangay. Mahibawaan na nimo kinsa mga mo file diha no mura og Supreme Court no gusto ko taron Agosto mo kalit lang pamilo kani September na ni kini mga higala diri na ang mga hibawaan na ni nao na to ni mga buutan kini sila karong panahon na mga higala halos tanang tao manggi tanab, manggi tinabangon.
6: Puro mang kita bangon
7: siya. Puro mutabang karo bitaw na may panginahanglan. Mutabang ni sila. Daghan keng mutabang karon diha sa barangay. Kay mingon og daghan keng moserbisyo. Ang moserbisyo alang kaninyo. Andam mo alagad kaninyong tanan. Muna nga, grabe na gid kayo karon mga higala. Muna nga, og doon na mo'y birthday.
6: Uban gani manghagad kasi na birthday dia.
7: Ang uban.
6: Kaya itong tabangan.
7: Itong tabangan. Ingon na yun. Ingon ana na siya. Mutabang. So, ato siya tabangan. Tan kadali mga igala kay uyaw man eh kay kining gitawag bitaw nato mga higala nga usahay manggod natas katungdanan ba pero usahay basin niya guwa na ta kahibao unsay atong posisyon
6: ang nahitabo mo ba dan eh naay mga media nga nakita ditong komentaryo programa man to sa kuan provincial government unya ang nahawag dito gikomentaryohan og maayo si Mayor Samico nadungog pod ni Mayor Samico gikas mga media unsa may reaction ni Mayor wala gi dabudabuhan mga sa kuan tigpamaba sa probinsya so dito na nagsugod
7: noon mga igala basta politiko ka normal man gyud nga komentaryohan ka mga higala. Normal man gyud na siya. Bisan pag asa ka nga unsay posisyon nimo sa politika, normal gyud na.
6: Normal na sa mga media nga mokomentaryo ninyo.
7: Pero
6: kay media man, man ay rule pero og dili ka media. Kanang information officer ka sa usa ka politiko. Nya gisulduhan ka sa gobyerno. Urag bikil jud ka ayo kay ating bababa na maka sa gobyerno. Gawas lang o ka ng komentarista ka nga mulaban sa kamaturan. Mudapig sa kabus.
7: Lahi mangod ni mga higala. Mayingon tag media. Para na to, media. Lahi mangod ng information officer ka. Lahi po ng media. Kaya ang media, wag yun na lipod-lipod nga mutuki sa mga isyo. Pero, komentaryo na siya. Pero, mupagawas na siya tubag. Example na to, atong komentaryuhan ang Mayor's Pagadian. Naunsa man ang mutaligsik lang gamay mga higala, mubaha man ang Santa Lucia. So, kana, komentaryos media, ini pagawas ana sa presentation, ipabate ni Montobags Mayor. Mo ni atong gibuhat din eh. Tubate na itong tubag mga higala.
6: Ato interview ng mayor.
7: Pero, information officer ka, nga, sundado ka sa gobyerno, pwede kang mutira sa katbang, mga higala, ang problema, di man mo mapabati ang tubag sa katbang kay
6: sukan kasi mga mo.
7: Sukan kasi mga mo.
6: Pero, pwede man ka mo, kuan,
7: mo komentaryo.
6: Pero dili lang yun mo sobrahan kay mabikil na mag-uga dito sa kon pagkangan okay. Nga empleyado kas gobyerno.
7: Pagkangan nga information officer. Lahi manggod na siya.
6: Pero imuha ang posisyon ka ng tigpama ba? Sana, komentarista ka. Komentarista ka sa mayor. Komentarista dito siya.
7: Okay, lahi manggod ng depende ba? Posisyon ba? Example, reporter ka.
6: Ni Anhing Ruli Cañete og ni Anhing Boy de Liberio.
7: Katong taga ko
6: tigkuan mangin na sila.
7: Tigpamaba
6: mangin sa apat isuga paminaw ni Moy. Pero pagkahuman sa program ni Boy de Liberio, pagawas niya, agoy ka nagsikhan-sikhan man ang duha ka okoy.
7: Og ato pong ibalik lantaw mga higala.
6: Si Ruli Cañete og si Boy de Liberio ga biso-biso pa.
7: Og ato pong ibalik lantaw. Daghan naman itong mga kailang nahimong information officer. Pareho ni former CIO lang, CIO. Kanang CIO sa una si
6: Leo Santillan.
7: Nahimo ng provincial information officer kaniadto. Sa probinsya
6: panahon
7: mga higala.
6: Panahon ni Cyrilius na siya.
7: Panahon ni Cyrilius.
6: Pero dili man siya mabiradag maayo, no?
7: Oo. Mabirada siya.
6: Slight lang.
7: Slight. Dayon, mapagawas na yung programa sa probinsya.
6: Oo.
7: Oo. Dahil napulito si late Maymay Hongko.
6: Oo.
7: Oh, mabirada po ito mga higala sa Katbang.
6: Mm.
7: Pero mapagawas og programa sa unsay probinsya.
6: Sa probinsya.
7: Oh, nakahinomdom pa ta atong Sambusor News Patrol.
6: Oh.
7: Kuyaw kito nga programa mga higala kanang Sambusor News Patrol. Okay, komentaryohan niya ang kining Katbang. Pero mapabati og balita.
6: Oh.
7: Oh, ang balita, komentaryohan. Ang balita mga higala ipasabot gyud. So, kato Sambusor News Patrol.
6: Oh, kapisan pa gani si Leo Santillan himo siyang City Information Officer sa Pagadian City. Igo raman siya tigtubag sa mga isyu. Dili man gyud siya mo birada. Ato nga amigo man ato na si Leo Santillan ba. Oh, karon dili na siya Information Officer. Tanawa si Information Officer Tiban nga kuan Suryano.
7: Tiban Suryano.
6: Oh, dili man siya mo birada nga kanang mo ingon dai sa mo gunit og microphone na bira-bira sa unsa na lay istorya.
7: So posible nindot siguro mga higala
6: nga. Nahugda sila tigtubag.
7: Ang information officer man gyud na. Tigtubag. Tigtubag man gyud na sa mga isyu.
6: Then mo istorya po gagu sa maghimo sa imong amo.
7: Tigtubag, tigpasabot, unsa imong programa. Pero napoy uba napoy kining komentarista nga side sa inyong grupo pero dili sa information officer. Na Jeripus Picas na apoy komentarista pero dili siya kining information officer. Mga igala kaysa
6: pero ato nakita nung og naay mga magpatawag si Mir na kinahantag press conference sa media kay na activity ataw go nila tanan oy dos lang anang gihimo sa ilan ni G channel kay kwan man na niya kana urag mo bisita ra nga na mayor interview mo bisita po dito sa lain nga mga mayor sa mga kalusuran mo interview dili gina iyon nga preskon.
7: Interview
6: na gina. Na. Siya kay, kung ano man naman, mo may ilahang style ba nga mga trending din eh. Trending dito.
7: Normal.
6: Normal na sila.
7: Normal man gina sa media. Ang saan man yung pagkuhag informasyon, di kang bisita.
6: O, muna nga, dili gina siya preskon. Kana, kaya inana, ginagmay lang ina, okay sila. Suod, ana nila nga grupo, mag-interview sila. Pero dili gina iyon nga preskon. Pero, mayon si Mir sa amin ko nga patawag sa press conference. Ang mga media ay gadasok maghuot ay pili.
7: Ato na yung isgutan mga higala kay nabaniog naman gud ni kinibitong pagdagan o gobernador ni Pagadian City Mayor sa amin ko.
6: Okay.
7: Ninggawas na dayong dagan kay mga isyu.
6: Daghang isyu din. Kuan man guna sa kanang wala bitaw og mga istorya-istorya ba nga ba ginapay kamatuoran mga fill in the blanks ba.
7: Okay, matud pas mayor.
6: Mayor sami ko.
7: Matud pas mayor fill in the blank pero ang fill in the blank nagkadugay mura magtinuod.
6: Okay, so, wa pa man gud nakita pero nahinumdum to sa istorya ni mayor nga og doon na lang gimudagan. Dili daw siya mudagan kay ang iya mag-adviser siya sa Pagadian City kay wa man ta masayod og modayon magiging kandidato mo ka mayor si Lansko. Pero lang kita og si Lansko magmayor perting ang ayan na kay tanaw ra sa council good sa city council ulay wa sila ko andin na kanang binugno ay
7: ay para atong sa manar 15 ano 15 city council na ron
6: city council
7: mo so di pareho atong 14 city council nga na inihilak na initibi na ay
6: basta kay,
7: isog kayo.
6: Mga kuan to, mga kasabot ito mga konsihala, no? Kaya buro mag-uto sila bago tanan.
7: Oo, noon. Di ha, mag bago mga higala.
6: Bago mo, hot kayo pa ba?
7: Hot kayo. Bago pa good.
6: Kumpati kita, ne? Bahalang mag-dili na naman. Okay,
7: kadugayan. Mandate ni Mao de akong himo de ay.
6: Karon po na matyo-matyo na po sila. Kasabot na sila nga dili gini mo. Okay. Laban kang tamas ginhawa. Wa ka masayon si imong amo nga imong huna-huna laban jud kog maayo ani kay musaka posisyon di man dai. Naman dai nga mas angayan pa nimo. So mo na nga kaning karon ka council reg nakaambo na sila.
7: So next mangayala makita na to season regular ug ma no.
6: Oh, kita ma- na to si Konsyel Lance ko pag abot na, abiso-biso dahil na sa mga Konsyel, ako ato bitang interview yun si Lance ko. Konsyel dili ba lain sa mga kaugalingon nga nakikbiso-biso ka ni mga tawhana, sikan-sikan ka ni mga tawhana niya, kontra man na ni mga tumiaging eleksyon. So, sa tubag ni Konsyel Lance ko, nga, normal man na siya kay, sa eleksyon na mga witik-witik. O niya ka ni, kaya wala mga eleksyon. Para man sa mga katawhan sa pagadian. So mo na siya gihimo niya. So nindot ang pamagi.
7: Balik ta dire mga higala
6: sa katong gisgutan ni Mayor Sammy ko.
7: Gisgutan sa mayor nga si Mayor Sammy pananglitan.
6: Mo na to nga kuan kanang wa na gi mo kandidato mapugos siya. So dito na nagsugod ang problema kay naan na may mo kandidato dai kag mayor ha. Witik-witikan na siya. Mo nang ingos Mayor Sammy ko nga dili lang palabihan. Istorya po dog mga project niya minsan why project ang mayor pagadian. So na may project ang mayor pagadian gani si Mayor Sammy ko minsan gi-enumerate gani kuno na ni Gobernur Divina Grisio. So na siya project.
7: So kini manggong komentaryo mga igala mayngon tang mo komentaryo kasi imong katbang why nahimo nga project ang mayor pagadian.
6: Urag bakak po na kayo.
7: So kana nga komentaryo mga higala imuha na siyang isgutan. Pag sunod anak nimo nganong way na himo pag sumbalik anak nimo mga higala ituyok nimo na sa imong programa i-promote dayon ni may mga mo.
6: Pero
7: ang,
6: kay
7: ang pangutana way na himo ang mayor pagadian unsa ba poy na himo sa imong amo. Anak mo na. Ikaw na anak mo ng komentaryo. Why na? Wa nakapasiminto.
6: Kani ang nahimo sa akong amo.
7: Wa nakapasiminto ang mayors pagadian. Ani? Pagabo. Kanya,
6: mabali mapusipir nga. Sabi ko nga, inyo mapusakyanan ang daggo kasi gaagi diha. Pareha itong padulong sa kwari sa pagadian.
7: Tulangan.
6: Ato makita, no? Nga, maguba ginasak ang kanang dalan sa pagadian kaya wala mga design nga dagko kayo mga mangagi sa kinan diyan, nagkarga graba, pero unta po, no? Nga, maluoy po na sila sa mga tao, puslan man nga diha mo nagsigigagi, simintuho na lang na.
7: Tapos ay pabati, kadali ang tipik sa gabahin, sa prioridad sa mayor. Okay, kining fill in the blank, porik tinuod naman eh. No? O pananglitan siya daw, palaran, mga higala, prioridad sa mayor, ang mga katawhan.
8: Okay, o pananglit, matagal tag chance. Buhon, suway na to nga, kung si Tito na po natong tabang ang mga katawhan dyan, ang tao dyan, kay dili man pwede dili, balance good. Kana bang imong kwarta dako kaya tuwara sa dalan-dalan imong trabahoon kayo kasada ratanan may kag 90% 95% puro dalan 5% na para sa tanan hindi na gina siya balance no, dili hindi na siya balance eh. Kana mga barangay sa pagadian tanan kung palanglit ang congressman kung palanglit ang atong congressman mga kaigsoonan musugot na sila nga Malolos district dire na ang congressman na to pagadian na gyud sa 2.5 billion ba sigurado ko kada usa ka barangay dili mo minus 50 milyones nga project kada tuig dili isa ka termino nga tulo ka tuig kada tuig so kada gamay-gamay nga barangay kaya na taga 50 milyones matag tuig. Kaya, okay, huwag makimahin mo, okay, kong congressman sa pagadian, 2.5 billion, 2.6 billion yung kwarta. Sa 50 million, times 50,
9: kada po na
8: lang. Ila, dili, kada tuwing. So, sa isa ka-term yung matulog ka tuwing, kaya ka muhatag katulog ka 50, 150 million. Imagine na kung tagaan mo 150 million ng barangay ng gagmay.
9: Habang na lemon.
8: Ha? Pateng kurata ng barangga. Na ikaw galing ang bulan sa tanan, na ikaw galing ang... Na ikaw galing ang...
10: Okay, antes na.
8: El Centro, na tanan ng barangay. Kay, dako, magkaya itabang. O, alkansi mong kunta karoon, kaya ang kwarta sa Congress, tuwa mong kunta doon, dalan-dalan, tapos mga bukin, lagi, o kaya, di ba dito makita? Di ba? O, may itag na sila ibuhat lagi, pero tuwa sa mga lugar nga, wala kayo tao. O, ako ang tanga, panahon na siguro, tsakto na lang mga batuhat o dalan, nahurot na tagkadalan doon, inig, api ninyo, inig magkulan ng kusok, pulbaan na ta. Oh, kay magbaha na ta na sa kalawang munisipyo na maglunop na lugay ta na. Kay ipamut kada buhat ni magdalan. Ha, palabian ni magdagang kay dalan. Putlon man ni mong kahoy ha. Pag kumain mo simentoon. Kay purpose mo kuno ta ng kahoy. Pag ulan karon pugnan sa niya kadyot, dili mo daw lulus ta nang dis ubos. Igo-igo nga wala ni ulan, na, drain na dire, usa pa siya maabot diri sira, usa pa siya maabot. So dili siya malunok. Pero imo nang siminto na nang putlo ng tanang kahoy, ig ulan, puno-puno ng suba na ito dere, o niya, ang gigas bukid, muabot na yun, amo na awas na. Daghang kay syudad nga, galunok-lunok na lang. Tungod, perting pinutulay kahoy sa mga bukid. So, o niya, kisiminto pag inyong mundalan, isamot, perting sutuyas tubig, kisimintano naman, simintano ka na. O. So anyway, ang ato lang ato lang gyud nga. Panahon na gyud nga. Siguro ba ang positito na tong tabang mo, asa ka puyo ang tao diha na gyud ta? Sa
11: daghang
8: tao. Bang asa daghang tao diha gyud ta go sa tong kwarta. Kana inig mata ni mo bitaw, igawas ni mo yung balay, mo kita na ni mo ang kwarta sa gobyerno. How I wish nga ang siyudad sa Pagadian mahimog yung loan district na kita tayo kagalingon na kongresista.

0: paspas ka ng mahili urbanized pagadian. Paspas kay Molsin, so nga naman, mukurat ba kayo ang atong peace and order kay atong policeman from 200 ka na maabot na mag 700 din so. Dahil na makatukot, tag-unom ka mag police station, palibutan itong police station.
1: Hindi,
0: adlo pa. Walay, peaceful. Karoon kay peaceful ta, isa rin itong police station. Labi na, butangan ni mong unom ka mag police station. Saan nakakurat ng police station na ito? Lahing police nito, lahing tos tinguma, lahing tos danlugan, lahing nyo sa sintro, lahing nyo sa tumatunga. Police station, puro chief po police, puro lieutenant colonel ang rango. Wala ko problema sa police, basta ako, tagaalan ako sa kanan na saan kayo, butangin itong sa kanan, butangin sa kanan, butangin mo sa kanan, butangin mga motor. Bais-bais ng pulis na ito pagkagana. Kaysa pa may magbinuak. Sobra na kanagang pulis, di ba? Oh. So pagwapo kay peace and order na ito, pas-pas kay mamali ng mga tao dali. Karoon palang gali, kay palauman mo, ni mahal na itong lote, gano'n man? Gano'n ni mahal ang lote sa pagkagadian? Kay inilog na nga itong siyudad doon. Taga di pulog, dali mamalit. Taga Zamboanga, dali mamalit lote. Taga Usamis, andali yung malit lote, taga Iliga, andali yung malit lote, taga Cagayan, andali yung malit. Hasta pa taga Manila, nang tiri na yung malit.
2: Natin na at magsitri.
0: Ang at magsitri, halin na, taga Usamis, andali yung malit. Di ba? So, dili, kang Sandioro, bito na ko kayo. Halin, taga Usamis, bigyan pwede yung palit. Dunkin Donut bito, taga Dagi donat nga, drive-thru, taga Iligan, taga Dipulog na. Dipulog na, may nakapalit.
3: So nabati na ito si Mayor Samico, no? Nindot ba yung paglantaw ni Mayor Samico kay, tinood ba yun na nga, kung doon na lang yung kuan, budget, ang Pagadian City, mulambo, unya, o doon na po yung budget nga para sa mga kalungsuran, mulambo po ng mga kalungsuran. Kaya kung tanaw ni mo, richest city dewi ang Pagadian. Unya, na ay mga lungsod nga ang ka-istorya gani anak, katong presidential kuan gani ni BBM si Secretary Katong, wala? Ayos si Katong.
4: Katong sa poverty?
3: Oo, siya giningon nga.
4: Wala, napas mo ang media? Wala, hindi ko to?
3: Lima ka oras nga piskon, wala nga i-snack?
4: Poverty man.
3: Poverty man, God.
4: Good morning sa Anti-Poverty Commission, Officer Zamboanga del Sur.
3: Pero siya giningon nga, ang Pagadian City, nakatabang ba nga, dili kayo magrabihan ang Zamboanga del Sur nga, maabot na yun sa kinaobsan kayo nga poverty kuan nga province kay nakatabang ang Pagadian. Ang luoy ani dapat kuno unta nga tan-aon tong mga kalungsuran nga naglisod motoy tabangan sa probinsya kay ang Pagadian established naman siya kayo diretso city unya daghan kayong nakatabang ani Pagadian ug sa DILG pod nga score 9 over 10 man hapit ma-perfect oy nagpasabot na nga di man gyud nimo mahatag ang tanan nga programa sa katawhan pero balance ang programming nimo usa sa nakay sa health nakay sa infrastructure nakay maayo nga pag-budget sa imong kwarta mo na yung tagaan kas DILG 9 over 10
4: usa sa pasabot ana nga nakuha ang datos mga higala so imong programa inline sa government.
3: Unya kanang
4: sibo datos sa criteria.
3: Datos nga tong gihatag dili man ato ad DILG guna.
4: Alangan
3: si Yossi Katong.
4: Alangan
3: man pug magbinot boto siya.
4: Alangan man og mingon ta nga ang DILG namutbot.
3: Oh, listen po dog namutbot ang DILG.
4: Patay ta na.
3: Nga 9 over 10. Oh, mabiyan na nga ang gibasihan po sa mga NGO nga mabito nga makita ni Mr. Samico sa national figure. Kauban niya itong mga ilado nga mga dagko nga highly urbanized nga mga mayor nga nindot og performance. Matay ba usa man basihan tingali sa kwarta nga NGO. Unsa may gihimo sa DILG? Kaduhan nindot og performance. Usahay og ang DLG na tanaw nga, may nada ning project kaning gobyernuhan ni nga, usar man ka project ang gipokus, naon di, yun na magsilbi.
4: Dili po ka maka perfect o di ba ka makakuhag high score o usar ka gifocus ni mo. Kaya ibutan na to, pareha guda ng kanta. Di ba sa kanta kay na